0: may dani interview kanina. Kani kan double gold medalist Christian May Taharos. Ito na Ivraa. Double nga haw ini na mga ka-K5. Wala yung makuntinton usala. Double gold. So makakayaw-ayaw ini para ito na middle tally. Bulawan nga ganito na ito na Ivraa team. So meron niya na ito na kuhaw na ito na update. Tikang ka na ka-K5 Kevin. Nanoy luwat itong mga istoryahon dito hining nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. So bueno, mga ka-K5, ganito na pipirapang ang mga istoryahon ba daw, maram ka mo itong mga lisensya ni General Bato, ni Senator Bato de la Rosa, mamay 117 ng mga armas nga may ada. Inihi Senator Bato de la Rosa, ginakansilar inin. Kansilado na. Ano nga mga armas, mamay kalit 117. Pwede ni magtindugin usa ka kuan, usa ka batalyon. So kansilado na itong mga lisensyahan na mga armas ni Pueco. Nga nakarehistro hangaran ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ging kumpirma ni itong PNP Firearms and Explosives Office and Revocation Order. Kagin pirmahan, Pizza 26. Sulod din itong Type 5 Firearms License and 117 armas. Kagin tatagiyahan din ni Senator Bato de la Rosa. So, may ni itong kamanduan at mga lisensya. Ngan mga rehistro ito na pusil ni Han Senador in dapat nga i-surrender base ito Section 4 Han Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So kariksing kung dapat i-surrender inin ha kustudiya no ito na otoridad. Okay, delikado yun din. Serip pa din ito na itong mga balita nga inin delikado inin nga pugante. May tungod kay kung ini armado. Serip pa. Pwede niya umato. Kay ma, may kalat 117 mga ka-K5 nga kwan. Inin 117 nga armas makaato mantainin mga ka-K5. Ha? Samtang, dinihito ni Bapanga mga balita. Ini nga ginduduso ano nga rules. Ini nga ginduduso hapagbago ito na rules din na Senado. Maram ka mo mga ka-K5, siring pa din baga ano ini nga rules? Panay kalugaringon laba ini nga mga intereses? O kung para ini hito na mga tao? Amin din ito mga pamakyan ng mga ka-K5. Kay inin Senador Marcolita nga kuan, inin igin duduso nga baguhon itong rules sa Senado para tagan hin higayon at ni Kaupdanan didihito na majority block nga makabutos bisag kung waray didihito na personal nga presensya ang pagbubuhaton itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So gin klaro nga itong kapanuyuanan han Senador inin personal amo ito na siring itong pipiraluat ng mga senador tikang din ito na minority black. Siring pa din ni amo ini itong nag-walk out. Kay siring pa din ito mga senador nga klarado man kuno siring pa malinaw pa sa sikat ng araw kung ano ang kapanuyuanan. So wala itong mga senador, sanglit hira in kontra Ngayon ito na plano ni Senador Marcolita. That's why mga ka-K5, nag-walkout ini ha plenaryo. Ha? Nag-walkout ha plenaryo itong mga inin minority bloc. So, gintagal natin doon ni Senator Erwin Tulfo na magalakunuhin gusto ni Marcolita nga baguhon itong rules para inin makaapi. Para makaapi, yan waray maging absent. Ha? Pananglitan pag buhaton na itong impeachment trial. So, duhang mga senador liwat ito na mayoriya. Ito na igin sisiring posible ma-aresto liwat. Sharing ini ni Senador Erwin Tulfo. Kaya no, kuno nga gini-insister nga po pwede ito na online la. Pag atinder ito na sesyon. So ano kuno ini ito na maupay. Ha? So, pinagi itong video conferencing, pwede na lwatin makisaw-saw itong mga didihir itong mga deliberasyon nga dahito pagbutusay didihir itong sinetrial para maisalbar maisalbar itong busy presidente. Amoy na ito na siring itong pipirang ang mga senador. So, nag-walk out itong minority because ito na gini-insister good. In fact, nagkaada pa inihin mga diskusyon until umabot ito na punto nga nagyakan inihi Senador Marcolita nga amo kuno init makuri kunwari background dito na law. Oo, kay nagkakaada ko ng problema bisan kuno ano nga klase pag explain di rin makakaintindi. Pag gininsister hito nato na din ni Senador Marcolita. That's why mga ka-K5 in kwan ini bali nainsulto ito nato mga senador. Dapat kunodigan man inigin susugad hito ano. Sige daw ka-K5 ano ka-K5 Ray. Kanina, may interview ni Ka-K5 Kevin. Niya di hiton, kita daw din na natin na page. Oo. Kung ano daw, kung pwede nato na ma-play. Okay. Na-interview kanina, di hiton nato na double gold medalist. Direkto niya pagdaog liwat na utro ni gold medalist Christian May Taharos. Hani 1,500 meters sa girls secondary. So, grabe niya. Ano makusug itong kung ano ni? Stamina K5 Ray ano? May 3,000, 1,500. Panlong talaga niya. Sering pa panlong run. So, mintin la itong dalagan until pag-abot ito na finishing line. Amo na yun itong pangungusog mga ka-K5. Amo yun itong estilo. Itong, ano? Estilo inin mga ka-K5. Hit magkarit na magmulay. Laylo la ba? Di rin nagkikinusog. Kay pag abot finishing line, amo itong pag-kuanggot. Pag-builo, itong pag-dalagan. So 1,500. Di na naglabay nga, ano, niya siyahan is 3,000. Ura-ura nga haw, ano. Okay. Alas 8:09 na. I-play tala ano itong interview kanina ni ka-K5 Kevin. O, para ito natulot din ni mga viewers. Naton mga listeners gihapon din nga taramdan. Sige daw, take it away ka-K5 Ray.
1: Adi mo kayo gold medalist. Duha na nga gold medal ito niya nakuha. Christian May, double gold medalist. Ika haraa, 3,000 meter ng 1,500 meter. 1,500 meter run, hanuna nga palarong pambansa, waray ka makamedalya hini. Iya na, double gold medalist, ano iton imo inaabat nga duha nga gold medal na itong nakuha, iya na?
2: Very thankful po kasi binigyan naman ako ni Lord ng blessing yung patatalo ko. Hindi po, pasalamat po ko muna sa Diyos kasi binigyan niya ako ng chance na makapaglaro nito at binigyan niya sa akin ng hinihiling ko. Although, hindi ko ito makukuha kasi kung wala akong coach, kung wala ang Diyos, hindi niya ako ginagawin. Pasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta, pati sa mga coaches ko, na si Coach Mari, at si Coach Vincio, at sa Lady Sports Academy kay Governor Jacob Erico Petilla sa walang awang pagsuporta sa amin, walang awang pagsuporta sa lahat po ng nagsusuporta po. Thank you po.
1: Oh, kumusta? Diri ba na yung mapababayan na timo pag-eskwela? Bisan ko nag-idinaog ka.
2: Opo, kasi lately po, may naman po kami nga doskwelahan.
1: Sige, ang mga taga San Miguel, ano mo pamilya? Pasalamatin din to. Shout out.
2: Thank you po kay mama at papa nga waray awang nga pagsusawang pagsuport na po haakan po. Naghirap po na akong hindi mo nga inspirasyon po.
1: Okay.
2: Sa bawat talagang ko po.
1: Mm-hmm. Ano timo plano yan na? Waray ka na event?
2: Waray na po.
1: Oh, sige, kay tatagan te ka otro yung chocolate. Nagpabuhin na sana akong chocolate kay kikinahalag kang Krishami. Balita, mayhan na kami nga magkilala ng Krishami nga nagpapasalamat kita. Krishami, itong imo iginhatag na honor para hiton Eastern Visayas. Thank you so much and good luck kay imo payot pag-eskwela.
2: Thank you po.
1: Okay, aman to ka K5, Krishami, double gold medalist. Tikang Haibraa, 3,000 meter ng 1,500 meter secondary girls.
0: Okay, so amad to mga ka-K5. And then, Christian May at Taharos double gold. Didiha palarong pambansa Agusan del Sur. Alas 8:12 na mga ka-K5. Dato noras, again, padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C. Katagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system. Kani kita ito na ito, iba pa nga mga paghimang rawan. Yan na ito na istoryahon mga ka-K5, hindi diha Senado. Inin, diri harumamay ano ini nga mga istoryahon. Kaya itong mga latest issue ha pagyana. Inin, matutuhay pa ba itong Senado kung mamoy na itong igasta ito naton mga miyembro itong Senado. Amo itong damo itong nagpapakyana. Kaya ano kasugan nga itong magiging basihan lotin din ni pananglita na kung may inin personal ng mga interes ito na mayoriya. Igin si Sternera ito na numbers game, di ba? Amulay nito na problema kay siyempre paborable para iyo. Sometimes nahihimog yap ining istoryahon. Didi ito na local government units, no? Kaya didi ang mga LGU, ang mga local nga legislative bodies. May dahil mga istoryahon gihapon. Kay lamag nga ni ada nagkakada na lahin tinatawag ining compliance na lang. Bisa kumbaga inin di waray na ginirestoryahan kay Shahan inin darudamo mayoriya ito na miyembro itong sanggunian. That's why waray problema itong gobernador, waray problema itong mayor. Kay kung ano itong karuyag itong local chief executive matutuman. May tungod ini mga ka-K5 nga inin paborable man dara ito numbers game. So kung suka din liwat din niya Senado, pananglitan may ada igi-insister itong mayoriya. Kaya nadiri kita hindi nga magiging president din niya. Kung may nag-insister itong majority nga inin balaud nun. Kaya diri lot maging favorable para ito na minority. Kumbaga pag kita ito na minority, kumbaga inin, diri inin para ito mga Pilipino, kundi pang personal lang ang mga interest sini ng mga balaod nun. Ipubuhaton kay piperdihon man ni right numbers game. So number one, ipubuhaton inin mga ka-K5, mag-walk out. kay para diri na maging kurum itong sesyon. So diri inin magiging tuhay mga ka-K-5. Mahimo ini nga reality show. So, kay may panahon nga itong Senado, ha? Itong Pilipinas, in ginkikilala nga usang in respetado nga institusyon ito naton anasod. Sering pa may dignidad. Amoy ni itong panimalay ang mga tunay nga statesman, ano? Ang ginuuna itong Pilipinas kumpara itong pankalugaringon nga mga interest. Pero yan na, damo nga mga Pilipino balitaw ito nagpapakyan na kung hain na ang anay Senado. Nagahatag yung inspirasyon yung kumpiyansa nga di ha publiko. So, gimbibiling ini ito na kadamaan. Sugad ganda kuhan hadto. Ini Miriam Defensor Santiago, Hira Rini Sagisag, Hira Joker Arroyo, nga nakada ini na mga ka-K5 ito na Hira ini Raul Ruco. Pero yan na mga ka-K5, amin ito na problema kay damo nga mga Pilipino ito na nagpapakyan na kunhain na ang anay Senado nga nagahatag in inspirasyon ng kumpiyansa ito na publiko. Kay imbis nga maging mahinay la ito deliberasyon nga magkadahin maupay nga diskusyon, maupay nga debate, ito maintindihan nga tama nga mga diskusyon. Normal man lang ito madibati nga diskusyon din niya Senado. So ito nakikitaan ito na mga Pilipino, ito na waray hunong, insultuhay, oo, pag-guba-guba nga klarado na nga pamumuliti kala ito gibubuhat ito natin mga senador. Klarado lang mga K5, both sides inih, ito na majority, lakip na gihapon ito minority. Sering papaprihula ito na diha Senado, hapag yan na, maganwa rin nagpapaubos. Labot la, itong idol ni K5, Robert Hilito Lapid. Inilugod kay magawala niya tingol-tingol, na kay Kolea, sabay lang itong Agos. Oh, so nagtitikala rum itong pagduda o pagtahap itong publiko mga ka-K5. Mahitungod hinin balaod nun nga baguhon itong Senate rules para inin tugutan ang remote participation. Para man kitang itong gintutudlok ni klasihin pagbago ang Senate rules in para tagan hinigayon nga maka-join hi Senator Bato ngayon na itatawag nga pugante may tungkol itong warrant of arrest tikang ha ICC. So hadtong pandemya naglaway nga inin pandemic period. Maintindihan, ano? Maintindihan ito publiko at itong temporaryo ng mga adjustment may tungod kay may crisis didihito nato na palawas o kung may ada health crisis at the time. Pero yan ha, nga waray na lockdown o pandemya dapat daw kay ano nga ginmamadali itong pagbag-o at itong mga pangunang patakaran ito na Senado. So din hit, ninakasiring kita nga posible may na mga personal nga interest sa itong majority. Diri manggod kalilikyan, ini nga mga pakian na itong publiko mga ka-K5, kung may motibo political ba itong adihaluyuhin ni? O ipapaluyuhan ba inihin motibo, may tungkol ito na politika? So, ginkakahirin mang rawan ini kung ano ito na rason. Anong kapanuyuanan hini nga tugutan makabutos remotely inusa nga senador nga inin pananglitan madakop or mapriso dito sa ICC nga para magpabilin itong liderato sa senado nga paano kun asusunod patit mga senador nga may ada baga sirin pa ni Senador Erwin Tulpo nga posible pag-arestuhon. So kung yan na tugutan, damo pa inin posible ma-aresto may tungod ito na namamampangan ng mga kaso ha ombudsman nga maatumang hinmabugat nga reklamo. Ngan kung inin i-request mga ka-K5 para itong remote booting, magiging intakleg hapon ito na mayuriya. Ngan, kung baga, ina-adjust ini ang mga patakaran para political survival, mga ka-K5. Kanina'y hinay nga nawawara at kredibilidad ini ang institusyon nito na Senado. Ha? Kay sigit dirigbati, hinwaray hinundan. Nagdidirigbati, sometimes nagikitan naton nga mga personal na lang ang mga intereses para iton mga agaron. Dilot naton naintindihan kung ano ito posisyonin din eh. Do may da majority, may da minority. So, waray la klaro kung ano ito posisyon nga tunay yan na. Kaya ko definitely, bisan pa man magkakontra itong panig ito na administrasyon nga ito na panig and vice president, diri ko ini makukonsider ng mga oposisyon. Diri oposisyon na nga ikukonsiderar dapat ini Vice President Sara Duterte. Kay ito niya pakig-away, danay mga personal man na ito. Diri po pwede maging oposisyon. Ito magsakop ka mga daan. Nga may dating oposisyon, yan na kay di na ka mo magbatos ma-claim ka nga oposisyon ka. Diri ito po pwede. Ang dating mga oposisyon, amo ito tinuod, original nga oposisyon, di ba? Derilot oposisyon nga tanan nala, inin igoopos, derilot ito maupay nga klase ng oposisyon. Ngan, maram ka mo mga kakipay. Oo, inin, masakit man ano sirin pa masakit man igyakan pero itong Senado nga anay simbolohan statesmanship ano in baga daw sugan na inihin arena in personal nga interest dili hiton alyansa hiton politika. May mga senador nga bagahin busy sa pag-atake nga diton ni era igka si senador sa social media. Kumpara itong paghimo, hinbalaod para itong mga Pilipino. Danay, may na mga sinad, doon uliwat, di masing malay itong adiri personal, nga hira ito nakapot kay minira mga admin. Ani ba naman nga mga senador na adulot hira itong publicity, nga political theatrics, kumpara itong seryosong pagiging senador. Oh, kaya dating bulwagan itong intelektual ng mga diskurso. Nabalyuan na yan na hinaringasa, drama, ngan personal ng kasiribton. So, mas nakakabaraka itong danay naghihinambog na ito naton mga senador. May usa nga senador nga baga iya igin pinagmalaki niya itong pagiging abogado nga haros igi-insister nga mas makaritiya kumpara ito nila. Pero para mga ordinaryo nga mga Pilipino, diri titulo ano, itong suklanan para itong liderato, kundi itong pagiging mapinubsanon nga itong pagpapaid mga ka-K5, nga nitong tinuod tunay nga serbisyo. Damog hapon ito na dismayahad to, ha? Pagduso nga pagtanggal ha mga cross images ni Jesus Christ sa mga hospital. Usay ni nga pitadek nga kuan ini inintarihas dinhi hiton faith nga kultura hiton damo nga mga Pilipino. Oh, so iton mas nga baga iging kakapausa itong paggamit itong pira. Itong pira nga mga senador. In fact, pati naghihapon itong mga kongresista, itong ngaran ni Dios samtang ang aklarado nga itong argumento inalibutla para itong political survival. Nakakadismaya nga makita nito na political theatrics ano o kumbaga drama mga pasalida nga may kaupod nga paggamit ito na ngaran ito na Dios o itong faith para lang ay itong personal nga mga interes. May da pa drama-drama patuok-tuok baga hinahini hinsalida ito na tuhasinado. Itong reliyon, itong faith mga kakefive, dapat nagsiservila ini nga guide. Ha integrity. Diri inin tool para inin pagmamanipulate, no? Pagpapakusog hiton na puder. Diri inin tool. Itong panawagan niya na hiton nga dah mga senador. Nga undangon na itong waray katapusan, waray hunong mga ka-K5 nga pag inaragway. Ha? Nga ibalik na itong statesmanship ha Senado. Kumbaga kinukuryan at mga Pilipino, may tungod itong paghinitaas itong presyohan mga inin-papliton, korupsyon, nga iton amo init problema yan na it mga Pilipino it kinahanglan naton sirin pa iton livelihood maupay nga ekonomiya amo initong kinahanglan ito naton mga Pilipino ito naton iton pagigin kumbaga tuhay nga mga senador mamingaw la nga responsable nga liderato diri kay political circus mga kakaypad. Ito mga butante ini in painumdom para to demokrasya. Itong kalidad ni Senado in na reflect ini hiton mga leader nga aton gin pipili mga kakita. Alas 8:27 standby ma-break ani kita kadali mga kakita. Aton oras gin padangat hayuhan na klinika D3 Bio the superfood supplement. Kaya sugod man itong Mighty CD Alkaline Vitamin C nagatagin extra ng proteksyon na itong lawas. Mapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Kaya Klinika DTX 500 makusog ng pangontra itong high blood pressure. Stand by, ma-break kita kadali. Mabalik kita kataliwala pirang nga pahinomdom. K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Gusto mo bahin iskwilahan nga may kalidad nga edukasyon ngan espirituhanon nga pagtubo para sa imo anak? Nagtikang na ang enrollment sa Liceo del Verbo Divino Incorporated para sa school year 2025-2026. Ang mga program nga gino-offer amuan? Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school. Para sa senior high school, may dihira mga strands sa gadhan, STEM, UMS ngan ABF. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence in Christian formation. Para sa kadugan ngan nga impormasyon, bisitaha ang ireeskwilahan nga nanira Facebook page Liceo del Verbo Divino Tacloban. Magtitikang ang klase ha Hunyo 16, 2025. Enroll na ang Be a Divinian now.

0: opening soon.
1: Hingi ang paniyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na kloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
2: Mga kakifay, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX 500 Health Alert.
9: Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
8: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
10: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
0: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
11: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
0: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
8: DTX 500!
12: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
8: DTX 500!
13: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Metisin na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
8: DTX 500!
14: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
8: DTX 500!
10: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: DTX 500!
15: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit?
8: Baka kulang ka sa antioxidant?
15: Mag-DTX 500 ka
8: para hindi maging sakitin
15: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa.
8: Mag-DTX 500! Araw-araw!
15: Bibili sa mga butika.
8: DTX 500!
16: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500!
15: Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500! DTX 500!
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro Belos Pueblos!
20: Alas 8.40 na mga ka-K5. Hindi lang naghihay ito na oras. Niningod ito na liwat. Hika K5, Robert. May alas 8.40 na. Bueno, kuhaunta lang ito ang report ni ka-K5 Carlo Arisgado. Kasumpayinin mga ka-K5. Interview ini pahayag ni Engineer Chito Nelson Oseres nga tama ba ti apelyido Oseres nga kuang ko na ini nagpapakaulang ito na post ng kuryente dito paghingayan han apitong bridge sumala ito na DPWH. Hindi ni siguro may hain tapitong bridge ni. Hindi may kon ano. And then, Holy Infant. Actually, tanan man ini nga mga pusti ito na liye ko. Magpapakaulang ini kung magkakaadahin mga widening. Daon pa nga ano itong mga pusti liye ko. Ano ba't boot ngayon kakarsadahan? Sige na, check na ito ni KK5 Carlo Arisgado. KK5 Carlo, standby.
8: K5 News FM Live Report.
20: K5 Carlo, K5 mo.
1: Yes, KK5 Roger, tagantaan ay ano hiton update ini nga gin na I mean temporary la ani ano nga gin undang iton paghingayad nga dihiton tulay ano nga barangay 110 utap kundi ano KK5 Roger ini nga tulay inahimutang nga dihiton apitong ano nga kadalanan, so amo iton gintawag nga apitong bridge,
20: apitong so, river ka, siguro.
1: Yes, KK5 Roger,
20: itong creek niya. Apitong Creek.
1: Apitong Bridge.
20: Oo, naagi ha. Dinhat ka ng creek. Apitong Creek.
1: Oo. Ano mago din ni ano? Hindi mago dito naglabay nga mga bulan. Pero naghihapon ini kasi mana ano nga nakatiwangwang iton mga materyales. Kundi in waray pa inigin padayon iton paghingayad. Kay matungod bang gudong KK5 Roger, itong ginatatagan niya na hinagpaglaro ano ni Engineer Chito Nilson Usores, itong officer in charge ng sugad gihapon itong project engineer hininga proyekto han DPWH Takdeo, nga ito nakakaulang or ito nakakabalaong ni KK5 Roger itong posting ng admin line itong kuryente ano nga pananag-iyahan mismo itong NGCP. So amo itong rason kung kay ano nga hastayanain waray pa ini nakagpadayon ito na paghingayad. Ginidig una naman ini ni Engineer Usores kay damo ito nagkakagawas nga dito social media nga bangin kuno nawarayan in pondo kay you know ano kay KF Roger, diri pagod kita diri pagod yan na nagmimiringaw iton paghimangraw iton mga ghost project. So bangin kuno usa ini iton mga ghost project nga gintikangan la pero waray ini katapos kay matungod in nawarayan pondo. So dira ito na aton pagigimangraw ang raw exclusive nga interview ano kay na Engineer Usores nga iton sumalapahiya hindi riangay kabarakan iton publiko iton nasabi nga proyekto kay waray iniginbayaan iton construction tungod iton aligasyon ano nga kawarayan pondo kundi in kinahanglan laan ay iniundangon ano ka KF Roger kay matungod iton poste ang kuryente nga namumutang mismo hito na proyekto. So amo inigin klaro naton nga adiman ano ka KF Roger sumala hito na project engineer nga may ada naman hiragin himo nga pitad buha iton buhatan pinaagi ano iton kinahanglanon han memorandum of agreement nga diton NGCP agud nga ma-relocate ito nasabi nga poste nga iton main line hini agud nga matapos na ito na construction. Adiman ka KF Roger pamati anta ito na explicara ni Engineer Usores may paghisumpay hiton ano ba iton mga kadugangan nga impormasyon kung kay ano hasta yan in waray pa ini katatapos nga proyekto.
21: Pitong Bridge, actually kwan na ito, I think we bought 24 na project yan, so on employment 25 last year. So nahuman na naman ang one lane, so man na yan. So makilinang tahan, second lane. So din ang second really what, medyo nagada kami na issue din aparte han kuan han ang main line han na NGCP. Kaya siyempre ang kuan kasi itong pang kuan itong hammer ba itong para kuan it takes kinanglan wari maapikuhan na ang kuan linya. Kaya siyempre dirigado nyo kung during hammer ba itong pilote may maigong nga linya pilakot kuan itong tatuban. So yan na, ang ko naman nga sana ito ma-transfer, ma-relocate. So ang pagka-relocation, yan ang, ano yung last year pa ganito, ang ko naman, ang initiative ito, between NGCP. So ang ko na naman, legal, yan mo kay terms yung magkaring MOA or legal agreement between NGCP and DPW for the relocation removal of that particular main line ng NGCP. So para yan, at status ito, may da kami muwa pag dintotohay pat iya muwa kaya siya nga muwa pag di rigutan nga ang gasto kuno ang location na
1: yes
21: di rin man talaga di DP may ascertain la kami kay siyempre tuloy good laya pero kung ngataran yung mga grasusa ni gago po na tamo baga hindi rin so amo ito baga naging standby pat issue kay tutoy pa ang literal agreement between DPW and GCP kaya yan ang haros amo nagagasto. Ibaga na iba na itong in-charge ito niya. Kaya previously, ang naman madali. Pati yan, iba naman nakapot. Ato na kunusi mo itong pinaka-main office. Nga pa ato kami magkukuhan. So, medyo, di na ito nag-adahing minay ang kuhan. Anyway, may na kami ito binubat yan. Na, nagulat good kami na sana ma-anulat nga muha o luwa para makakuhan ito ng bubit.
1: So amo ato ano ka K5 Roger, ito ni explicar kung ano pa itong mga nakakabalaong aside iton poste ano iton kuryente pati gihapon iton memorandum of agreement. Usay dito ginrereklamo ni Engineer Usores kay hasta yan na in waray pagod ini iton memorandum of agreement ano ka K5 Roger. Kay iton irasahan nga ginpasa is nakabutang nga do ano iton response iton EGCP nga hira mismo iton DPWH Takdeo an magastos ano iton pagrelocate iton nasabi nga poste. While na disagree naman hinihi Engineer Usores kay diri man kuno ini ira or diri pa ini nila trabahoon ano ka K5 Roger nga sugad gihapon waray pundo iton DPWH para hini nga mga butang kay hapag kay na iton 20 million ano iton budget hini nga tulay is naka-focus la iton tulay nga nabangin la kuno magkakakulang pa ano kay oo amo na la iton ira tatapuson iton nasabi nga proyekto ano iton half or iton katunga na lang itong proyekto. Kay actually, itong aton pagbisita, waray naman problema ano itong katunga kay tapos naman, kay waray man nakakabalaong. Pero nga di itong right side, ano ka K5 Roger, kung maatubang kita, nga di itong UTA, pakanto itong HIC. Is so far in amo iton itong tulay na I mean iton poste na talaga iton ginhuhulat ha na DPWH Tacloban. So if in case ano ka K5 Roger nga magkamayada rin agreement nga na iton NGCP mismo iton magrelocate iton mainline iton na poste and kuryente and dayo naman nga magpapadayon iton paghingayad.
20: Oho, badaw kay dapat unta before hiran mag ano magplano. Ikukonsulta yapon nira ito ng GCP. Kaya masasabtan man at nira kung may damalalakip nga puste. Kaya before nag-start, or maybe napunduhan yapon nun ta. Itong mga sugodin niya klase, itong mapiktuhan. Kaya mag-brownout nga, nait ka na ng GCP. Kaya mo masupply itong mga kuryente nga niya ito. So pero itong luat kadlaw, okay lang siguro. Itong 12 hours, kung matatapos na yun itong paghingayan din eh.
1: Insakto ka ka K5 Roger, kay usag gihapon itong concern ni Engineer Usores, kay actually, di na pala hiya itong Pebrero anong na destino nga dito ang DPWH Tacloban City. Ngayon, ini nga proyekto di na pa itong 2024 gintikangan itong paghingayad. So, amo gihapon itong iya naging problema, no? Kay bagan, waray ko nung pagplanuhi laanay, o ugsa initikangan itong na nasabi nga tulay. Kay sugad man ngayon nga damo itong madadabi, that's why, nga at the first place talaga is mapabaruan anay kung ano itong mga obstacle para ma-address ano kung hino itong mga natutuinan ngan masusolusyonan para itong paghingaya itong mga proyekto in hapsay na ngan duro diretso ngan dagmit ini nga matapos.
20: Oh, okay, supposedly lakip it din itong mga land acquisition, mga garastuson, itong mga tataraan, mga madadamage ano nga mga private property. But sugod nga ninin. Tapos, kay root contractor hindi na ka K5 Carlo. Kay instead nga matatapos na hira, instead nga itera mga equipment, ipo full out na, magpapabilin din na. May tungod kay diri pa man tapos ito na trabaho. So, amin, it's necessary. Basta kung diri planuhan before magtikang, may possibility nga di good matatapos.
1: And sakto ka K5 Roger.
20: Pero may dalawat rason na it's importante ko no, matikangan. Kaya wari daw tatapusun kung wari tikangi. Amo ulit. Yan na, at least may nira tarapusun. Kaya may nira gintikangan. Pero siguro next time, i-consider na nira itong mga possibility niya makakalangan, yung problema. Settle na before mag-start. Anyway, may naman mga agreement nga gimpipirmahan nini. Sige. Okay. Go ahead. All right. K5, Carlo.
1: All right. K5, Roger. Ini nga notisya, no? Induro tayuhan DTX sa COFEMEX. Nakagkapi ka na na-detox ka pa. Ini ka K5, Carlo Arisgado. Parang kampir mga balita, servisyo, publiko ngan kaliawan. Hasyo na nanaklobad ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: News FM Live Report.
20: Damo salamat ka K5 Carlo Arisgado. Alas 8:50 na. Amin itong sinisiring. Dapat before mag-start unta ito na usang proyekto. Igin sisi to ita na yung wari makaka kung ini, wari makaka balaong ano. Kaya otherwise, ito may tatawin din eh. malalangan. Sayang ito na panahon, sayang ito na ang mga pundo na standby la. Check na kay K5 rin na aningal matato na busis diri, bus na gundin it. Ayan, okay. Sige. Diri na mabatihan din ano. Ayan. Ayan, okay na. Marin na iko. Alas 8:52 na mga kakay-5. Makusog-kusogan iko. Baga nagbabalik. Sige, pamaturon na. Ito na aton mga kabugtuan. Labi na kung may na mga kasangkayan. Hindi niya San Roque. Ito na national ito Tacloban. Pwede na maghinay-hinay. Kahit para kamu makasimba. O simba ka na nai kamu before kamu kumadto itong lamisa. Misa anay o saan lamisa ha? And ito na napahir tagsa-tagsa ng balay. Na kay pag ayaw yung alimut pag bit-bitin si Lufay. Para ito na Sharon. Maray na kita oras mga kakipay. Ang araw ito na regular anchor, ang araw ni K5 Edward Sanyaga. At ang araw, nagihapon tayo mga iging karusa ni K5 Carlo Arisgado. Engineering Department, tira K5 Robert Garciano. K5 Ray Varona. Ako naman ni K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
23: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika D.

0: alkaline vitamin C, lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay, or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Health! Health! Alert!
0: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
3: DTX Coffee Mix, nagkape ka na.
5: iCare Gold.
6: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
5: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.

0: This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: A certified well-being partner, Dr. Junal Gizon. Health Alert!

0: sa ating programang Health Alert natin sa atin, syempre sa mga superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong lalo na DTX Coffee Mix na produkto ng Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, na kung saan, makaibigan, live na naman tayo magsama-sama ngayon para magtalakayan patungkol sa ating kalusugan. Especially sa mga tatay at nanay natin dyan. Marami na po mga maintenance sa mga lulo at lula natin dyan na sumasakit na ang kasukasuhan at napakaarte ng lumakad. Ito po ang programa para po sa inyong lahat, at lalong-lalo na especially sa mga kababayan natin na gustong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ito ang programa po para sa inyong lahat, mga kaibigan. Dahil nga po sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit. Dahil po, mga kaibigan, mahal na nga po yung mga bilihin. Pahirap na ang panahon, tapos naghihirap pa tayo dahil sa karamdaman, kaya kailangan nating alagaan yan. Huwag kalimutang inumin ang iyong superior antioxidant combination para protektado ang ating araw. No? Sa ang ating buong araw, protektado ang trillions of cells sa loob ng ating katawan, dahil ito ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin at i-repair, i-regenerate ang ating mga silyula. At syempre, sa mga gustong sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-0028117, 0919-0028117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. Kung ano ang nararamdaman mo, ihi ka na ba ng ihi sa gabi? Ano ba ang mga iniinda mong karamdaman? E-text lang yan sa ating mong text line number na 0919-0028117. At mamaya, bigyan natin ng panahon ang pagsagot sa inyong mga katanungan. At syempre, magandang pakikinig muna sa lahat po na abot ng ating programa. Sa pagitan po sa lahat na pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Palawan, at lalong-lalo na dito po sa Isabela, at kung saan man po abot at naka-hook up ngayon sa ating programang Health sa Alec. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin, mga suking tagapakinig, mga kababayan, na meron na pong mabigat na iniindang karamdaman, ang ginagawa namin, ini-invite namin kayo para mabigyan ng free consultation. No? Puntahan po ang ating mga clinic na malapit po sa inyong mga lugar para sa libreng konsultasyon. At every Monday, ha, andito tayo sa bayan po ng Ruhas, sa Barakalan, sa Ruhas, Palawan. Located lang po tayo sa Barangay 2, katabi ng LBC. At dito naman sa Puerto Princesa City, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. At syempre, dahil Miyerkules ngayon, andito tayo sa Puerto Princesa City sa ating clinic para naman sa libreng konsultasyon, mga kaibigan. Hanggang alas 5 po tayo para po yan sa inyong lahat. Pag mabigat na po talaga, kailangan ng i-reprogram, kailangan ng baguhin ang inyong mga kinakain, kailangan tingnan kung ano ang mga nanghinang organ sa pamagitan po ng ating machine, at ano ang nagkulang na vitamins at minerals, kasi pag nasusuplayan yan, no, yung mga kulang dyan, nasusuplayan, yung mga organs dyan humihina, ay nakorek kaagad, ayun ang dahilan na mas madaling maibsan ang karamdaman. At para ma-maintain ang kalusugan, ayan makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang binibigay natin after medication. Ayan po makaibigan, pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang fresh na naman na live interview. Biruin nyo makaibigan ha, halos daily meron tayong live interview sa mga nagpapaunlak kung gaano sila natulungan, ano ang na-feel nila after nag-take ng DTX 500 Herbal Capsule, ano ang agarang epekto na nakuha nila sa pag-inom ng superior antioxidant. Pakinggan muna natin ang isang live interview, mga kaibigan.
1: Sir, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw po.
1: Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang health alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito. Pero bago po yan, tingnan muna natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-try kayo ng Clinica DTX 500. Pintan nyo muna yung problema nyo po noon.
2: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una,
1: thyroid problem.
2: Oo. Mm. Pero nung una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginagpapakapako sa likod. Maliit lang. Mm. Noong una.
1: Mm.
2: Pero sa katagalan, mga lumating siguro mga 5 taon o 4 na taon, pinapako, lumaki na.
1: Mas malaki na siya.
2: Ito sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
1: Dati, parang julins lang kalaki. Okay,
2: parang julins lang, ganito lang.
1: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki na lumalaki yung thyroid gland niyo.
2: Lumalaki na talaga.
1: Mm.
2: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita, sa radyo din, sa T5, na maganda daw ang ano, yung DTX 500 para sa mga bukol.
1: Mm.
2: So, sinubukan ko.
1: Mm. Ilang araw na nagbili sinubukan
2: si,
1: nyo?
2: Nagbili si no, Mrs. Ng DTX 500 saka Mighty C.
1: Mm.
2: Kasi magka ano daw sila
1: partner.
2: Partner sa dalawa eh.
1: Mm.
2: Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang naramdaman ko, kumipis.
1: May pagbabago na.
2: May pagbabago yung aking ano.
1: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
2: na kumipis,
1: lumiliit na yung bukol.
2: Lumiliit yung bukol ko.
1: Oo.
2: Sabi ko, maganda talaga pala.
1: Sa loob ng 6 na taon, no?
2: Limang
1: taon na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
2: Oo, 5 taon. Kasi 2020.
1: Mm.
2: Oo, may git 5 taon.
1: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
2: Oh,
1: ascorbic acid.
2: User na ako.
1: Kasabay po ng Clinica DTX, pag-inom nyo.
2: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
1: Ilan po ininom yung Clinica DTX 500 sa isang araw?
2: Kuan? Dalawang dosis ako sa umaga at
1: ilang kapsula sa DTX?
2: Sa DTX, isang kapsul at tapos, sa Mighty C, isang kapsul bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, isang kapsul ulit ng DTX at saka isang kapsul ulit ng Mighty C.
1: So, one capsule, 2 times a day, partner ng Clinica DTX at ng
2: Mighty
1: C. Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
2: Inayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at sa Mighty C. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
1: Garantisado po sa inyo.
2: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo makapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito. Mm.
1: Sa 7 days lang.
2: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro isang linggo kung nagamit, naramdaman ko na kumipis talaga.
1: May malaking pagbabago
2: talaga sa aking thyroid.
1: Sir, maraming salamat po sa Gupa-Unlock sa oras ito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
2: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
1: Salamat po.
0: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero inyo mga kaibigan, yun yung patunay na hindi lang according sa research, hindi lang po according sa study na ito ay nakakapag-repair, regenerate, ito ay may tagline na napakataas na anti-tumor properties. Kundi mga kaibigan, nasubukan kasi ng karamihan. Actually, kahit nga tayo, yan ang iniinom natin eh. Pero mo sa busy ba naman ng buhay natin, no? Sa busy, kailangan talaga natin ng protection. Every day, yung pagkasira ng mga selula sa ating araw-araw na ginagawa, lalong-lalo na pag marami kang iniisip, naku, no? Kapag tayo ay nai-stress, nag-iisip ng mga kailangan natin sa buhay, gumagamit ng mas mataas na oxygen ang ating utak, na kapag gumagamit ng mataas na oxygen, mas grabe ang free radicals. That's why kailangan natin ng antioxidant. At isang patunay, about naman sa tumor, bukol makaibigan na lumalabas sa inyong katawan na na hindi po normal, especially kay sir is ano yun eh, bukol sa thyroid o sa liig, ano? Nung sinubukan niya, isang linggo pa lang kumipis na. Biruin niyo yan makaibigan, ganyan ang kagandang epekto ng DTX 500. Kaya po sa mga mayroong mabukol diyan, sa mga kababaihan na kapag naliligo, kapag kumakapa sa didi, especially before menstruation, lumulutang yung mga bukol eh. Doon mo makikita na mas madali mo siyang makakapa, mga kaibigan, no? Yung mga bukol na yan. At dahil nga po kay sir, kasi kitang-kita eh, nasa liig eh. At saka siya, habang nagsasalamin, nakita niya talaga malaki. Pero nung narinig niya ang DTX 500, yan yung mga listeners natin dito sa ano ha, sa Espanyola, sa Maasin, sa Brooks Point, na kung saan, yan po ang naging resulta, no? Naramdaman kaagad ang epekto. Kaya po sa mga kaibigan natin, may bukol ka ba sa breast, bukol ba yan sa mattress, bukol sa liig, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule, no? Dahil po yan ay may taglay na superior anti-tumor properties at saka superior antioxidant na kailangan po kapag meron kang bukol, hypertension, diabetes at anumang yan problema sa katawan. Kasi nga po, even our thyroid, gawa po yan sa mga selula. At ang isa sa kailangan sa mga cells sa iyong thyroid ay antioxidant. At ang good news, ang DTX 500, yan po ay may tagline na superior antioxidant na napakataas na kailangan po ng ating mga selula. Good morning muna sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Nilia Ong. Uy! Kay Ma'am nasa clinic ngayon at kay Sir Marlui Carbonel. Magandang pakinig po sa inyo dyan ha, after program natin. Papunta tayo dyan sa clinic. At syempre mga kaibigan, naka-hook up din po tayo ngayon dito naman sa K5 News FM Tacloban. Daily na ba yan, sir? No? Daily na ba tayo naka-hook up para naman lagi naming babanggitin dito sa ating programang Health Alert? No? Good morning ha sa mga nakikinig sa atin dito sa Tacloban. Baka napapakinggan pa rin dyan ang ano ko ha, program ko dyan sa Tacloban, sa ibang radio station yung ano, yung ibang product pa. Bilhin nyo mga kaibigan, nasa 2 years na akong wala doon, pero naka-apply pa rin. Ay sana naman okay na, kasi si DTX 500 na po ang ating pinagmamalaki ngayon na superior antioxidant at napakarami na po ang napasaya at natulungan, especially dito po sa Tacloban City. Good morning mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health tips. Sir, pakita mo nga ang ating tips. Pakita mo yung ating health tips ngayon, especially sa mga kaibigan natin na mahilig pong uminom ng kape. Sige sir, palabas mo yan. Kung tingnan nyo po yung picture na yan, yung kulay violet. Violet ba yan? Violet, di ba? Ascending colon. Kung titingnan mo yung ascending colon na yan, according sa study, ang ascending colon natin ay meron po yan siyang haba. No? May haba po yan na tinatawag natin na ilang inches ba yan ha? Nasa 20 to 25 centimetro ang haba niyan. Yung violet na yan. Yan yung ascending colon natin. Na kung saan, yan po ay nagsisimula sa cecum, no? Sa ibang bahagi ng tiyan, at umaakyat ito paitaas hanggang sa hepatic, no? Hanggang sa bahagi ng tiyan, tapos hanggang sa hepatic flexure, no? Yan po yung descending colon. At alam nyo ba mga kaibigan, na yung area na yan ay nangangailangan po ng fiber. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung Clinica DTX Coffee Mix, bakit yan ang pinartner ng Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagitan po sa ating formulator na si Dr. Ramil Uy, no? Pinartner niya talaga sa superior antioxidant ang DTX Coffee Mix kasi at ang kanyang formulation naka-formulate talaga intended for detoxification. Kasi nga po, yung, di ba, yung violate na yan. Nangangailangan po yan ng colon. Ano ba ang rule ng ascending colon? Ang rule po niyan is mag-absorb ng water, starch, no? Para gumawa, para magawa po yung dumi. Na kung saan, ang pinakakailangan niyan is fiber, no? Fiber po ang kailangan niyan, na yan ang tumutulong para ma-feed ang good bacteria at magpuproduce ng short chain fatty acid na yan po ang nagnanourish ng colon cells. So, ibig sabihin, pag walang fiber, hindi po yan nagagawa ng maayos yung ganun na function. That's why, isa sa solusyon na ginawa ng Clinica DTX sa di Alternative Medicina, para masuplayan natin ang fiber na kailangan ng descending, ascending, no, na colon at saka sa tinatawag nating transverse colon, gumawa siya ng paraan na sa pamagitan ng kape, masusuplayan mo na ng fiber ang buong ano, ang buong colon mo, o di ba? Yun po ang napakaganda, mga suking tagapakinig, na every higop mo sa Clinica DTX Coffee Mix, nasusuplayan ng fiber ang tinatawag po natin ating colon at napapalabas ang toxin. Kaya isa sa mararamdaman mo na epekto ng Clinica DTX Coffee Mix, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Oh, that's why nga, makaibigan, meron tayong mga user na hindi nagpapa-interview para sabi niya, hindi na doc, ano, hindi na kailangan mawala sa amin ang DTX Coffee Mix. Oh, bakit? Kasi nga po, kapag nakakainom sila, na de-detox talaga, nag-no-normalize talaga ang pagdumi. Kaya nga po sa mga kaibigan natin dyan, na kung saan, kahit sobrang puti mo, sobrang linis mo tingnan sa labas, pag kulang ka sa fiber, meron kang dala na dumi sa iyong colon. Kaya ipalabas yan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre naman, sa mga kaibigan po natin, kapag natamaan na po ng virus, ng bakterya, mas maganda mag D3 Bio ka.
3: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umuupo na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamadang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din.
4: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
5: iCareGo, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
4: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
5: iCareGo, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty

0: DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
1: DTX Beauty Soap, mga kaibigan, available na rin po yan sa mga butika kung saan available at DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix at D3 Bio. Ibang ano, nakapaglinis ka na yung colon. Oh, nalinis na yung loob ng katawan mo. Dahil naka-DTX 500 ka, yung mga cellula mo, na-detox na, na-repair, yung toxin mo sa tiyan, napalabas na. Ano ang kailangan mo? Ay, dito tayo naman tayo sa labas. Pagandahin naman natin yung ating kutis. No? Tanggalin naman natin yung mga dead skin. No? Mag-Clinica DTX Beauty Soap. Itong kagandahan nito, mga kaibigan, no? Napakabango. At ang kagandahan, meron po siyang antibacterial properties. Sa dahon ng guava, andyan po yung dahon po ng acapulco na kailangan po yan sa ating balat. Kasi ang ating balat, mga kaibigan, ang first line of defense ng ating katawan, protektahan yan, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Available na rin po yan sa mga pharmacy. Now, sa mga kaibigan naman natin na malabo na ang mata, sa mga kaibigan natin na nangangati na, namumula, ay kailangan mo ng eye care gold. Alam nyo, according sa pag-aral ng mga eksperto, ang mga bahagi ng mata na nangangailangan po ng lutein, uy, take note, ha? Isa sa main ingredients ng eye care gold ay ang lutein. Ano ba yung lutein? No? Yan po yung isang carotenoid na kailangan po ng ating mata na kailangan po ng macula. Uy, sayang hindi ako nakasend ng picture na kung ano yung macula. Pero pwede niyang i-research, makaibigan, about macula. Yan yung pinakamahalaga, makaibigan. Bakit? Kaya nga, according sa kung pag-aralan niyo po yung macula, dyan po natin makukuha ang pinakamataas na concentration ng lutein. No? Nandyan po yan. Nakapaloob na yan. Nung gawin ng Panginoon ang tao, makaibigan, meron na po yung taglay dyan na lutein. No? Ano ba ang trabaho ng lutein? Bakit napakataas dyan sa macula ng ating mata? Yan po ay tumutulong sa malinaw na paningin at lalong-lalo na yung detalyado na paningin. Kaya nga po yung mga nanglalabo ng mata, kapag nakatingin yan sa kulay, sisiguraduin pa yan nila, ano ba ito? Blue ba yan? Oo? Red ba yan? O ibig sabihin, yung macula ng mga mata, kulang na po yan sa lutein. Tapos pag makita yung kaibigan, ala, si ano ba yan? Si Sir JR ba yan? Parang ampugi na ni Sir JR ngayon ah. Pero hindi siya sigurado, sir. No? Ganon pag kulang na ng lutein ang iyong macula. Hindi na makikilala, hindi na detalyado masyado, mga kaibigan. Pero kapag mataas ang lutein content, dyan po sa inyong mga macula, isang idlap lang, naku, makikilala mo na kaagad yung kaibigan mo. No? Yan po din, makaibigan, ay protection laban sa age-related macular degeneration. Yan po yung mga problema kapag nagkakaedad na. Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto, ang atin palang mga mata, ang lutein, dyan po sa macula, bumababa po yan kapag ikaw ay nagkakaedad na. Kaya nga po, yung mga nagkakaedad na, yun yung mga nang lalabo ang tinatawag natin na paningin. So ano ang kailangan natin ngayon? Kaya po, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron pong Eye Care Gold. Ano ba yung Eye Care Gold? Yan po yung Eye Care Capsule na mas pinalakas, pinabisa po yan. Yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. At ito lang po ang kapsula na may lutein na dinagdagan pa natin ng Bellberry Berry Extract. Na kung saan, makaibigan, ha? Yung Bellberry Extra Capsule lang sa tinatawag natin na mga pharmacy, mahal po yun. Pag lutein lang, mahal yun. Ngayon, pinagsama natin. Dinagdagan pa ng vitamins, minerals, makaibigan, para mas kompleto ang proteksyon sa ating mata at maiwasan ang panglalabo ng paningin, dysmesary, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mga sa buong Palawan, sa Chagos City, dito po sa Tacloban. Available po yan, mga kaibigan, ang Eye Care Gold, mga kaibigan. At Siyempre sa mga gusto pang sumali ha, sa ating programa, ating mong text line number 0919-002-8117. At kapag medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman sa katawan, ha, na kailangan na po nating i-reprogram ang iyong tinatawag natin na ano, i-reprogram natin ang iyong lifestyle, baka kailangan na po makaibigan specific supplementation, puntahan po ang mga pre-consultation schedule natin na malapit sa inyong mga lugar. Even dito sa Tacloban, ha, nandito si Doc Khalil, ano? Abangan niyo po ang schedule ni Doc Khalil sa free consultation sa Clinica di Alternativo Medicina, Tacloban City. Oh, dahil nga po, napakaano yan, napakatagal na natin nakilala dito si Doc Khalil, napakagaling po yan, na isa po yan sa napakagaling sa, na naturopathic practitioner. Dito naman sa Palawan, makaibigan, sa Ruhas, every Monday tayo. Sa Puerto Princesa, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Huwebes at Biyernes. Dito naman sa Espanyola, makaibigan, hindi na kaya ng time natin. Meron tayong health consultant, si Doc Romeo Batistil. Every araw naman ng Linggo at saka Miyerkules ang free consultation dito po sa Espanyola, Palawan. At lalong-lalo na, may announcement pala tayo. Ang atin pong health caravan o DTX 500 health caravan. Kaya nga po, sa sobrang mahal na ngayon na transportation, kami na ang pupunta sa inyong mga lugar. At saka marami kasi tayong client dito po sa Green Island, ang sabi niya, pag mabisita niyo to, Doc, mas maganda. Sabi niya. So ngayon, May 17, 2026, magkikita po tayo dito sa Green Island ng Ruhas, Palawan. Ihatid namin sa inyo ang libreng naturopathic health consultation, health forum, libreng random blood sugar test, libreng machine check-up para makita mo yung hinang organs at mga nagkulang na vitamins at minerals, libreng dietary guidelines para malaman mo ano ang dapat kainin at dapat iwasan kung ano ang iyong nararamdaman. Siyempre may pa-pre-test tayo, libreng patak sa mata at malaking discount sa lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kita-kita tayo ha, May 17 and then May 31 naman, dito naman tayo sa Abungan, Taytay, Palawan. Abangan po ang T5 News FM ha, dito po sa Taytay, Ruhas sa Palawan, mga kaibigan. Para naman, kami naman pupunta dyan sa mga taga Taytay. Yan po ang ating mga schedule, mga sukit na kapakinig. And after sa ating program, andito tayo ngayon sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Ating text line number ha, 0919-002-8117. Galing po kay 740. Doc, ano po tama pag inom? DTX 500 herbal capsule kapag merong high blood at meron ako maintenance. So, pag may maintenance, huwag mo nang ihinto ang maintenance. Huwag niyong anuhin talaga, ha, na ang isip ng iba, kapag may naririnig na herbal, tanggalin ka agad ang maintenance at ipalit ang narinig nila. Ay hindi po tayo ganyan. Kasi sa pag-aaral natin sa naturopathy, ano ba ang purpose ng maintenance mo? Ang purpose niyan is pabukahin ang daanan ng dugo. Yan po yung vasodilator po yan. Nagdadilate na mga ugat, no? No, pinapabuka ang tinatawag nating ugat dahil meron pong mga barabara dahil sa mga kinain mo na mamantika ng pagkain. Ang problema, kung ihinto mo yan, mawala yung pampabuka, ang blood pressure mo, delikado yung puso mo, delikado yung kidney mo, delikado yung atay mo. No, yun po yun. Akala nila pag umiinom ng maintenance, masisira ang puso, masisira ang kidney, ang atay, pero mas grabe po ang damage ng kidney kapag sobra ang pressure. That's why hindi po natin in-encourage na ihinto agad, no? Isabay mo muna. O inumin mo DTX 500 30 minutes before meal. Oh, yung maintenance nyo, after meal nyo man yan tinitake. Oh, try mo 15 days. After 15 days, balik ka sa doktor mo. Pag makita na, natanggal na yung barabara, sabihin niya ng doktor mo, ay sige, hindi mo na kailangan ng maintenance. Kasi okay na ang blood pressure mo. Wala ng pressure. Ganun ang tamang paggawa, mga kaibigan. Ganun po ang tamang pag-inom, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ano? DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Shout out pala ha, kay SM Edwards sa T5 Tacloban. At lalo na kay Sales Representative Sir Yuli Toledo sa klinika kay Doc Carlito Balag naman. Oy, regards kay Doc Carlito din ha. May pre-check up daw si Doc Carlito Balag ngayong 18 hanggang 26. Medyo mahaba-haba ha. 18 hanggang 26 ng May, 8 a.m. to 4:30 p.m. Puntahan nyo po yan, makaibigan. Napakagaling po yan, makaibigan. Napakagaling po yan. Isa po yan sa napakagaling na naturopathic practitioner na kilalang kilala po natin. Makaibigan, wala nang time. Subatuloy pa sa ating programa hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert. At abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning para mapuno tayo ng mga kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 at MyDC para protektado ang ating araw, ang ating buong araw, ang ating mga selula sa buong araw.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Oras sa Metro Tacloban ug Habugos nga Pilipinas, 1 minuto na kalabay alas 10.
1: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang hanpamunuan ang syudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
0: Good morning, Region 8, Metro Tacloban, Leyte, Samar, Provincia itong Biliran, o din man yung parte nga naabot ito naton na programa Oras ang Tacloban. Yan ang adlaw, pizza 28, Webes, Thursday, Webes ng adlaw, bulan paghihapon kita itong Mayo, tuig, 2026. Okay? So, kumusta nga tanan? Ito naton mga Taclobanon, ito naton mga nanmamati. Og zagikita din ito naton Facebook Live, din niya K5FM. Maupay nga morning, ayong nga tanan. Ako, si Henry Gadaingan, ikakausa, yan ang adlaw, yan ang Huwebes itong edisyon, itong oras itong Tacloban. Maram ako, para itong iba, nga baga inin, waray naton, ikaupod ka, kung ba daw, anya na mga bagong mga ikaupod naton, mapapausa, iba itong, iyon magiging kausa yan ang adlaw. Kay anaton regular nga host, itong aton programa, Oras ang Tacloban, dini, ha K5FM nga hi Jeron Pirada in may da mga kabugtuan importante ngan personal nga ginlakad yan ang simana. Pero ikaw baraka, huh? In next week, sunod simana, iyon alot hi ikakausa din hini nga programa. Kaya kuliwat, actually, may da gihapon ako programa ha iba, haluyong nga istasyon. So, nagsusunod na ini mga kabugtuan. Kahumang ko din hi matalabok kuliwat ako. Nga dito ang kaluyong estasyon. So amoy ni, magkakaroon sa kita siguro mga 45 minutes na mga kabugtuan to give time liwat. Ito na akong travel time nga to liwat itong luyong estasyon para gihapon itong programa Oras ang Tacloban. Ini nga programa mga kabugtuan in kanan syudad ang Tacloban panuyo nga may padangat nga dahito naton mga Taclobanon o sugan man makabaro ito naton mga kabugtuan habukos nga inaabot ito naton signal ano ito nabugos nga nasod Pilipinas og pati ato nato mga langyaw nga labnasan kaya I understand nga damo ito naton mga nagkikita live via Facebook itong programa Oras ang Tacloban ug sugod man ito nga mga programa dinhi sa K5FM. So kumusta ka mga tanan opdi ako niyo han hobbies ini nga hobbies nga edisyon para ito naton programa Oras ang Tacloban. So inin, kung baga panahon, ito natong panahon, medyo maupay. Ito natong panahon niya na, mga kabugtuan. Para itong, diri adi Tacloban, ito na ito ibang lugar. Itong Tacloban niya na, in may da fair weather, maupay itong panahon. Although, baga may da nasipatan nga bagyo, gawas pa itong Philippine Area of Responsibility. Pero so far, baga wara man ini, angay natong ikabaraka. Kay harayo itong possibility. Nga ini, in sumulod, ngan makaigo, ngan ni in particular din Eastern Visayas ha. So pasalamat na nagihapon kita. Pero amo gihapon ini mga kabugtuan magpapabilin gihapon adton aton ginaabat nga mapaso nga panahon. Kay suban ito na kon igin na tackle kakulop adto may pagisumpay iton nakatalaan nga pagabot iton tinatawag nga extreme El Nino inen amo initon kaparti na iton aton ginaabat nga medyo mapaso ang panahon. Makuri ko talaga. Doon panahon nagpaso. Kay Sirin Paman, diri harumamay. Mapaso. Labi, nagpagkakaturong mo't gabi. Ha? Ako nga ni personal. Tinula mga kabugtuan. Inin, diri kita na yun. Nakakaduha kita a beses. Kakarig ito nung sa kadlaw. Baga masaklap lang. Kay tungod nga makuri itong tubig yan na. Dini sa syudad ng Tacloban. In particular, dini kabugusan ito Leyte. Dara nga may pa problema itong Leyte Prime. Kung sigan man itong LMWD, ito na itong pagtagalin niya itong tubig. So hopefully, inin nagpapabulat kita itong tulukan daw kahit kung yung manunduman, yung mababatihan ng mga programa, mga magkadurain yung mga programa dini sa K5, ginihingandayan man itong problema naton, itong pagtagatubing. Ngan sugan man, at mga patapod, itong na Leyte Prime Water nga pag-iingayaron na itong mga linya itong tubig. Ha? Kaya mo init problema. Ito na itong daw mga main lines tikang haton source itong tubig dito pasana kutob nga ni Metro Tacloban, Sudan Tacloban, o pati ng Gihapon, ay ba nga parte itong probinsya itong Leyte. Kaya di rin itong mga taga-Tacloban, ito na arungot na araba, itong problema itong tubig, ha? Pati itong kabugusan itong pipirang nasasakupan itong Leyte Prime Water rin ha probinsya itong Leyte. Kaya baga makuri mga kabugtuan, naging kami amon na parte di diasagkaan, nag-aagman niya mga lawas. Nag-aaga kita, usahay, nabuhat kita at kagahon, agod lang kita manalod, magkada kita in reserve ng tubig, na kinabuhasan aton magagamit. Ha? So amo ito't kamasaklap, ito na aton kabutang ina, ito na aton pagtagatubing. Ya, puli, lalaong kita, kaya di rin ni para sa itong mga panahon. Hanadto ba man, hanadto, pira katuig ito na kalabay. An waray pa itong Leyte Prime, an LNWD pa. Ato nagdudumara, nagkakapot ito na itong water system. Dini ato, wala mga problema. Nagkakaproblema lang kita itong tubig, urasin, makusugan uran. Nasip na pakiana, kaya ano, kuno nga, nagpo-problema lukod. Itong supply itong tubig, durante itong mauran niya panahon. Nga damo man itong tubig. Pero ito ka, irason itong mga kabugtuan. Kasangkayan, dara nga may ginsasadan itong mga bulb para diri daw magresultahin pangbubto ito naton mga linya itong tubig. So amo ito hatong mga panahon, mga pera katuig ito ng kalabay, nagkakaadalagtang problema itong awas itong tubig durante itong mauran niya panahon. Pero kung sugad yan ang panahon, waray problema unta. Pero yan na, itong tikang na magkapot itong Leyte Prime Water, perbida makaluluit kabutang itong mga Tacloban. Labi na, ito naton mga Tacloban, hindi diha may nagukoy ang may party ha norte ng mga barangay, sitong Tacloban nga kun waray pa sering paman waray pa bulig nga ginahatag itong city government pagrasyon pag dulong nga dun tubig nga tinangkitangki ha ngadto ha norte makalulo itong kabutang ito naton kabugtuan. I understand itong feeling itong waray tubig kaya ako kami didesagkahan. Bisan pa man, sering pa man, kumbaga, bisan la, gab-i kami, baga nakakatilaw itong tubig, itong awas itong tubig, kung gab-i la. Pero at least somehow, nakakapanalod kami, ada kamihin reserve ng tubig. Pero mind you, ha, mga kabugtuan, diri, literal nga, naawas itong namon mga gripo di desagkahan, itong tubig. Kaya waray ko talaga awas, naawas kung naggamit ka in water pump. Kaya di itamong barangay, itamong hilira, at mga neighbors di, papres kami ni nga tanan, di water pump na, una-una ay. Kung minute pa una itong pagpaandar itong era water pump, ikaw nga di ka ororhi, ada isan bay kanay, hulat ka nga matapos pagsalod, dito itong iyo, nauna nga yubalay. Ha? Kaya amo ito masaklap, nakamaturang, kaya kung adlaw, magamit itong water pump itong adlaw, like for example, ama magpapandar ka itong mga alasitit aga. Kutong magkulop ito. Ha? Inin, waray kod magawas nga tubig. Bisang ka pa kung nagamit yung water pump. Aada kita itong magahon. Inin, nagaantos pag piniraw, pag inagmahon, pagpaandar ito na itong water pump, makaada na kita hin stock na tubig para gagamitin kinabuhasan. So amo ito't baga masaklap nga kamaturan na pagyana. Pero with the recent development nga sumala itong LMWD, bag-una itong panagiyahan, itong Leyte Prime Water, ni Mr. Lucio ko, baga naguhulat kita, ito nira mga panad, ito nira patapon, nga taganta daw na kung nirahin tulo ka bulan, ha? Ano ba ito nagtikang tulo? Okay, sigunta yan ang bulan ng Mayo. So, Mayo, Hunyo, Hulyo. By July, let's wait, kung baga mag-improve good ba itong aton water system, ha? Itong serbisyo nga ginahatag itong Leyte Prime Water, ipinagi itong bago na nga pagmangulo itong Leyte Prime Water, ipinagi itong aton bagong nga negosyante nga nagkakapot, si Mr. Rosio ko. Ikang ini, may pasa, ha, pamilya, bilyar, na amo itong una nga nagkakapot, hininga Leyte Prime Water. So hopefully, ha, itong iyong mga panaad naman, ayaw ka mo hingalimot, kay itong mga Tacloban, itong mga taga-probinsya itong Leyte, ngayon nasasakupan, nagpapamulat nga naguhulat itong iyong mga sa panaan, ha? So amo itong mga kabugtuan, naguhulat kami, ha? Inin magbabantay kami, magbabantay itong mga Taclobanon itong iyo sad. Hopefully tumanon niyo. Ha, di rin maging promises made to be broken, ha? Anyway, mga kapugtuan, inindamo ito natin mga nakatalaan gihapon pagkuro mangrawan. Din ito natong programa Oras Santa Kloban. Itong mga impormasyon nagiti ang Diliya City Government. Ano itong gibubuhat ito natong mga pinili ng mga opisyal Diliya City Government ug sukan man adton iyong mga sinilduhan ng mga empleyado itong City Government of Tacloban. So ipapadangan natin ano itong mga programa nga naangay nga dapat matagamtaman in particular ito natin mga Taclobano. Na? So din ito natin programa usay niya tool para may padangat tayo, may paabot tayo ngan masabutan niyo, ngan maka-avail ka mo hindi nga mga magkaroon niya programa ito natin City Government. Before kita kumadto, ito natin siyahan niya pag-ingandayan. Ako na naibagatatagan kabatunan kay I am sorry aton mga nag-text sa akon na receive ko a new text pa magpakiana. Di ba kakulup nga daw akong giningadayan an may pagisumpay hiton programa hiton Philippine Statistics Authority nga akong anay gikakaptan kay paranwaray kakulup ano yan na lang ang mga lectioners naton at ikang ining iubos na sangkay Philippine Statistics Authority din niya Regional Statistical Office before kita makatransfer tika nga Central Office nganhi. So ako nagkakaputin nga project itong PSA pagrehistro pagbiling haton mga kabugtuan naton nga mga unregistered kay sering ba mangkakulob nga base itong datos ha base itong survey nga gindumara itong buhatan itong PSA damo pa ito natong mga unregistered nga mga kabugtuan ilabi na adton aadto ha mga tay-aw nga lugar diniha region 8. Imagine ha dinila region 8 alone ha 60,000 plus iton mga unregistered nga mga kabugtuan naton nga mga taga diniha region 8. So kinaklas kita. Anyway, so amo ito mga kabugtuan nga maabot pa ni 60,000 nga ginliribot iton mga kaapi iton special project iton PC nga BIRAP o Convert Registration Assistance Project. So iray ni ginkakadto ini nga mga buro barangay at mga tayo nga barangay. Kaya ako hanto hanakada pa kitong opisina, naupod kita, natalabog kita. Siring ko pamanad eh, natalabog kita itong mga katubigan, ha? Mga sapa. Natalabog kita itong kadagatan, nakadto kita itong mga isla. Para bilngon kadtoon ini nga mga aton kabugtuan nga medyo siring pa man ministerless lait kabutangan kay makuriit kabutang da pero dapat siring pa man naaangay og ira ini katungod nga hirain marehistro magkaadahin tinatawag nga pagkakakilanlan okay mga Tagalog pagkakakilanlan kay ini siring pa man baga-baga kalen waray lumagos dinhi hababoha kalibutan kun waray ka birth registration. Yan definitely. Kita man nga taran, tikadog gihapon ini. Hapagkabot ito naton, tak na ito naton, pagbaya din na kalibutan, may isyu ang gihapon kita, hindi tinatawag nga death certificate. Okay. So, paano ka matatagan yung death certificate? Panahon ha, di rin ako nagmamadali para aton. Sering ko, karing singon ba, di rin matatagan, at doon usang individual, yung death certificate, kung napanahon, nga waray hiya, a birth certificate, wala kayong marehistro. So, amo ito mga kabugtuan. So, importante ka upay, nga maupay ng programa itong PSA, kay libre ini, nga ginahatag, nga da itong mga indigent naton niya kabugtuan. Okay la, atong baga, medyo nakakaangat na kinabuhi, kay pwede, may dehra kapas, itong pagbayad, sugad man, pagparehistro, pagbayad ito nira mga pagparehistro. So, amo ito kabugtuan. Inindamon mga query sa ako, nga waray ko, matakol kakulop nga daw ha may da mga pamakyana unang babatunon naton may ada nag-text aton kakulop nga late ko na mabasa inen pwede ba daw kuno hiya magparehistro otro kay magpa-under ko iton late registration kay siring pa man niya may da problema sayop aton iya ngaran nga nabutang dito niya PSA Liber. Okay babatunon naton ito mga kabugtuan iton na pagparehistro ito nimo birth record, ha? Nakakausala ini. One time la ini nga pagparehistro. Karig singon. Kung pananglitan, narehistro ka na nimo mga kaganak. Dila nimo katao. Kauman, may ada problema. Ito nimo ginggagamit nga ngaran. O kung may ada pananglitan, ininsayok nga letter o kung sinong pananglitan, animo yan ang nahiraan. Like for example, animo Maria. Animo Maria, M-A-R-I-A. So, M-A la, animo gingiginami. Karuyag ni mo ipakorek o itong imungaran, baguhan itong imungaran. So, di rin ini pwede kabugtuan. Ha? Ini nakakausa la kita ipagpaparehistro. Kung pananglitan may adaman sayup aton imo ngaran, hay mo birth PSA birth certificate nga makukuha, diri ka kinanglan magpa late registration o kung magparehistro otro. Kay makakausa la mga kabugtuan. Ani mo bubuhaton may dayong gitatawag nga petition for correction. So administrative ini kabugtuan. Diri na ni kinanglan hindi tatawag nga ipapaagi sa korte, ha? Para haton correction an imungaran. Okay? So amo ito kabatunan naton para haton aton bugto nga nag-text sa ako nagpapakyan na kung kinanglan ba ya, pwede ba ya magpa-late register bisan tungod ya may da problema, may da sayup aniya ngaran, ha? So amo ini, may da diwa tagpakyan na, sir, kaya nung anak ko niya naging ginamit nga ngaran, amo ini, pero ito naka-registro ako dito, nakakuha ko hininga ngaran nga amo ini, pero iba anak ko usa nga registration, nakabuti pa sabot, nakaduhay makaristro o nakakuha nga niya hin PSA copy hiton iya ginagamit sa pagyana, ha? Pero may nagawas pag utro niya pagkuha waray na iya makakuha hato nga yadaan. So ini mga kabugtuan ano sa nga rason ini amo adton during siguro hato nga time nakalusot ka nakaduha ka makaparehistro, okay, nakaduha ka makaparehistro hato nga mga panahon nga manual pa ang tatawag nga manual pa aton registration hadton aton mga live birth. Now, umabot ang panahon nga nagkaada na kita sinisiring nga computerization. Aton proseso, aton mayda na system, aton Philippine Statistics Authority nga nakabutang na database aton mga registration. So, ang matatabuhin yung mga kabugtuan, kung pananglitan, duduha itong imo rehistro. Okay? Kung pananglitan, ha, klaro niya, si uturong ko, kung pananglitan, gumawas nga duduha itong imo rehistro, magpapabilin, magpre-prevail, o kung magpapabilin, aton imo first registration. Whether may damang problema, aton imo registration, an imo daan, nga siling pamanimo, nakapa-rehistro ka, hantama na, nga namo na yung ginamit. So, yan na, diri ka na nakakakuha ito nga copy. So, ini mga kabugtuhan, itinanglan mo, automatic ini, pag nakita itong system, itong PSA, Hira Database, nga duduhat imo registration, matik ito kabugtuan, igblablak aton imo second registration. Meaning to say, ano imo first registration, amo itong ma-prevail. Whether mamayada man ito sayup, ato nga imo sa niya registration. Ha? So, klaro. Now, ano imo solusyon para matadong aton sayup nga imo unang registration? Ada na makamin, mga kabugtuan, ano mo gitatawag nga petition for correction. So, klaro ha. So, magpapapetition for correction ka. Itpakiana. Sunod, mapakiana. Hain man ako. Makadto. Madiritso ba kadto PSA? Masiring ako nga, sir, ma'am, ali na ako niyo ginakuha nga PSA di copy. Sayup man. Pwede ba ini pa ayos ko? Kaya damo ito nga kaso. Nga, ito niri mag-aram, amot din bubuhat, na direkta nga to PSA. Now, klaklaruhon natin, once nga may da problema, ha, once nga may da problema, iton iyo mga live birth, may da pananglitan, sayup, animo letter, o kon pananglitan, kay may mga instances gapon, nga ungender, ha, may da sayup ungender, imbis nga ikaw lalaki, animo nakabutang ang birth certificate, ang babae, mapitisyon ka gapon, pag-change ito ni mo gender, na maging lalaki ka, kung lalaki ka, dapat lalaki ka, itigbubutang dito, ito ni mo birth certificate. So, ma-file ka gihapon yung petition. Mas mo pa nga na yan, ha? Kay ito na pag-petition itong gender, hindi rin nag-ipapagi sa korte. Kay dati, ang pag-petition na para pag-change gender, nagasto ka at tukabugtuan, hintag pira ka, libo ka peso, makuha ka pa ng abogado, makatuka korte, magpapail kahin na kaso, in petition, para ma-change iton imo gender ha imo birth certificate. Pero pagyan na administrative na ini nature. So karong singon, in may dala mga inin pipira ng mga dokumento nga magpapamatud. Yung talaga, ikaw lalaki, diri ka babae, ha? Bubut mo sa buti, nakakapkapang ka. No, magkama ka, siyempre, bakit dukahin mga doktor, ipapaiksa, undergo ka, in examination, ipapapamatud kung pananitan ikaw in lalaki o babae. Now, hain ka makadto, kaya sirin ko pa man, itong mga kasagaran nga may da problema, karoy magpapetition, ito nira mga birth certificate, yung mga pananglitan, may da problema. Ani mo bubuhat, hindi rin ka madiretso, mapakadto ka PSA, kaya waray ito kapas, itong PSA, pagbago, ito nakasurat, ito ni mo live birth, ito ni mo birth certificate, kanang PSA, halita base. So ano ni mo buhaton para hadton nga tanan nga may da karuyag ipabag-o, ipapetition hadton ni mga birth certificate automatic maagi ka mo ngadtohan mga local civil registrar, ha, kundiin ka mo igin anak, kundiin ka mo nakarehistro. So klaro, ha, so klarado ito mga kabugtuan, ha, inin amo talaga ito itong eksakto nga proseso. So diri ako tagyakan yung PSA kay inin diri naman ako konektado itong opisina, pero iniinbase ito nato nahibabaruan samtang kita inakada pa ng katrabaho itong opisina itong gobyerno. So ginbabatong kula at itong pera nga pamakyana, kaya itong manggod nahingadayan kakulup nga daw ining pagtaga programa itong PSA nga tinatawag nga birth registration assistance project para hadton mga indigent naton nga kabugtuan, ha. So siguro inintagan ta lagi hapon kamo hingutay nga background kami napakyan ano kuno papaano man kulot bubuhaton kung kami diri pa kami registrado, waray ba man may napakadiha mong barangay nga inin mga taga PSA para maghimuhin panrestwa mon. So sukaran ni para ito naton mga kabugtuan. Kung pananglitan, ato ka mo mga hagrayo ng barangay o kung tayo ng barangay, di niya kabugusan na regionate in particular. O glabi na, Gyapon, para ito na itong mga Taklobanon. Kay maram ako kabugtuan, nga damo pa ito na itong mga Taklobanon nga diri parestrado, di niya Takloban. May da pa mga record kita nga ongoing ito registration para itong mga unregistered nga mga kabugtuan naton di niya Takloban. So, siya niya ibubuhaton. Kung pananglitan, gusto mo, pipira ka mo yung pamilya or kung ikaw, diri ka parestrado, maram ka nga diri karestrado, ha, klaroon na ito, ha, inin kung mahimo klaroon mo, ha, higalit yung mga kaganat kung talaga ba nga diri karestrado kahit itong mga panahon, mga kabugtuan diri mangudsugad ito naton mga tao in, diri man, what do you call this, diri man kita masyado gin pipi again pupugos pagparehistro kay kumbaga hadtong panahon waray manggamit ang birth certificate, pero hapag na maram na kamo nga ini nga mga sugad ini nga mga dokumento in masyado ini ka vital nga dokumento, importante ka upay nya mga dokumento labi na ito naton mga kabataan nga nasuloy eskwelahan ngan pati naton nga ni mga senior citizen, ha, mga di registrado, ha, kinahanglan ito dira mga live birth, PC live birth para hera in makakuha itong era mga senior citizen benefits. Oh? So, kung saka maging mag-apply itong ka senior citizen, magkuha ka itong imo mga senior citizen ID, mag-apply ka para ka makataganhin mga benepisyo. Ika nga gobyerno, labi na itong mga sinisiring nga mga 20% discount. Ha? Libre nga sini. Diba nga ni, siring paman, libre nga sini ko, no? Nagmamadali pagin senior, kaya para makalibre sini, maka 20% discount sa mga restaurant. Oh, so, amin ni, inin, usang requirements para ka maka-apply ito ni mo senior citizen ng mga benefits, pati IDs, ito na aton PSA live birth. So, amin ni kamahinong danon, yan na, ito na aton mga kabugtuan, kasagaran na aton mga kabugtuan, nga diri mga resalo nagkukumahog na sa paman nagkakalilisang nahin pag-apply pagkuha itong mga library takay okay. Pag kukuha ni ra itong era mga library pagabot nga to, ha, mga buhatan opisina outlet itong PSA nagawas nga negative itong era mga library karoy singon waray hira hadita base itong PSA. So amo na ini dako na nga problema. Now, para ato naton mga indigent, ha, atong mga indigent la, atong mga waray kapas, atong mga kablas ng kabugtuan, nga diri mga risalo, pwede man kamo kumato, dumaupit, ha, bisan din, na pinaka-running opisina itong PSA hayo, lugar. Dito kamo magparehistro, magsumat kamo nga inin magpapa-adir ko kamo yung late registration, kay waray kamo, rehistro, ikang haniyo pagkatao. Okay? So, ano itong mga possible ng mga requirements na pag-aaro na iyo para maka-avail ka mo ini na programa itong na Birth Registration Assistance Project. Ha? So, itong ginaaro, numero uno, na dokumento, nga iyo kinanglan pagandamon, amo ang iyo mga baptismal certificate. Okay? So, ano yung mga baptismal certificate? Magkadiano pa man ito kamagisik-isik. Kay, we understand, labi na kanato na kanto kami ginaaruan namo naton mga kalagsan ng kabugtuan intalon mga gisig-gisig nato dira mga baptismal certificate kay imagine pero nakatuig ani ba ito no paingani na kakahipos at dito nira mga kaganak anira mga baptismal pero usahay ito ni ba mga para na mga gisig-gisig na gituturo-turog ko nala so amo ito mga kabugtuan ito niyo kinanglan andamon number one niya andamon iton proof nga nagpapamatod niya kamo inataw itong adlaw, nataw itong pizza, okay? So, kung hino ni mga kaganak, kaya dito naka-stipulated ito, dito ni baptismal, kung kakano ka matawo, ngan ano ito ni mo, ngaran, naging bunyaga na mo. So, amo ito number one, o sa nga vital nga requirement para ka mariso. Huh? So, amo ito, ang baptismal, kauman, may dito ginaarog yapon, indigent ka, inin, kinang lang ka magpaisyo in certificate of indigency tikang habarangay kundi ka nagukoy. Okay? So, kauman ito may dito ginaarog yapon nga sa barangay certification. Inin nga barangay certification nagpapamatuod sangkay nga inin ada ka talaga nagukoy ito nga barangay. Hmm? So, amo ito mga primary nga mga documents nga pag-aroon. Siguro may dito iba nga mga local civil register na aro-irahin mga sinula. So, amo na ito. Pero, definitely, processing. Klaro na ito na pagproseso, kuto bahayo pag-resto, waray ito niyo pagbabayaran. Kay libre ito para ito ma-undergo hindi nga tinatawag na BIRA project itong PSA. Okay? So, klarado. Ini na itong yapumbulik para ito na itong mga kabugtuan. Kaya nung nato ginta-tackle ito natong programa Oras ng Tacloban, kay maaram ako mga kabugtuan nga apiktado, labi na ito natong mga Taclobanon, hapanahon nga napakadihira ha OSCA, Office of Senior Citizen, diha City Government, para mag-apply itong era Senior Citizen's ID. So, usa ito itong mga requirements, anaton mga live birth. Takay, kung pananglitan, waray ka live birth. Paano? Anon man imo? Anon man imo proof na ikaw in senior na. Hmm? So amo ito, yan na nagkukumaog, yan na nakalilisan para inin magpa-rehistro, magbiling ka na, mangaro ka in assistance, ito na ayon sa itong gobyerno para ka in ma-rehistro. So amo ito at sinisirin niya, samtang ikaw sangkay, kung panangitan, diri ka pa-rehistrado, harani ka na mag-senior, hinahinay na, ayaw na paggulat, nga ini nga programa itong, itong kanang PSA, nga kanang BIRA, in maunda na, matapos na, kay baga bati-bati ko, pero na ito ya ka, ay doon to, baga wooldo, baga nabati lang kita, nga bangin ini, matapos nga project ito ang PSA. So, samtang may dapat ini nga project, singabuta, ay napag-hulat-hulat pa, itong panahon nga mawara ito nga project, kaya ikaw mismo, in mapakanto na mga local civil register, magbabayad ka para itong imo, pagparehistro itong imo library, ha? So amo ito ginbaton lang naton itong mga pamakyana nga may pagisumpay itong aton gindiscuss sa kulob nga pagtaga birth registration assistance project. So klaro, kung baga may hida pa man niyo mga pamakyana, feel free i-text naton kung pagtaga registration, ha? Ngan sulibang ko by the way, inin klaro ang tanan lagi hapon ini para ito naton mga kabugtuan, pagpasabot na lagi hapon aton may mga plano pag abroad. Hmm? Aton may ada mga plano kung matuhay bang bansa, matuhay bang nasod, tungod nga magbibiligin trabaho dito. Yan na pala, i-check up ano yun yung mga live birth. Kuha ka mo ito yung mga live birth. Kay bangin mapakadto na ka mo DFA. May appointment ka mo nito. Now, pag-abot niyo DFA, i-gine-require ito niyo PSA live birth, ha? Usa ito mga requirements para maproseso ito ni mo pagkuha ito mga pasaporte ti pagawas. So now, kung palangitan, may mga times kasi, damot nga instances, mga kaso nga nakanto pa ako, nga may dahira appointment din ang adlaw. Now, makuha ira, thinking, nga may makuha ira, kay, nga, may dahira live birth, marami rin nga ristrado ira. So, makuha na ira nira live birth. Now, pag-abot ito, pakakuha nira ni Era Liber. Sayup ngayon, may dangay yan nira, waray lang mapanginanoy, nga may dangay yan, sayup ato ni Era Liber. Di da kakabugtuhan, masangot ka na liwat. Hmm? So, masangot ka na, ada ka na, di da magproblema. Kaya no, may da ka na appointment sa DFA. Now, ang pagproseso, ha, klaro natin, it processing para itong mga petition for correction. Diri ito madali-dali, diri ito madadaron sa kadlo nga pwede nila itong mga taga local civil register, kis-kison, liwanan itong letter, kung baga letter man, kung pananglitan at itong pitsahan imo natahuan, natauhan, in may dasayup, imbis nga in 19, na inla nabutang, kulang nga in 1. Oh, so ikaw pagudunan imo, pwari ka kumita, nakanto ka na DFA, nagbibit-bit ka na ito imo lever. Taka itong mga taga DFA, mga kabugtuan, kamasyado itong kamitikuloso, ha? Masyado ito yung kamabiling-biling mga kuwan. Masyado ito ginkikitan mo upay, ito ni mo live bird. Tikang itong mga litra, ginkikita ito. Now, pag nakita nira nga may discrepancies, may daguti ay lang sa iyo. Ito ni mo live bird, matik ito. Diri ka pwede maisiwan ito ni mo mga dokumento nga ginkukuha dito ha DFA. So, amo ito. Ada ka naman problema. An masaklap. Ha? Aton masaklap, kung may da ka na pagod ticket, amo ito. Kung maga may da ka na binayaran na ticket, tipagawas, nga naka-schedule ka na para, sigun natin, para 3 days from now. Anong mani mo? Waray ka mahihimu mga kabugtuan. Pero itong kaso ito, naghihinga tuok itong maton mga aplikante. Kay inin, it proseso itong pagpapetition, harus ito, usahin nga niya eh, dito, mga 3 to 6 months yata yun. Hindi ako sure. Kay una-una, ha? Diri la ito, hindi nila ginpapaagi itong proseso. So, once nga nag-file kang petition, itong local civil register, mapasabot, masurat, nga ito ang PSA, nga diha region. Tapos ito region, ipapasal ito ito ang central office for approval. So, na take time. Imagine mga kabugtuan, diri la ikot may problema. Ha? Diri kala ito may problema. May da mga petition na bukos nga Pilipinas. Damu-damuan itong mga petition nga nare-receive dito central office. Kaya nakadto pa ako central. Kadamu itong mga petition, itong gin-tratatar, itong legal department before ito ma-approve ngayong mga petition. So, anong matatabo? Magmamakaluluhoy ka. Kay magiging sayang, dako ni mo gasto. Mahuhulop ka talaga. So, amo ito tak sinisiring. Kay matngon para aton mga may plano pagikalalakat nga to abroad aton mga plano may mga plano pagtrabaho abroad ngayon na pala panginanuain maupay ito niyo mga live bird kay bangin mabuta panahon nga ato nakamuntak sinisiring ito nga mga sirkumstansya ada kay matuok-tuok iton amon sinisiring magtatapot im luha nga tim sipon kay waray kagun mahimo ha mag waray to sinisiring nga mga inin expedite, pagpalaksi, wala ito. Magsusunod ka talaga itong eksaktong proseso. So, klaro, mga kabugtuhan, para itong mga nagpakyan na haton, asya ito mga proseso. Anyway, kung mga pananglitan, may da ka mo mga kadugangan pang mga pamakyana, may pag-isuba ito, we will try nga mabatun ito niyo pamakyana. Just feel free. Pag-message sa akon, akong Facebook page. Ha? So, amo ito, mga kabugtuhan. Ito na itong oras, alas 10:35. May bakita ito na ito mga horoymang round niya na nga aga. Uy, kumusta? Ito na ito mga viewers sa Facebook Live. Ninakon sangkay dito sa Central Office, ito mga taga-PSA. Uy, magandang umaga sa mga taga-PSA Central Office. So, at least may free exposure kayo, ha? Hindi, ibig sabihin, at least na i-promote ko yung project ng PSA. So, may yung mga taga-PSA Central Office, lagi ang nanonood sa atin. Okay? So, kumusta kay shout out kay Matt Joseph Flores at saka kay Angel Bubalilla dyan sa Central Office sa Philippine Statistics. Kumusta kayo dyan? Yung mga dati kong mga katropa dyan sa Central Office, kumusta lang kayo dyan? Og sugan man, shout out nga dakan Attorney Rubin Acebo Ribato. Attorney, maupay nga aga. Sugan man kan Sharon Reyes. So, siya. So, salamat it pag kita. Og sugan man, ana akong ika si partner dati ha media. Og sugan man, nagpapadayong Japan yung taga media. At ni ha syudad itong kalbayo kan Mr. Noel B. Mercader. Thank you very much, George. Itong pagpadayon niya pagsuporta, ito natin programa, Oras Santa Cloban. Kaya bisan ako mapakain ng estasyon, iniamunita akong mga abid ng mga listeners magkirita. Itong atong programa, Oras Santa Cloban. Anyway, para itong iba natin yung mga kabugtuhan, yung nakikita itong Facebook Live, ito natin programa, Oras Santa Cloban, diniha K5 FM, maupay nga agay yung Sanbayla Kamunida. Okay, ngayon kita ito natin ikaduang ahoran mga raon kabugtuan. Ikang Didia City Government. Hapag kaya na, ongoing, nagdudumara in screening na itong kung Department of Labor and Employment in screening activity itong mga taga Dole. O sugan man, itong aton mga kabugtuan, aton mga kausa didi, Hatakloban City Public Employment Service of Office, o kung PESO, para itong tinatawag na Job Start Philippines program, ha? So ini nga Job Start Philippines, inya na nagtitikang na itong screening para haton mga aplikante. Gindudumara yan ang adlaw kutublay di buwas pitsa 29 itong Mayo. So para ito naton mga youth, para ito naton mga kabataan na taklubanon inin pagpahimusin niyo, lama kapul pa kamo, yan ang oras o kutublay ni buwas. Pero kaklaro naton, ha, priority din eh. Ngayon ang gidudumara ng screening, didi ha may city government, itong didi ha may vice mayor's office, didi ha may session hall, third floor itong Tacloban City Hall building para inihadton mga Taclobanon nga mga indigent nga batanon. Ha? Aram ako, itong bahay ka mo si Mary. Kaya ano kami, baka diri kami taga-Tacloban, diri kami pwede mag-pailarom ini nga programa. Inin may da kamu tagsa-tagsa Gyapon hayo mga munisipyo kay ini nga programa nga Job Start Philippines program itong kanang Department of Labor in para ini hangatanan habugos ini nga nasod. So di da Tacloban kami number one nga prioridad namon itong mga taga Tacloban. Ngan sigurado ako ito yung mga tagsa-tagsa nga munisipyo in may da Gyapon kamu sugad nga klase nga programa igi-implementar itong Department of Labor. Kaya sering ko man, this is a nationwide project itong DOL. Okay? So, ini nga programa, mga kabugtuhan, para itong iyo backgrounder. Ini nga programa, nga Job Start Program in Maida Panuyo, nga mabuligan aton mga batanon naton. Ang mga taklubanon, ha? Nga mga batanon, nga gintatawag nga at risk. Nga matagan hira aton madagmit niya trabaho, ha? Makasulod na trabaho. Tikang hayra pag-eskwela, ngadto hanira pa ka trabaho. So kumbaga ginahagid kamo, gintrain ito naton mga batanon. Dinhi ni nga programa igpapailarom kamo hin tinatawag nga paghagid o training nga gintatawag nga career coaching, ha? Career coaching, life skills training, technical education, nganhira amo iton mag-aagi gihapon kamo. Hindi natawag ang internship, ha? Internship nga may daswildo, ha? Ha mga pribado nga mga employer. Imagine, hain ka pa ito, ha? Inin may da tututuan ka, may da sinisinga career coaching, life skills training, technical education nga may da kapagod swildo. Hain ka pa ito, ha? Para to natin mga batanon nga mga interesado ini. So, klaro na to. Ano mapakyan na kamo? Ano itong tinatawag nga career coaching? Ini nga career coaching nga itututdo ito naton mga batanon. Ini nga magpapailarom ini nga programa amo adton tinatawag nga one-on-one. Ha, one-on-one session para mabaro kamo. Mahibaruan kun ano kun talaga iton imo skills ikaw kung ikaw nga individual. Taruyag mo ini, kwalipikado ka, so tututduan ka kung ipapakita ihahagid ka manggigitaon kun ano kun hain ito ni imong skills, ha? Makapili ka hiniksakto ngan naaangay nga karer ngan plano ano ti mga sunod nga move, mga pitad para hiton imo bubuhaton. So amo ipanuyo ito tinatawag nga career coaching para makita ni imo skills sugad man makapili kahit doon mga eksakto nga karer na yung pagsusundan, ngan sunod, ano adton imo mga plano nga pagbubuhaton. Kahuman adton karer coaching, may dagyapon tinatawag nga life skills training. Ininapulo kadlaw nga training para matagang kaliwating kumpiyansa hanimo kalugaringon. Ngan mapaupay iton imo komunikasyon. Ha, kay maram naman ka mo, ibahaton, labi at mga bata nun, masyado yung kaudunon. So, pinagin niya programa, ha, inin ipapakita dida, tutok doon ka, paano ka magiging makakaadahin kumpiyansa, hiton imo kalugarigon. O tutok doon kagihapon, hiton eksakto nga pamatasan, dida hiton imo pagsusundan yung trabaho. Kay simple, diri ka na, waray na ito sinisiring nga, anbinata, batang attitude, ha. Kumbaga, atun mga kanan empleyado na kunya attitude na magiging itutot duhay mo. Waray na mga pamulay-mulay effect. Kaya sa ay, nagtatrabaho pa ka gobyerno, didiha, ay mga opisina. May dangani yung mga kabataan niya nag-i-intern. Porbida, nagiging malipong luti mulo, kaya nagiging pasaway. Ah, so, ini nga mga kabataan, itutot duhay ng eksaktong pamatasan. Atun, tinuod nga setup, hausa nga panarabawan, ha? Pero, ang makaupay pa yun yung mga kabugtuan, kasangkayan, kay mga kakarawat ka mo, may da ka mong stipend na makakarawat. Samtang, nag-a-attender ka mo yung training. Imagine, hain ka pa ito, nagdahagid ka na, ginbubuligan ka na, gintiritrain ka na, may da ka pa makakarawat. So, may daligyapon, tinatawag nga technical training. Amoy ni specific na paghagid naging kikinanglan para hiton mga dumagko ng industriya ng kumpanya nga pwede ni mo pagsudlan. So, ada ka igahagin. Kumbaga, hahasaong ka hinmaupay kung ano ang mga proseso, ano na klase ng mga trabaho, manti paano, unano ka, makikimingol hiton ni mo possible ng mga magiging kaopisina, katrabaho. So, iniing technical training mga kabugduhan, tulo ini kabulan nga hands-on. Hands-on, karisingon, magtatrabaho ka good. Baka empleyado itong trabaho ang kunahin ka man. Ngan may ada ini bayad nga internship para kamataganin experience ha mga trabaho, ha mga pribado nga panarabuan. Hinigihapon niya panahon, makakakarawat ka gihapon. Ha? Ito na itong mga kabugtuhan, ini stipend nga 75% hadton prevailing minimum wage rate. So, kung pananglitan, dinihaton regionate, ha? Kumpiraan naton minimum wage, 75% iton imo makukuha nga sweldo. Ay, ka pa iton, ha? Nagtatrabaho ka, nagtitraining ka, meda ka pa sweldo. So, ipinagini nga tulo ka bulan nga training. Tungo din nga programa, may papaitaas aton chance nimo nga makasulod ka. Hadton mga pribado nga panarabuan. Magiging madagmit na atong pamilihing trabaho. Diri kay orasin mga job fair, magnganga ka, magkikita ka. Kung ano itong baga na angin nga trabaho, at least somehow preparado ka na hapag abot ito nyo pang empleyo, pagbilingin trabaho. Okay? So, atong mga kwalipikado naman yung aplikante, hiray no. So, dapat, natural, Filipino citizen. Ngan, sari ko man, dinihaton, atong mga taklubanon, itong priority. Dapat, iton imo edad 18 ngadto ha 24 anyos. Nakahuman ka hin okon high school level ka. Ngan permanente, waray ka dapat trabaho. Ngan not in education or training okon youth okon net ha. So para aton mga interesado, kinanglan magdara kamo, makadto kami na ha Vice Mayor's office, han iyo resume, barangay Inday GC certificate, 2x2 ID picture, nganhin itom nga bullpen. Para iton, impormasyon, para may da kamo bas, tukip pa kamo, pakadto kamo yun na, ha, Tacloban City Peso, namumutang ha, ground floor, han Sisi Dalaw Building, ha, City Government of Tacloban. Okay? So, mga kabugtuan, kinakablas kitang oras, ha, ninilanay kita, ha, temporaryo nato niya pagtapuson, ito natong programa Oras Santa Kloban. Buwas, magkakaroon sa paghihapon kita among istasyon. So, sirin ko pa man, salamat ito ninyo pagiguro sa yan ang adlaw, kutob, buwas ng adlaw. Kikita gihapon magkakaroon sa among oras, among istasyon. Maupang agahin mo tanan, ininyo ubus ng sangkay, Henry Gadengan, ha programa Oras Santa Kloban, hatag, hamopay ka buruton. Ito, City Government of Tacloban, ipinagi kan Mayor Alfred S. Romaldes. Damo nga salamat o maupay nga aga haton nga tanan.
2: Sa bawat pagkakasakit, mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot ang syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad nga aatubangon ang masupak kini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihing pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang gintutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o suruglan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, komo pahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unong kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende han desisyon han court. Kapagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romaldes epektibo tinikangan Enero 1, 2024.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA Number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos san poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag assessan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagprotehan kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity nga han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintataganhin hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay.
declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. And City Ordinance No. 2024-15-11

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugto basunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Eye Care Drops.
4: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
3: Eye Care Drops.
4: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
3: Eye Care Drops.
4: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
3: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 11:05.

0: Alright mga K5, welcome kamo hiton ato na Taramdan 11 Mbps, mga balita at public service. And of course, ito niyo makaka-open yan ano ka, mga ka-K5, hangaran ni ka-K5 Kevin Susana. And sugad gihapon, hangaran ni ka-K5 Carol Medino. Ako naman ni ka-K5 Carlo Arisgado, ito niyo makaka-open yan ang atakna. Han ato na programa 11 Mbps. Oras natin mga K5, alas 11:07 na. Ganito natin oras, Enduro Tahiyuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Ngayon, sugad gihapon itong DTX 500 and makasug ang pangontra itong high blood pressure and diabetes. Ganito course mga K5, itong aton DTX Coffee Mix na kagkapi ka na detox ka pa. Kamusta ni kamo mga K5 yan ang mga oras. And of course duro ka mapaso iton ato na panahon niya na. So niyan intataga naton hinhulagway. Kung kamusta yan itong sitwasyon na han ato na panahon. But of course mga K5, kamusta ani kamo nga tanan. Oh, ayo kamo pag pangalimot pag inumhin regular itong tubig. Kay duro ka importante ni mga K5 nga mas stay hydrated kita. Kay makuri na nga ma-dehydrate kita yan nga panahon. Ilabi na yan nga nakaka-experience kita hinduro nga pagsirak. No, il ninyo kumbaga iton aton experience niya ng mga K5. So that's why iton aton padlaban niya na is amulagod iton regular nga pag-inom iton tubig. And of course, kaupo din ni mga K5 pag atubang ito na magkalain-lain nga hulga nga pwede igdurot ito na aton panahon, mag Mighty C kita. Kay parang ito Mighty C, alagang vitamin C ka pa mga K5, mapahirayo ka pa ito na magkalain-lain nga sakit nga igahatag nga dito na aton environment. Yan na, kay ito na aton environment, hindi rin naghihapon ini-friendly. Oras natin mga K5, alas 11:09 na niyan, intatagan kita itong pag-update tikang hana palarong pambansa kung ano na itong mga development nga of course gihapon panupat na nga adlaw panupat nga adlaw ito na palarong pambansa. O kay kanina mga K5, may ara kita mga live coverage no direct tikang mismo nga to itong Agusan del Sur kundi in-ingin bubuhat ito na palarong pambansa at tumis mo hika K5 Kevin Susana para tatagan kita mga K5 hin update mga live interviews. And of course gihapon specifically nga dihiton aton mga atleta han Ebra ayton Golden Stingers nga napagkaya na mga K5 yan nga adlaw in magkalain-lain nga medalya iton ira na angkon mayada mga golden gold medalist mayada gihapon silver nga sugad gihapon iton bronze. So ini nga tutulong klase iton medal mga K5 in nakuha ini iton mga Ebra Golden Stingers athletes. So usa ini iton igin proud kaduro iton K5 News FM Tacloban kay natatagan naton in hulagway update iton aton mga players iton aton mga athletes ngadto mismo iton Agusan del Sur. So niyan tatawagan naton ni K5 Kevin Susana. Okay, para matagan kita kung pira na kabulawan nga medalya iton aton na naangkon. Ngan sugad gihapon iton aton mga players. Kay iton aton athletes mga K5 kung nanunumduman niyo nga si Krisha Mita Haros amo iton gisa sa haninga nakakuha. Nakakabot hiton gold medal dida pala hiton opening or pag-abri hiton mga regular sports hito na palarong pambansa. So ito na 3000 meters hito na secondary girls hiya iton siyahan nga nakakuha iton gold medal. Ngayon kanina mga K5 in utro na liwat nga nag-aringasa ha social media nga hiton palarong pambansa ini hi Krisha Mita Haros. Kahiya naliwat ito na ginkilala kumo gold medalist ito na 1,500 meters sa secondary girls. O niyan, tatagan kitahin update nga ito na palarong pambansa. Pero yan na mga ka-K5, pakadianay kita ito na aton update ito na panahon. Kaya you know what, ano mga K5, yan nga mga yan nga mga oras in may ada kita weather forecast. No nga may ada tis pasulod nga bagyo nga dihiton ato in the Philippine Area of Responsibility. In makakaupod nato ni K5 Ruel at ikang hiton PDRRMO para tagan kita hiton hulagway. Nga sugad gihapon update iton ato na panahon. Kung inibang nga ginbabantayan mga K5 nga bagyo, imposible ba ini makakaapekto iton ato na sitwasyon iton panahon or magmamauran ba iton sudan at Tacloban or ito ang Eastern Visayas. Kaya you know, kung masulod na nga ni ito ang mga low pressure area, ito ang bagyo mga K5 and Philippine Area of Responsibility. In usa ito ang Eastern Visayas mga K5, ito naapektuhan dayon, nakaka-experience dayon kita ito ang mga pag-uran. Oo, so nga nila kamo stay tuned in, nga dito ang aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital, agod nga mabaro kita iton mga update ngan mga weather forecast, no? Tikan iton aton na DOST Pag-asa. Kay labi na yan ang mga panahon mga ka K5, mas maupay na nga may ada kita gintatawag nga pangandaman, if in case man nga may ada mga bagyo, may ada mga hulga nga dihiton aton na kadagatan Pasipiko. So importante in maaram na kita kung ano iton aton mga bubuhaton. Alright, ada na hika K5 Ruel, K5 Robert. Ayan, so yan mga K5, tatagan taane ano hinhulagway itong panahon. K5 Ruel, stand by.
1: Panahon!
0: Alright, K5 Ruel, EK5 mo.
2: Maupay nga aga, sir. Ngansugad man na natin mga K5 na nagkikita natin Facebook Live. Ngannan mamatihan irang mga radio. Di natin hulagway. Natin panahon pala yan ang adlaw. Webes, ika 28 kadlawhan Mayo 2026. Anaton minayoyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita nakakaabat, inusahay madampong nga kalangitan or good weather, labot-lagod man pagkakakulo pa ng gutiay nga tsansa, intigdaay nga pagtarithingan pagdalugdog, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm, nga usang adaduha ka oras sa naman na po ining local thunderstorm. Kung makita ang mga Doppler radar at Pag-asa, ma-issue ang Pag-asa at thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto or siyudad, maalakbatan hindi nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngan bay kaupod na pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubin sa nga naduha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng Pag-asa, padayon na nga nakakaapekto ang southwesterly wind flow nga nakakapikto ya Palawan nga kanluran nga dapit iton Visayas nga Mindanao samtang ang tropical storm nga tagawasan Philippine Area of Responsibility indudumin na liwat niya ang sinirangan nga dapit iton Mindanao. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng Pag-asa ang tropical storm na sipatan ini kanina iyan nga alas 10 iyan nga maaga nakadto may 1,125 kilometers sinirangan iton Eastern Visayas. May daniya ni kakusgon nga hangin nga 65 kilometers per hora haraan ni sentro kan pagsubas ko nga maabot 80 kilometers per hora nga naglalakaton pakanluran norte kanluran hin 20 kilometro per ora. Sumala itong Pag-asa, posible ni sumulod niya ng kampi, hapar, nga pagtatawagon ng duming o sino birnis hiton aga. Ano yan ng kampi or birnis hiton aga? Waray, gale warning. Kaginiisan Pag-asa para yan ang adlaw, din niya ito repeat. Salita natin mga K5 na nagpapakabuhi a kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magikmatleran maupay para liwat hira makalikay. Inano pa man nga mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mga biyahe yan ng adlaw, pinagihadagat, taluwas gihap pagbiyahe. Kay siring ko pa man kanina, waray, gale warning nga ginisan Pag-asa, dinatropit nga habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura, ada kita 20 32 sentigrado nga pwede pa mabutin 33 sentigrado yan ang adlaw. Naton init factor yan ang alas 11 din at Tacloban 40 sentigrado. Naton adlaw sinidlit kanina na alas 5:15 natutunod niyan nga kulup alas 5:59. Naton daylight time yan ang adlaw din at Tacloban gihapon may da 12 ka oras ng 43 minutos.
0: Alright, KK5 Ruel, so yan na ano in ato na natitrace ito ang ginbabantayan nga tropical storm. Posible ba inihiya KK5 Ruel makakaapekto nga dihiton aton panahon na didahiton mga maglabay nga adlaw or iton masunod pa na ang mga adlaw ano? Posible ba nga mag-uura na iton pipira nga parte iton Eastern Visayas?
2: Kung pagbabasihan it kon ang uncertainty, harayo init katunaan iton Pilipinas. Ugaring kay may sinisiring nga southwesterly wind flow or an mahinay nga habagat bangin niya higupon ini nga bagyo magkakausa ito yung mga pag-uran.
0: Okay, so oo, amo ato ano, sige, damo nga salamat so far. Waray na ako pa makiana ano ka K5 Ruel. Damo nga salamat para hiton imo weather update.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alright mga K5, iyon na hibatian iton aton weather forecast na ika K5 Ruel Montes tikang pa iton PDRRMO Leyte. Kudena nung mga K5 ining tropical storm nga ginbabantayan nga dito niya Philippine Area of Responsibility. Actually mga K5, waray pagad inihiya makasulod ano. So amo ito na if in case man nga makasulod inihiya mga K5 in makakagdurot gihapon inihiya no hitin pag-uran. So diri lang ito na syudad ng Tacloban kundi iton bugos nga sinirangan Bisaya sila bina iton mga lugar nga aadi mismo ano iton atubangan na iton Pacific Ocean. So yun, so para iton aton pangandaman ano man iton aton maupay nga buhaton mga K5 kung may ada kita mga tropical storm or mga bagyo or mga LPA nga ginbabantayan nga iton aton kadagatan. Of course magmighty si kita para andam ano iton aton panlawas kay bangin posibleng makaka-experience kitahin mga pag-uuran. Alright mga K5, oras naton alas 9, alas 11:19 na. Oo na, balik man ika K5 Carlo. So ano man ito naton ni mga rawon yun na K5 Carlo. No, aside ito naton na palarong pambansa update. O nagpapasalamat gihapon kita ano, nga ito naton mga reporters ng mga K5. Kundi in so far hatanan-tanan ng mga K5 in damo itong mga reporters from K5 News FM Philippines nga aadto yan na iniha palarong pambansa. Kundi in hira mismo ito nagdi-deliver nga na naghahataga aton hin live update exclusive nga of course comparing ano itong mga naglabay nga tuig nga mga palarong pambansa ng mga K5 nga diri kita natatagan hin update kon hino-hino ba itong mga atleta nga ditong sinirangan Bisayas ito nakakuha hin bulawan nga medalya, silver nga bronze. Oo, wala kita ideya ng mga K5 kundi naghuhulat na lakita itong mga post. So usay itong panuyuan ano itong K5 News FM Philippines nga of course in deployment gihapon itong aton reporter nga K5 Kevin Susana in matagan kita hin direct nga of course gihapon in live mga live interviews, exclusive interviews nga iton tali gihapon mga ka K5 ano nga dagmit naton nga mababaruan kung hino-hino ito nakakuhahin mga medalya. Of course mga ka K5 DJ Rini on the mix. Kakulup mga K5 in may ada natadaan nga patay nga lawas ano hin menor di edad nga dihan barangay 97 Ridgeview hiton Kabalawana han syudad ng Tacloban. Kundi mga K5 in ada na hinihan state of decomposition or kumbaga mga K5 ang gintatawag nga naaagnas na ano iton patay nga lawas. Ito na sabi nga minor di edad. 17 anyos. Ito na sabi nga biktima mga K5. So kanina, in kumadto kita mismo ito ang Police Station 3. Ito Tacloban City Police Office. No, na paghimangrawan naton or nakaghimangraw kita kan Police Captain Kimi Basa or ito na Chief of Police. No, itong Tacloban City Police Office sa Police Station 2 or 3. Kundin mga ka-KFF, gintagan kita itong mga development, itong nasabing kaso, nga of course gihapon, kung ano na itong mga investigasyon. Halarong nga investigasyon nga ginbuhat itong mga otoridad. So niyan, in ipapamati naton, ano mga ka-K5, itong aton interview, live interview, kay na Police Captain Kimmy Bass, para babaruan gihapon niyo itong panawagan, nga of course gihapon, itong na further investigation itong mga otoridad. Ngayon of course mga ka-K5, yan na in Huwebes nga adlaw, in gintatagan gihapon naton itong oras, noon aton PhilHealth, no, ini iton aton ka-partner paghatag itong mga notisya mga ka-K5. Kung ano ba itong mga development gihapon, mga programs, itong PhilHealth kada Huwebes nga adlaw. So niyan tatagan ta inihin 30 minutos. And of course gihapon, kaupod gihapon ako niyo maghimang raw kung ano-ano itong mga development nga dihito na PhilHealth. Pampira na ba ining Domingo nga nakakaupod naton? Siguro lima. Oo, panlima ka Domingo ano mga K5 nga permi naton nakakaupod itong PhilHealth. Panuyuan naton hininga programa ano nga dihito na kada Huwebes nga adlaw is ma-inform, ma-well-inform itong aton mga ka-K5, itong publiko nga general, itong katawhan kung ano-ano itong mga maupay nga programa itong PhilHealth, no, inisyatibo nga ginbubuhat para itong publiko. Kaya you know what mga ka-K5, dako nga bulig itong PhilHealth, no, pag-abot nga di itong aton, damula mga ka-K5 nga panuyuan. So I hope pinaagi itong aton hook up nga dito na aton programa, no, nga hirag gihapon iton maghahatag ha aton niyan kung ano iton mga programs and development para mabaruan gihapon niyo mga ka-K5 nga na of course ma-educate gihapon kita kung ano ba iton aton bubuhaton if may adag kita mga na-encounter nga mga problema nga only iton PhilHealth ang makakasulbar hini mga ka-K5. Siga, so maupay nga udto na ba? Udto na ba ini or maupay pa nga aga? Oh, maupay nga udto anay kan ka K5 Iamista. Good morning, sir. Shout out from Maras Baras. Alright mga ka K5, niyan pagbalik naton makakaupo naton natin ng PhilHealth. Mabalik ito naton programa 11 Mbps. Kataliwan la ito na pipirang nga pahinumdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo, DTX 500! Para sa malusog na tay, DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500! Ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay, DTX 500! Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: DTX Coffee Mix.
6: Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soul. Mabalit sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
11: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
12: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang extend nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg, the best gid ang extend food supplement for men.
15: Extend food supplement for men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! Mike Pumso!

0: Oras lang ito mga ka-K5, alas 11.30 na.
1: Sa bawat pagkakasakit, ramdamang takot dahil sa mahal na gamot. Layunin ng PhilHealth na bawasan ang gastusin sa gamutan. Alam mo bang may PhilHealth gamot o PhilHealth Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment? At mula sa 21 gamot na sakop ng PhilHealth konsulta, ay mas dinamihan pa ang sagot ng PhilHealth. Meron ng 75 klase ng gamot para sa mga pangkaraniwang sakit ang sagot sa PhilHealth gamot. Kasama rito ang mga gamot para sa diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol, impeksyon, hika o asma, at mga gamot na karaniwang ginagamit sa iba't ibang sakit. Bawat miyembro ay makagagamit ng benepisyong aabot sa 20,000 piso para sa mga gamot kada taon. Para magamit ang benepisyo o makakuha ng libreng gamot, kailangang magpa-check up muna sa inyong napiling yakap clinic para mabigyan ng reseta. Tanging ang mga PhilHealth Accredited Physicians o doktor sa yakap clinic ang makakapagreseta ng iyong gamot sa pamamagitan ng gamot app. Matapos mabigyan ng reseta, ipresenta lamang ito sa alinmang accredited gamot provider. Ang resetang ito ang magiging batayan ng butika o gamot provider sa pagbibigay ng gamot at para ma-validate ang kabuuang halaga ng nagamit na benepisyo. Malaking tulong ang benepisyong ito dahil mababawasan ang gastusin sa pagbili ng gamot at matutugunan ang mga kinakailangang medikasyon ng hindi nabubutas ang bulsa.
2: Mas magaan na pagaling! Kayang-kaya na! Magparehistro na sa inyong yakap clinic para malayo ka sa sakit.
1: Para sa isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website na www.philhealth.gov.ph.
0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na ito ang taramdan, 11 Mbps. Ganyan ang mga oras, ano mga ka-K5, ighatag naman naton nga dito na ito na partner, ano, para magpasamwak itong mga development, ngan sugad gihapon ito na programa, Hana PhilHealth. So, hana aton mga listeners, ano ito, K5, kung ano, tatagantaan ay hin anong tawag hini ito na aton mga episodes, no, ito na aton istoryahan kundi nakikita or nababatian naton na didahi ito ni video mga ka-K5 ngan ito na aton last week topic amo ito na PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment or itong tinatawag nga gamot. So ayun, ito na aton video in maklaro ano mga ka-K5 kung ano ito na aton mga bubuhaton ngan of course yan na isa panibag-o nga topic. Ito na aton paghimangrawan, kaupod naton yan na iton information officer. Ito na PhilHealth nga himama Dayan Catherine Ablaza. No, para tatagan na liwat kitahin panibag-o nga mga discussions. Nga of course, gihapon panuyuan nga mapasamwak nga mawin L-form. Ito na aton mga katauhan. Ayan, hello mama. Oo pa, open nila ito na aton microphone.
3: Okay. So, good morning everyone. Welcome to our 5th episode of Alagang PhilHealth sa Leyte. An aton video ano amo adto an gamot or an guaranteed and accessible medications for outpatient treatment or an aton gintatawag nga gamot benefit. Bangin kasi may naka-miss out han
0: yes.
3: Aton discussion last week. So yan naliwat igsisiring ko an mga importante good nga mga facts about availing han aton benefit nga gamot. So para makagamit po ang benepisyo under the PhilHealth Gamot Program, una, magpaparehistro kita PhilHealth para magkamayada kita han PhilHealth Identification Number or ang tinatawag nga PIN. Pamaagi, makaka-avail na kita. So paano kita makakapahimohin PhilHealth Identification Number? Pwede po ha eGov app or pwede liwat bumisita aton magkadrodilain nga mga PhilHealth Local Health Insurance Offices or LEO. Ikaduha, kung may din na kita PhilHealth number, mapili na kita. Ngan magpapalista hayakap clinic nga aton mapipili. Preferably, an harani good iniha aton para di rin makuri magpinasahi, mag-travel nga to hini nga yakap clinic. Pero again, this will be dependent ha pipili on hit aton mga miyembro. Ha ikatulo, kung nakapili na kita niya yakap clinic, magpapakonsulta na kita ha aton yakap clinic para han tinatawag liwat nga first patient encounter. So ini, magkakamayadahin gathering han imo information konektado ha imo medical record nga hinkun makita han doktor nga may ada ka medication nga kikinahanglanon tatagaan ka na han tinatawag nga gamot prescription. So kada usa nga miyembro api an dependent ano, so member and the dependents makagamit han benepisyo nga 20,000 worth of medicine per year. So per person per year ini dere laha member. So pati ang dependent may tag-usa gud nga 20,000 worth of medicine per year. Kun may daman maglahos han 20,000 nga nakatalaan nga benefit for the gamot, ang lampas is babaydan nahan aton mga pasyente. Adiliwat po, may da kita mga instances nga di recovered han PhilHealth gamot. So pananglitan, kung ikaw in confined or admitted kahin ospital or ada kahin outpatient emergency care, diri pwede ma-avail ang gamot kay outpatient lain hiya.
0: Okay.
3: Tapos ang mga medicine nga sakop han PhilHealth outpatient benefits gihapon. So may dakita kasi mga outpatient packages nga may ada na kaupod nga medicine. Di riliwat ito hiya makakover under the gamot. Tapos po may da mga branded nga medication nga posible piliun it aton pasyente nga mas hataas it presyo hag igintalaan han gamot fixed fee schedule. So kung amo man ini po mababayaran ini hit aton mga clients or mga pasyente. So ada good la po ha gamot nga different lists of medicine and covered hini nga gamot benefit.
0: Okay, so since yan ang panibagong nga hugna ano ito na PhilHealth. Adi iton aton topic yan ano ma'am about iton PhilHealth Tacloban Local Health Insurance Office joins in the Open Government Week. Oo, pwede mo ba kami tagan ma'am hin detalye kung ano ba ini nga Open Government Week?
3: Opo, so an aton president po nag-order hin government-wide Open Government Week. Ini po under the Memorandum Circular 119. So, all national government agencies and instrumentalities, including GOCCs, SUCs, and LGUs, are hereby directed to render full support and participation in the programs and activities during the 2026 Open Government Week, including the designation of one day within 18 to 22 May 2026 as their Open Government Day or Open House Day, during which they may open their offices and or facilities to the public and conduct activities that promotes transparency, accountability, and citizen participation in governance. So tanan po nga mga government offices naghatag hini nga tinatawag nga Open Government Week or Open House Day. Dirilaan PhilHealth.
0: Ayan. So, na-mention natin nga tanan nga mga government. Oo, abrihin eh. So, pwede mo ba kami ma'am taganhin specific kung ano-ano itong mga ahensya ito nang mamanguluhin nga aktibidad?
3: Ini po pinangungunahan ng Department of Budget and Management or ang DBM. So, in partnership with Liwat, ha, Philippine Open Government Partnership, ang pag-celebrate or pag-himo-hininga activity habugus nga nasod. Mm-hmm. So bilang chair daw han PHOGP steering committee tungkulin han DBM na maghatag hin pang kalahatang direksyon ngahin maggawas hin mga kinakailangan nga mga guidelines para pagpapatupad ng mga program at aktibidad in connection to the Open Government Week, which is on the third week of every year.
0: Okay. Oh, so, ngayon, ma'am, ano ba yung, yung PhilHealth's participation in the Open Government Week? So, na-mention na natin kanina yung mga importante at mga pangunahing detalye. So, pwede ba natin itong bigyan ng detailed, ma'am, yung PhilHealth participation in the Open Government Week?
3: Ah, yes po. So, I would like to share po, although and Open Government Week nagsari nga din from May 18 to 22 of May 2026. PhilHealth po, we really tried our best to come up and follow the scheduled dates. Pero unfortunately, we fell short. Pero humabol kami po. So nga da po han, May 2026, as part of the Open Government Week celebration, nagkamay-ada po kami bisita ha amon opisina. Selected graduating students from ABE International Business College nagpartisipar hira po hin pagbisita sa Tacloban Local Health Insurance Office Open House Tour last May 26, 2026. So ini po nga activity gin design para makaprovide hin first hand knowledge about PhilHealth programs, services including membership registration, benefits and availment procedures. Feature gihapon naton po ang aton flagship program, which is the Yaman ng Kalusugan Program or ang YAKAP. Mayinian PhilHealth's Enhanced Primary Care Benefit Package to help prepare ang aton mga estudyante para mag-transition hera into the workforce. Through the orientation sessions, nagkamay-adahin guided facility tour and open forum. Ang mga participants, maupay kay nakagain heran better understanding hitira roles as future members of the National Health Insurance Program. Ang mga estudyante nga nag-participate gihapon po, nag-fill out ang aton mga forms, including ang PhilHealth Member Registration Form or ang PMRF, and Primary Care Selection Form or PCSF for their YAKAP registration, and the Client Satisfaction Measurement or CSM survey as part of the Open House Tour activities. So iniliwat po nga iragin fill outan nga form. Ang una is the PhilHealth Member Registration Form. Amo ini an dako nga role at ginplay-play para hadton mga diri pa miyembro ha PhilHealth. So, inform ko na laliwat at this point, kung diri ka pa member, kailangan mang good maging member ka or kung qualified dependent ka, at least dependent kahit usa ka PhilHealth member. So, kung diri ka pa po member, mag-fill out ka hininga form. Again, PhilHealth Member Registration Form. And general nga attachment liwat po is the PSA Birth Certificate, pero danay may mga issue ha information ha, birth certificate at aton mga client. So, gin aandam or gin encourage nga mag-andam na lagi hapon hin mga valid IDs.
0: Yes. Oo. So, still may ada paghihapon kita mga instances nga damo paghihapon itong mga katawhan nga diri maaram hining mga programs. And of course, gihapon, bisan lang nga niinin aton mga membership, no, damo paghihapon itong diri maaram. Actually, usag gihapon ako din yan, ma'am, nga nakukurian gihapon. But during hiton akon pang-empleyo or pamiling hiton work, is bagan ako mismo ito naging away para ma-educate ko gihapon itong ibang katawhan. Like kung paano mag-apply, kain itong makadto, bagat sugad. So based ito na akong experience is dirila ako ito na-educate, kundi pati gihapon itong akong mga colleagues nga of course itong mga kasangkayan nga nan mamakiana kay usay ni nga requirement itong pagbiling itong work. Yes. Nga kailangan ka member ito no PhilHealth. So same itong iyo kanina na discuss na may ada ka mo mga invited students. So I hope hira gihapon itong maging usang example anong mapasamwak pa ini nga mga inisyatibo itong PhilHealth nga of course gihapon ano itong mga pangunahon nga pitad para para ma para iton ayo agency iton PhilHealth diri na mamumblema kay di na nakita mag aasikaso iton PhilHealth kun may da na mga nahinabo ano nga kun din kinahanglan naton iton PhilHealth.
3: Amo na may mga emergency.
0: Yes.
3: Na. So invite gud naton it aton mga manmarati nga dapat maging member kita habang diri pa naton gagamiton kay dako nahiyagod ka hassle kun
0: yes.
3: Emergency na amo paan pagpa-member. So ayaw ka baraka po, pwede ka mo bumisita ha amon opisina. Kun may daman ka mo siguro pakianap pamaagi kun anot imo magiging category kay ha PhilHealth po duduha it aton categories. And direct amoy ni an may ada kapasidad magbayad para han mga voluntary paying members, para han mga empleyado, mag-government man o ma-private, maging lifetime members or OFWs pati kasambahay. So ini amuan mga may capacity to pay. Kun waray liwat capacity to pay like indigent good, ma-fall kita po ha indirect contributor. So indigents naton nga mga kababayan an mga apihan beneficiaries of Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps pati an MCCT anaton mga senior citizens anaton mga PWDs pati an may mga valid nga solo parent identification mafall ha indirect. So kung indirect ka diri ka magbabayad han binulan nga contribution. So libre an imo membership. Para pohan mga namamati nga baga first time pala mag-a-apply ano yung trabaho kay amo na butang ko ini aton na istoryahon niya na kay usual good ini nga amon mga clientele.
0: Yes.
3: Mga kabataan, waray pa 21 kaudgan pero mix naghihapon hiya. So kung ikaw po in first time job seeker, sering mo pa man sir, kailangan hin PhilHealth membership para makasulod kahin trabaho kay requirement hiya. So kailangan la po mag-fill out han form, PhilHealth member registration form, an imo birth certificate, tapos amo ini an pinaka-crucial, makadto ka mo iyo barangay, makuha ka mo hin barangay certification nga an purpose, may dagud na kasurat nga for first time job seeker. Kay may dakita First Time Job Seeker Act nga kundiin ang mga first time nga nagbibiling ng trabaho, makakakuhain mga PhilHealth number, SSS number, pag-ibig, NBI, nga waray bayad. So, madaup, anay kita hat aton mga barangay. Kay may da na diretso office
0: yes.
3: nga waray hini. Or kung may da man local employment la. So, diri hiya amo an form nga aton ginbibiling. Kay kailangan good and specific first time job seeker. May nakahinidarahan imo pagkato office?
0: Oh, ma'am. Actually, ito na ako na experience kay diri ako maaram hininga kailangan ngayon may nakabutanghan a certificate nga first time job seeker. So kumuha la ako hin certificate from barangay. Ngayon, waray gihap na makiana. Siguro, diri gihap maaram iton secretary kumbaga. Nga, asya't akong panuyuan. So, pagkanto ko iton PhilHealth, na-invalid iton akong papers. Kay diri ko no first time job seeker. Kung igpapadayon ko adto nga pagkuha iton membership, is mabayad ako. So, syempre, ganti take opportunity ko gihapon ini nga, or that time, nga diri makakagbayad. Kay of course, nagbibiling pala ko in work. Actually, no maka K-5, labi na yan nga maabot na or makuha na liwat itong mga graduation rights.
3: Yes.
0: Hiton aton mga college students. So, damo na liwat itong mag-aasikaso. Mm. Ngayon, usa din itong irang mga nakukurian talaga nga stage. Itong pag-aasikaso, itong irang mga statutory papers or documents. Usa na nga di itong membership itong PhilHealth. So, amo ato ano, siring pa ni ma'am, nga habarangay, maaro kita itong certificate nga naka-address mismo itong first-time job seeker.
3: Yes.
0: Para maka-avail kitahin, waray bayad. Ngayon, of course, gahapon, lifetime ang gahapon ini natin nga magagamit.
3: Yes, correct. Oh. Ngayon, may ada mga agency nga itiragin aarong barangay certificate nga first-time job seeker is the original. PhilHealth, diri kami nag-istrikto hito, at least photocopy, pwede tatanggapon ito natin para makamayadahin PhilHealth number it aton mga nagbibilinghin trabaho. So, just make sure amo ito, first-time job seeker nga barangay certification.
0: Ayan. So, I hope yung pinhangarohan aton barangay, damu-damuan nga kopyahin mga original. Kay pwede nga yan nga dito ng PhilHealth is photocopy. Oo. So, yun na. So, thank you so much, ma'am. So, yan na. Ano nala ito aton mga reminders, no? Nga dito, or parahan aton mga katawhan nga nanmamati yan na aton radyo.
3: Yes. Yeah, so, may dakita po ano direct ngan indirect contributor nga mga categories. May da ako specific reminders po para an atong direct contributors nga mga self-paying members or self-earning individuals kay starting han April 1 nagkamay-ada po hin enhanced payment system with SPA or statement of premium account. So, bangin po kamo bumisita ha office at PhilHealth, magbabayad kamo for this year, bibilingan na kamo hininga SPA or statement of premium account. An panuyo hini po is part inihan digitalization efforts para ma-improve and service efficiency. Tapos an PhilHealth Insurance Corporation nag-roll out po hini para han mga self-paying members to make sure nga an era information for the payment is tama good ngahin timely and posting. So by requiring a validated SPA prior to payment, nagmi-minimize po an posting error, faster an posting and payment sa ringko pa man ngahin improve overall service efficiency. Pero gin-remind naton po nga an aton mga mambarayad, please transact only with authorized PhilHealth accredited collecting agents and to avoid gihapon sharing han ira generated SPA with unauthorized individuals para ma-secure and security po han information han aton mga members pati an payment information gihapon. So that is crucial ha mga magbabayad nga voluntary paying members kay may ada nagbo-walk in for payment masaring ano na inihiya nga requirement bag-ula ini? Yes po, bag-uhiya April 1, 2026. So, kailangan na po hin statement of premium account. Don't worry po, kung diri familiar hini, may da mabulig pag create an EU SPA. So, members can generate their SPA through spagen.philhealth.gov.ph or by scanning the QR code found in the official PhilHealth website. So system and na-generate hininga QR coded SPA containing key payment details ngan amo ini an mapresentar han aton mga miyembro to any PhilHealth local health insurance office or LEO cashier or any PhilHealth accredited collecting agent kun maghihimo na han payment. Kun diri ka man po maka print han imo QR code for the SPA na accept kita pohin at least screenshot han iyo generated nga SPA through your phone. Again, only transact to authorized PhilHealth accredited collecting agents to avoid breach of your personal information. An amon po opisina kun magpabulig ka mo hini hanpaghimuhan iyo spagen or SPA for your payment. Ada po ang aton office, Tacloban Local Health Insurance Office, han number 21, corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76, Fatima Village, Tacloban City, Leyte. So, tikang kita po hin holiday yesterday.
0: Yes.
3: So, when I left the office kanina, medyo heavy and aton foot traffic ka office. So, kung ikaw po mabisita ha, opisina yan na pagbalon la kita po hin patience. Kay baga, damo good and mga aton nagkikater today since holiday yesterday.
0: Okay. So, usag gihapon ini nga makaka-apekto ha iyo ano kon bagad mabombarda ditong mga masunod nga day kon yan na nga adlaw is holiday.
3: Yes.
0: So, always na ini nga usah itong mga iyo expectation, ma'am, pagsugad.
3: Yes. Pattern na kasi hiya pag may holiday, the business day right after that, medyo heavy good it aton foot traffic office. Pero don't worry, open po kita until 5 PM today. And kung ada ka pa man office, bisan lampas na alas 5, i-cater ka pa din namon.
0: Ayan. So far, ma'am, waray na ako pa makiana. Ano? So far, klaro naman iton aton. Yan na nga Domingo. Ano? Of course, kung ano iton mga bubuhaton iton aton mga nanmamati. Go ahead, mama.
3: Okay. So, if you wish to be a member of PhilHealth, again, don't hesitate to visit our office. Just prepare po it imo PhilHealth and member registration form pag fill out. Tapos, an imo birth certificate kay amoy nin mga importante nga mga documents para ma-verify. Kay may adag gihapon cases kita nga diri pa member, pero surprisingly, member na ngayon, may dala mga sayup and record. So, di na natin ma-verify good kung member ka na ba talaga or diri pa. And if, for example, diri pa, we will be more than happy to help you. So, thank you for this day, ano, sir?
0: Yes.
3: I know na shock ka nga, ikaw and mabulig ako
0: yes.
3: today. So, thank you, K5. Magpasalamat nala po ako. Hangaran na Regional Vice President, Sir Ronald S. Habay, and PhilHealth Regional Office 8. Kaupod ang Local Health Insurance Office Head, Sir Rio, Sir Richard Mauro Arbugho. Gini-invite ko po ang aton mga manmarati, magkarita nga may ada po kita next week ang aton 6th episode on June 4.

0: Maka K5. So stay tuned in lang din kamo kay masunod na itong aton newscast Hana MyTC Network News. Kaupon niyo Hiklaria sa Berha.
1: Ay ang Muno Laurin. Ang Muno Laurin kasi mula sa Klinika D3 Bio ay may tatlong mga pamamaraan sa pagharap sa mga flu viruses. Wow. Una at ang pangunahin ay ang monoglycerized dahil ito ang sumisira sa mga lipid bilayer na siyang membrane ng flu virus na ginagamit nito upang makakapit at makahawa sa ating mga selula. Sa paggawa nito, inaalis ng monolaurin ng Klinika D3 Bio ang kakayahan ng virus na kopyahin ang kanilang sarili para dumami na siyang dahilan kung bakit nahirapan ang ating immune system na talunin sila.
2: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
3: Wow, ang galing ng unang nga mekanismo ng Klinika D3 Bio, ha? Laban sa mga flu viruses, kaya pala madali kang gumaling sa trangkaso pag naka-Klinika D3 Bio ka.
1: Yes, at di pa tapos dyan ang Klinika D3 Bio, Sir Ted.
3: Yes.
1: Ang pangalawang depensa ng monolaurin ay may kakayahang pumatay ng mga selula na nahawaan na ng flu virus sa pamamagitan ng pagsulong ng apoptosis o cell suicide ng infected cell. Dahil dito, napipigilan ang pag-mature ng mga viruses sa loob ng infected cell na makakahawa pa sana sa mga ibang selula. Ang huling depensa naman ng monolaurin na galing sa ating Klinika D3 Bio laban sa flu viruses ay may kakayahan ito na protektahan ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga selula cell membrane ng healthy cells natin.
3: Ang galing talaga ng Klinika D3 Bio, ha? Lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
1: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides, Sir Ted, at ang monoglycerides derivatives ng Klinika D3 Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system.
3: Galing.
1: Dahil ang Klinika D3 Bio ay talagang kumikilos yan upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan kahit walang participation ng ating immune system.
3: Wow.
1: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes at ang mga taong may hypertension kung gagamit po sila ng Klinika D3 Bio.
3: Ang tindi talaga ng Klinika D3 Bio, Doc Far. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Klinika D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala, kaibigan.
1: Mag-Klinika D3 Bio ka.
2: D3 Bio Health News.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines,
5: sumasa inyo ang MyTC Network News.
2: MyTC Network News,
5: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan, kontraktor o mani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Apari Vice Mayor Almaceda. 14 anyos na tumanggi sa Tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Cibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
5: YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: magandang tanghali, Pilipinas.

0: ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Jojan Murillo.
1: 5 kwalipikadong incoming fourth year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa panayam kay board member Julius Cesar Tan Langit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tahan Langit ang mga barangay kapitana na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasig na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
4: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasig Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasig City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ang tig 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At 9 million pesos farm to market road sa Palawan na sira agad 3 buwan matapos pasinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
5: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos, na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy Patuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBTMPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
6: Naniniwala si SB Member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBTMPC na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ange ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joben Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ange, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si Isla ng Boracay, nagsagawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ange noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiglan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ang ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, 10,000 pabuya inialoka sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Sapari Vice Mayor Almaceda. Kabuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Justin Kess.
7: Nagalok ng 10,000 pisong pabuya ang pamilya ng yumaong dating Apari Vice Mayor Romel Almeda para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na nasa likod ng paninira at pangbababoy sa kanyang puntod. Ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nitsyo ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang limang iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
8: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa Impinang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gayun din, 14 anyos na tumanggi sa taga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa Barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detenado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At dalawang bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa ate ni KK5 Carlo Arisgado.
10: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37 anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City, madaling araw kahapon. Ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Kabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Atay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno 17 anyos at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyo na Balita sa Disyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, lalaki arestado sa bybus operasyon na armas at mga bala nasamsam sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 37 anyos na lalaki matapos magawaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isagawang bybus operasyon sa Purok Mauswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kilala ang suspect na si Hano Katarinin, residente ng Barangay Kang Matin sa sabing bayan na nakuha na isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, tatlong bala mark money at 6 na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villafuerte bilang bahagi na kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire.
2: Network News.
0: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanga. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 John Sapio, K5 Carlo Arisgado at K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: QTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI-jod ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag.
14: Tulong po kakapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala jod ang sakit.
14: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jod kayo ang DTX 500.
12: QTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
17: O ako na sab, si Doc Ramil Oy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
16: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
17: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
16: Amo ba?
17: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
16: Gusto!
17: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
16: Mm-hmm.
17: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
16: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa atong body composition.
17: Mm.
16: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
17: Mm.
16: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
17: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
16: Oo.
17: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
16: Mm.
17: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
16: Ah, maulagi.
17: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
16: Mm.
17: Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas og uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
12: DTX 500.
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mapali sa mga butika.
16: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gaga-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
17: Mm.
16: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
17: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
16: Palakit lawas.
17: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
16: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
17: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
16: Correct.
17: Yes, sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Niya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
16: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
17: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
16: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
17: Mm.
16: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
17: Mm. So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
16: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
16: Dili abusuhan.
12: DTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
12: DTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: More than we were. More than we were.
15: ka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
23: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services? Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
24: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
25: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, and may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, and may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya, and print options na kloban, namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
26: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
27: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
15: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.

0: opening soon.
1: Igin pa may marohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugadan is STEM science, technology, engineering and mathematics ASSAs arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan 11 Mbps. And of course, oras na aton alas 12:30 na. Maupay nga kulo pa iyo nga tanan. Of course, ito niyo nakakaupo lagi hapon yan ang atak na ka-K5, Carlo Arisgado. I hope nakagapaningod doon ako mga ka-K5. Okay, ka-K5 Carlo, waray pa. Niya na siguro, ano after program? Kay Makuri, diri matulon-tulon mga ka-K5 kung may ada pa kita ginuhulat nga oras. No, para itong pagbalik itong ato na programa. So, diri na naton pa ihaon ano mga ka-K5, yan na in. Ginkukontak na nato ni ka-K5 Kevin. Kay gadihiton aton post mga ka-K5 ba? Mga upat nga gold medal iton aton nakuha. Dako ini nga bulig ano mga ka-K5? Dako ini nga... Yes, of course, no? Ginkukontak naton kay dako ini nga pagkilala. Gadihiton aton rehiyon. Iton Eastern Visayas. Kay... para matagang tagihapon anuhin highlight hiton aton mga atleta. Tikang hana Eastern Visayas sa Gold Stingers. Kundi niya na in damo na ito ang magkalain-lain nga mga mulay. Ito nakatalaan yan ang adlaw mga ka-K5. So, waiting kita. While waiting mga ka-K5, niyan in aton gihapon tagan hin kadugangan nga investigasyon ano. Iton aton mga otoridad dan Police Station 3. Ito na hinabo kakulup nga may ada na tadan nga patay nga lawas nga rito ang Barangay 97 Kabalawan. So niyan in aton ini hinahinayon ngan sugad gihapon kun ano itong mga ginbuhat nga mga development iton aton mga otoridad. Kaya na mga ka-K5 balita ko is padayon pa iton ira post-mortem examination nga ginbuhat mismo iton scene of the crime operatives or SOCO kay sumala pa ano mga ka-K5 kay na police captain na Kimmy Bass nga matungod ito na sitwasyon nga ada na iniha. Okay. So matungod ini ka K5 ano nga nag ito na naada na ha state of decomposition ito na patay nga lawas ang 17 anyos nga babayi. That's why nga nakukurian mga ka K5 itong mga otoridad no nga mag-autopsy nga magdumarahin post-mortem examination kung may ada ba ini kumbaga mga ka K5 ginatawag nga mga foul play itong pagkamatay ito na sabing biktima. So that's why nga kanina ito na ito naging pa nakahimangrawa ito na police captain Kimmy Bass itong police station 3 itong chief of police ano mga ka K5 kundi nahibaruan naton nga hapag kaya na kay may ada nahira access itong personal information hito na biktima kaya matungod nga nakastorya na nira ano itong parents itong kag-anak itong biktima. So sumala itong ka na police captain Kimmy Bass mga ka K5 nga ini kuno nga biktima ano ini nga babayi is dida pa nawawarahan na Mayo 22. So sumala itong pinsan no itong pinsan. I'm not accurate kung ano itong term ito na pinsan patud. Patud itong biktima mga ka K5. Iton mismo ang nagsalawan or nagpahayag itong storya ano itong era pagkaurumpo dida itong Mayo 22. Kaya itong Mayo 22 mga ka K5 amo ini itong bispirasa no itong kapatrunan han Kabalawan. So that's why nga dida itong Mayo 22 pinaagi itong panulot no itong sulot itong biktima itong panapton ina-identify itong patud o patud mismo itong biktima. So that's why nga hiya mismo ito naghatagin identity ito na sabi nga bata. Ngayon ito niya patod gihapon is parihula ito nira pangaydaron. Ada iniha na 17 or 16 years old. Ano? Sumala ito ng mga kapulisan. Ngayon that's why nga gintap dayon itong parents, itong kag-anak hini nga biktima. Ngayon sumala pa ito na abay mismo mga K5. No? Kay ito na relationship hinin iya anak ngan ito niya parents or ito niya kag-anak. ka. Matungod nga separated ano ito niya parents, no? So aadiin nga bata bisan iton sumala pa iton amay mga ka K5 nga ini manggud nga iya anak iton biktima in nasanay na hiraano na kaugalian na nira nga diri na naulihin pira ka adlaw. So that's why diri na bago iton ha iya iroy or iton iya amay mga ka K5 nga iton iya anak in waray permente iton ira panimalaya. O okay, aadto man kuno ini iton iya mga kasangkayan nag-uupod-upod. So that's why nga waray gila nga haw panginano iton iya amay kun hain na iton iya anak na naglabay nga lima ka adlaw nga nahasta kakulop in waray pa ini ka uuli. So amo iton na istorya anohan both parties hiton patudhan biktima ngan sugad gihapon iton amay hiton na biktima. So kakulop pinaagi hiton mga residente ano nga naukoy mismo nga tuhan nasabi nga lugar medyo banwaon ini nga lugar mga ka K5 hira mismo ito nagreport hana ang mga awtoridad kay nakakaamoy hira hiton masangsanga nga baho ano. So that's why ira inigin biling kay bangin may adala patay nga hayop or ano ini mga ka K5. So ira ini ginbiling gina-trace ito na baho. So that's why nga natad-an nira ini mga ka K5 nga ito na masangsangayan nga amoy intikang hiton patay nga lawas nga ada na ha state of decomposition or naaagnas na ini mga ka K5. So that's why dagmit nga nag-respond dito mga otoridad. So na-confirm mismo itong area nga may ada talaga patay nga lawas. So that's why mga ka K5 ano is bisan pa di dahil ito na ground zero kumbaga is nagdumara dahil ng investigasyon itong mga otoridad ngan still unidentified paghihapon ining biktima during itong mga oras until nga umabot itong soko. So that's why nga hapag kaya na ano is kaput pa itong soko nga dihan purinarya. So yan na mga ka K5 itong patay nga lawas in ada pa niya purinarya kay sumala pa kan Police Captain Kimmy Bass in waray pa hiramay nakuha ng mga ebidensya nga ni iton ira although may development iton ira investigasyon pero iton mga primary nga mga importante nga investigasyon mga ka K5 in waray pa hiramay nabuhat o sugar iton autopsy ngayon iton post-mortem examination ano ito na patay nga lawas kay sumalapa ka na Kimmy Bass iton na Police Captain is porya ko ala ano iton aton mga nangangaon yan ah. Nga bisan nga ni kuno ito nawonghan biktima mga ka K5 in nakukurian na hirap pag-recognize. Kay matungod nga bloated, nga na, excuse me la, ano itong mga nangangaon, ginuulod na kuno mga ka K5 ito nawong mismo ano itong biktima. So pati itong ialawas kay, kung aton susumahon mga ka K5 from May 22, tubtub kakulop, is lima kaadlaw ito naglabay, tikang ito nawara, ini nga biktima. So kumbaga pa posible ano sumala hiton mga otoridad nga dida hiton May 22 is patay na ini ito na sabing babayi. So that's why nga ayan na iton ira investigasyon is ongoing pa no mga ka K5 ongoing pa iton investigasyon iton mga otoridad. Floated pa kaduro iton kaso while waiting paghihapon na iton autopsy tikang iton na soko ngan yan na is ginpapadagmit in iton mga kapulisan agod nga mahibaruan ni rakun may da ini foul play iton na biktima. So amo ini iton importante mga ka K5 labi na ini na sugad nga mga leave no trace nga mga insidente ano same hito na hinabuhan usang nga babayi gihapon nga natad-ana nga dihan diit or kadagatan hiton diit di dahito naglabay nga tuig ano mga ka K5 kundi in biktima in taga Ormoc City kun didi mismo han Tacloban ginlabog. So kun na remember niyo ano iton viral nga nakahigot hakamot iton biktima. So that's why nga hapag kaya na siguro pareho itong cases ngan bangin mga ka K5 same iton panhinabo ano di dahil ito na mention ko nga bain maabot pa hin lima kaadlaw bago ma bago mahibaruan kung ano itong mga foul play nga di itong lawas or patay nga lawas ito na biktima mga ka K5. Alright, oras na ito na alas 12:40 na. Waray paghihapon ni ka K5 Kevin. Oh, may ada kasi kuno ginatindiran nga press conference ano. Ano man papasudlon ta nalahi ka K5 Ray Boy. Oh, ka K5 Ray. Dirig gahapon ni ka K5 Ray Boy. Oh, sige, sige mga ka K5 adi man. Adi na, hika K5 Ray Boy mga ka K5. While siguro hika K5 Kevin diri nato makasulod ano kay may da press con. So amo ito mga K5 niyan, stay tuned in lakita nga dito aton. Ito na aton official Facebook page ano K5 News FM Tacloban Digital. Agud nga mahibaruan naton kung ano itong update nga dihan aton mga atleta ano han palarong pambansa. Alright mga ka-K5, oras naton alas 12:41 ngan makakaupod naton. Oo, hika K5 Ray Boy the Wonder Boy.
1: Luzon, Visayas ngan Mindanao. Thanks God. It's Thursday. Baga na dugay ani kita ka-K5 Carlo mga pagsalag ha kahanginan. Kay baga nabibisi kita trabaho yun. Agit nabibisi. Balita ko kay Carlo sa lubang ko at mga 40 hours. Shoutout tayo tanan niya na at mga naning ang tatay. Labi na gud ikaw lulungan lula. Ngan doon forget anay yes. Kung baga may inabot yung panlawas. Hypertension diabetic, pagtikanihan DTX 500, an makusog nga panguntrahan, high blood pressure nga diabetes. Ngang kinanglan, may Paris o Idol, and Mighty C, the alkaline vitamin C. Kay Baro, Carlo, no, sinising pa mga itong mga 40 hours.
0: Yes. Baga,
1: ito'y pan, itira may nabot panlawas. So, advice natin talaga era, tikanihan DTX 500 nga hin Mighty C. Ngan kumbaga ibaron magluyaw ng data for tiyapin.
0: Correct.
1: Oh.
0: Ayan.
1: Extend food supplement
0: ba? Tama.
1: Kaya sigurado good. Di ka lang makasak around. Duha, tulo. Makakalima ka pa yung sabal. Halagat ito.
0: Ay, daw. Asa itong marasa kay K5.
1: Ito.
0: Oh, kay K5 Ray Boy. Kay makukontento ka nga dito na extend food supplement.
1: Yes, of course. Ngan sulibang web ka, Carlo, no? Shoutout ani nga da ka na belated happy birthday ngayon nga da ka na Sir GR Ababundi da ha Barangay 42-A sugad man ka na Sir Manuel Relion. Belated happy, happy birthday po ha imo. Ngan, adaton mga taga Bureau of Correction, yun da ka Sir Buhawi Jack maupay nga Udtoy mo dida idol. Kumusta ka dida abuyog Liti Prison? Adaton mga taga kung ano yun, Bureau of Correction dida. Kumusta ka mo idol dida? Hey Carlo, ano ito nagbe-birthday naman yan? Pwede kang
0: yes, of course, para ito aton mga nagbe-birthday yan ang adlaw. Aaday ito amon special song para ha iyo.

0: Alright mga ka-K5, para hiton mga may kaadlawan niya na happy birthday ha iyo. Tika nga di hiton K5 News FM Talk Loban.
1: Ada, happy birthday kan ma'am May. Hindi
0: nalipay
1: kay Rimboy Mami. Kay Biman niya na Sir Mayo liwat.
0: Himamay nga ni Sir Mayo. Ayan. Oh, kundi rin nga ni kita yan na iimbitahin ni Sir ni Ma'am May nga ni Sir Mayo. Madidismayo talaga
1: ito!
0: Kita mga ka-K5 itong gutom.
1: Balitaw na happy pista ni De San Roque.
0: Bahay nini nga San Roque, Norte. Baka daw, kanina ka K5 Ray Boy, kaya dito ako nito Norte. Waray man lamay pumara ha, Amon. Papakaon.
1: Alagad ito.
0: Bangin, ikaw yan na ka K5 Ray Boy. May
1: na ka
0: mga kilala nga ito.
1: Perlano. Kita, siyempre, as a public service, servant, kung lagi tayo nin baga, di kita baga napaimbita. Pero
0: yes,
1: kung baga, may panahon, anong kadiyari? Kasi siyempre, trabaho man. At baga pag, asa public service servant kinanglan makat to kita invite kita
0: amo na ka K5
1: pero kung
0: wala
1: kita baka to'y makaraud
0: diri liwat kita makadubay kita lugod imbis nga makapaldo kita hinkaon matris passing palugod kita hita ka K5 Rayboy
1: ano ba ito happy pista na rat nagpapatuloy na daw hi mga kondapit hi ka bandit kalibutan ada happy pista nga don't forget liwat inin. Kumbaga, mauli na ka muna yan, pagsali natin, gurulik kay makurit, hubog kay Carlo nga nauli kay pag-drive ba ya, hit tricycle, bisang itong sinasakyan, makulba kung under influence liquor ka, di ba?
0: Yes, and sakto kay K5 Rayboy.
1: Piho!
0: So yan na kay Waray ka K5 Kevin, makagahat-agahat on sport news, no, kung ano itong balita nga ito na palarong pambansa. Siguro may ada kaya na ginpreparar.
1: Ay, kakakagahat na yan, kay Kevin, at yung manakuha na daba. Daba, tama, di ba?
0: Yes.
1: Kailint ako na, happy be ilan na kita, Carlo.
0: Tama.
1: Ang kagabi nga mula, yan, nohan natin, Pilipina Commissioner's Cup, nakarimidyo, agit nakarimidyo, nagdaog balita ako kagabi. An Hinebra awan nato na rain or shine kaya rather rain or shine 97 to 85 laan Hinebra San Miguel ginataka ni Carlo hin 12 puntos an
0: wow.
1: Hinebra San Miguel pero tira standing ini 2-2 na ini 2 perdi 2 dog hit Hinebra San Miguel kahit rain or shine adik adong ang mula na tabi ano Trupang Giga versus Meralco Bulls. It is standing in Kevin, Carlo, duha gipit daog hitok antics, ngan daog gipit Meralco Bulls. So meaning, tie ini nga duha nga team. So, it ato na, semifinal ano, PB, upat na na team. Hinebra San Miguel, Meralco Bulls, ngan Hinrain Orsain, katapos Trupang Giga. So, ano guys, ini na, kaditanotan nato ng NBA, buwas nga adlaw. Game 6 buwas, hit, Oklahoma City Thunder versus San Antonio Spurs.
0: Oh.
1: It is standing, Carlo, no? 3-2, it daog net. Okay, si tulot daog, duhat perdi. Samtang liwat, it is Spurs, duhat perdi, duhat daog. So, 3-2 not standing ini. Subuwas, game 6, ada kay it mga taga Spurs, Paniguro, Wimpy Bunyama, nga makarimidyo ka buwas para magabutin game 7.
0: Ayan. So, diri mag-good ako, hindi maaram ano itong basketball ka K5.
1: Ano itong ipapashoot ano bola?
0: Nga dahi itong ball. I mean, nga dahi itong basketball. Diri ako nakakilalahin mga player.
1: Kung dahit sa ka,
0: ito na ako lang nakikitaan. Dako ngayon itong bola, ano itong basketball.
1: Ganda ako pagbaga, potential gaya, makasulod ka. Basta, markamit sa head bola.
0: Yes, ah, actually nakaka-shoot man ako gihapon. Oo, 2 points, 1 points, pero 3 points diri kaya. Pero kung iba nga shoot ka K5 Rayboy ba daw. Basta kay balita may lako maka 6 points.
1: Wow. Balita ano sa libang kuwato na mo tinato na sports update ada buwas nga adlaw ano naton na San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder game 6 tanira. So it aton lahi ni kumbaga pankaman na Spurs ada 5 pa man ini baga paniguruhin niyo pimbun niya mga na okay si liwat kon nito do or die nito teha oh it okay si kay makaribidyo na rabuas matubang nera right New York Knicks kay waiting
0: yes
1: na talaga yun right New York Knicks ha NBA Finals na.
0: Yes, ayan. Oh. So, sige ka K5 Rayboy, may na ka mga gusto igpa shout out. Oh. Ayan ang mga takna.
1: Adi, Himamar, Ras, It's, Kabiho, watching ko no sa ito tayo dito ko no from Cavite. Oy, Ma'am Ras, It's Kabiho from Cavite. Mo pa nga out team dira, Ma'am. Nga nanimugya po na pamilya, kumusta ka dira? Kung Tagalog ka man, magandang tanghali dyan sa Maynila, Ma'am Ras. Ras in H Kabiho didha Manila Cavite. Kana natong gihapon ni Ma'am Jima didha Manila, kumusta ka tagahari ni Ma'am Jima? At aton mga vloggers nga takna, kumusta kamo? Nga naton mga MCs, drivers, pinikab drivers, nga naton mga ban-ban drivers, labi na good kan Sir Judji Biniko. Oy, congrats nga din at mga Eb Carlo naton mga ultra marathoners dida nakalabay nga Dominguhan era Cemetery Bagani Marathon.
0: Ayan.
1: Nga dakan Sir Judji Biniko, congrats sa imo, labi na kan Sir Arnel Quaison, Nadnad Pops ngan iba pa nga mga runners na dumalagahan ng Bagani Cemetery Kilometers. Ada congrats sa imo tanan. Labi na gud di pa. Shout out tira ka Ma'am Sunya Dakara nga ni Sir Mandoy Dakara dida ha Barangay San Roque, Santa Piliti. Uy, happy pista nga in advance si Daha Barangay Santa Piliti, Santa Roque. Boss nga, lupat from disperse na rin, Carlo. Nga daka, Ma'am Julita, Dakara, kay Ma'am Sersik, Sersik, nga ni Mama Biana Dakara. Di kang inikan niyo, Papa, hi Mark Rombadio. Uy, mataga Santa Piliti, advance, happy pista. Di pa, Sir Milton, dyan, Parum Abila. Oy, shoutout ko na idolan mga Timoray. Oy, yan mao pa itong out team ng Timoray Runners. Kaki Babe Carlo naton lihapon maghihapon mga Portiapers, labi nagut mga lagaon pero gapon. Shoutout din takla ira kay Simplas Dusina, nga naton mga tatay nga nanay, anat mga lulu nga lola. Ngan nga daga hapon na minister plus ito manok kada kana Sera Ilsa, Ma'am Ilsa nga ni Sir Bukbuk, Robert Ayusti. Nga naton mga barbershop yung natakna, kumusta kamo nga da Sir Coco Ilanonti, ni Sera Lucio. Ada kay siyempre oras na kay Carlo kailanganin na bagay yes. Ay magtapar. Ada sukarong talaan na kay may drama alat kita and Key 5 Diaries katapos Anbalay ni Biloy. Ada damo salamatan pagupod ni Hamon Mercoli ang may biskad daw unta na gata gabing kalibay. Ini ka Key 5 Riboy the Wonderboy parang kampiyon nga balita servisyo publiko ngan kali awa na siya dakluban ngan bugos niya sinirangan Bisayas Key 5 News FM.
0: Alright, damo nga salamat kan ka K5 Rayboy the Wonder Boy para ito ang kaliawan ka ginhatag yan ang mga oras. Of course mga ka K5 oras naton alas 12:50 na tagantaan ni anuhin update nga itong palharong pambansa. Kaya you know what mga ka K5 tulong nga atleta tikang itong Eastern Visayas ang nakakuha anuhin gold medal nga dihiton wrestling and secondary girls kundi in amo inihi Eliana de Los Santos. Ngayon, sugad gihapon hi Leira Shen Silvano nga of course kan Alessandria Nef Rubia. So amo itong mga gold medalist itong wrestling category ano para itong or dida itong palarong pambansa. So tulo itong aton nakuha prior hininga activity mga ka K4 or hininga sports event. No? So ayan, gold dayon kita itong tulo. So nga din naman han athletics. No? Ako na nanunumduman yung mga K5 hi Krisha May Taharos amo ini ito na siyahan nga nag-aringasa nga rihiton Eastern Visayas Golden Stingers kay hiya itong gisasahan nga nakakuha hin bulawan nga medalya itong bugos nga 2026 palarong pambansa. So in history gihapon mga K5 dito itong 2025 hiya gihapon ito nakakuha itong pinakasahan nga gold medal han 2025 palarong pambansa ha Ilocos Norte. So yan ang mga ka-K5 kanina in my kita exclusive interview. No, kundiin ha hi Krisha May Taharos in otro naliwat nga nakakuha hin gold medal. Han 1,500 meters nga secondary girls ano hiton run. Hito na secondary girls mga ka-K5. So yan, panduhan na ini nga gold medal ni Krisha May Taharos. Ngan I hope gihapon or in history gihapon amo ini ito na iasahan nga palarong pambansa experience nga duha ka bulawan iton iya nakuha mga ka K5 ito na palarong pambansa. Alright, a shoutout anay kan ka K5 Ising Cruz, Mary Jane Calites, ngan sira Magno Alonzo Malati nga nagkikita hiton ato na programa 11 Mbps. Matuwid mga K5 nga kinakablas na kita in oras ngan buwas na liwat nga higayon itong Biyernes nga adlaw makakaupod niyo ano hini nga programa 11 Mbps. Nga of course hangaran ni ka K5 Kevin Susana ngan hi ka K5 Carol Medino. Ako naman ito niyo nakaupod yan nga taknay ka K5 Carlo Arisgado para ang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasudan na takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
7: Mighty C.
6: Aron mataas imong antioxidant.
7: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhiga yun nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa

0: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga mag-saving sa bangko, Sir GP.
1: Aha.
0: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
1: Hmm?
0: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
1: Hmm.
0: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
1: Oh.
0: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
1: Mm.
0: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot to na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
1: GP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ni kahurot.
1: No.
0: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit.
1: Mm.
0: Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
1: Mm. So doc, wala dyo tayo igong oras, ani?
0: Mm.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Paghagos han kada oras.
6: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
5: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
6: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
5: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
6: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
5: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
6: K-5.

0: Ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ay sa napahinumdum nga habot nga han kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang

0: Na katutukit mo kayo nga pistola ay mulo. Kung wala ka pa mapasagit nga imo junior, sigurado nga dire masipyat pagbuhay mo uli nga akong pistola. Buhat!
1: Buhat! Dennis, buhat!
0: Ayaw ya pagbuligi pagbuhat. Ayaw pagsalipli.
1: Dennis, buhat!
0: Dagmit! Dagmit! Dagmit!
1: Pulot ang nanay! Nakita ka lang nag-imakuri nga itong buhat!
0: Lagat na! Hindi! No!
1: Dennis!
2: Amo to nga bahay na natong imbayaan hanakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programang kinasingkasing ang papadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Ernie Lazar Macapanas, Hanla Visares, Northern Samar. Sugad man kan Wena Iskada ngan RV Oliver Han Laguna. Kan Teresita Kisa pan Barangay 36 Samang Tacloban City. K Onyate Han VNG Subdivision Tacloban City ngan kan Jima Kaino Esperas Han Borongan Eastern Samar. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Aton yung nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan nga simana. Usay ang babae nga taga Rawis Anibong, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Bea. Ang mga paipayan niya kinabuhi, iniagin padarangan ni aton, nga niging paangbit. Basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.
2: Maupay nga kulog mga K5 Diaries. Wari gihapon mailirong ni Dennis, aniya paglingo ha akon. Tungod ka niya natad aniya babae, diri nga yung kontento ha iya. Ganini na nga wartala ha mga lalaki nga iging kakarelasyon. Nagpapasalamat gihapon ako, na nagpabili na namong kamagsangkay ni TJ, bisan pa na ito namong nga relasyon. Amoy na ikaw pat na bahay na akong istorya, mga ka K5. When it's late at night,
3: waray na, makabisita ay murumus. Ano ka ba, discharge?
4: Sige, gadla. Maraman ako kung ano ka mukabisi ang laboratory. Damo mong ukulitan yung mga pasyente yan, ha?
3: Saring paman, it's the time of the year.
4: Kaya ano nga yung nakasabot ka nga gumawas na ako hospital?
3: Kaya kumadto ko kanina, early evening, sa noon akong graveyard shift. Iba na ang nakatong pasyente.
4: Amo ba?
3: Anyway, diri ko ikaw pagdidisturbuhon. Hinmaya. Kinanglan mo igo pahuway.
4: Nagsusubra lang nga ni Ada?
3: Sige, Bea. Siguro see you some other time, nala.
4: Salamat ang pagtawag, TG, ha?
3: Bye, best friend.
4: Bye. Mabay kami nga ni TJ kaya nga rin mag-ex-lovers. Mag-best friend lagi hapon nga, Diana. Siguro kung wari umabuti din sa akong kinabuhi. Han panahon nga call off kami. Hiyan akong nakakanayon.

0: Di rin man ako nakilala hininga numero. Bangin ni scammer. Sige la. Magpapauro scam na la kami. Anay, babatunon ko. Hello? Hino ini?
1: Betty, Jimmy. Barkada ni Dennis.
0: Uy, ano ko no? Kaya ano nga tumawag ka?
1: Di na kumaram kung anon ko pag sumatay mo. Pag sumat bakan beya, bahin ko ano itong iya maging reaksyon. Labi na kay paggawas pala niya hospital.
0: Ha? Pag sumat nga ano? Ano itong imog sumat kan beya ha, Jimmy?
1: Betty, itinis napusil.
0: Ha? Napusil? Jimmy, ano nga napusil? Kay ano?
1: Safe siguro na akong gingamit nga termino.
0: Ano ba nga termino?
1: Ginpusil. Di rin napusil. Ginpusil. Tinuyo pagpusilay din is Betty.
0: Nino! May nabahiya kaaway? Igin kakita bahiyahin samok? Kay ano?
1: Pwede kita magkita in personal? Adi ako hospital nga ginadan kan dinis.
0: Sige, makada ako. Din mo hospital, Jimmy.

Kinahanglan ako mag-practice pag-iyos para magkagawas na ko din eh. Diri ko man kinahanglan mag-iniha din eh. Bisan man nga niwari ako ni Reg kung fine kagabi. Pwede man untad to. Malingon ako din eh, habubong higdaan na para bantay. Pasaylo ako, Bea. Han. Pasaylo nga. Nakaakus ako pagligoyin. Haluyot imong kabuutan. Maaram ako kung ano mo ako kamahal. Diri tuod nga nakakainsindi ako ito dahil itong kabutangan nga mag-asawa. Bisan pa kung sidgunta nga nakakainsindi ako, buwa ito nga mailob ako ng 5 kabulan nga waray natong sex life. May ada ko mga physical nga panginahanglan. Nakadtoy Raisa. Nagkasabot kami makausa. Nasundan hinusa pa. Hinusa na liwat. Tubtub nga waray na kumakaihap. Tubtub nga perbi ko na yagin bibiling.

0: kumusta ka? Ano? Mumpay wari mo grabe ng sakit. Patingin mo gunshot wound. Hoping na dito ka. Kung alam kong payak na, Dennis. Para diri ka na magbilhin mga rason. And dumugang na paghirita at pangyot na kanitas. Ako na itong payak.
1: Diri man gani ako maaram kung ano tako ni giyayak.
0: Ayaw ka, Baraka. Sasayuron pa ikaw itong tanan na ako na hibang. May nagsumata ako. Nababayaan mo na ako kay diri ka na manipayo na ako.
1: Hinuan lang.
0: Please. Ako siguro ito na ang magyakan kay ako ang ginlino. Diri ako ang naglino. Diba, Dennis?
1: Sigihan. Mamamati lang ako.
0: Salamat. Hiya mismo nagsumata ako. Hiya nag-contact, Dennis. An imo babae. Hiray sa kuno hiya.
2: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: K5 Jumping.

0: K5 Diaries.
1: Oo, Dennis. Hiya mismo nagsumata ako na babayaan mo na ako.
0: Sorry.
1: Amo niya, Siri.
2: Ayaw ka, Baraka. Kay nadaplisan lang niya tagiliran ang bala. Ginhaluklayan akong ex. Kay naunamang guliya nga panuntog. Hello? Ada ka pa?
1: Namamati ako.
2: Maarma ko ito ni mo medical condition, Bea. Pero karuyag ko nga makasabot ka. Nga may anak kami nga may relasyon nga ni Dennis. Didapahan. Nawari na ka mo sex life tungod ito ni mo sakit.
1: Sa'yo ko nagbiligyan iba.
2: Salitagi na lang yung kagawasan. Kung nakilala ka gud ito ni mo asawa, maarap ka gud nga di rin nabubuhin. Hindi rin ka mo nagbubuhat yung buruhaton ito mag-asawa.
1: Kung buruhaton ito mag-asawa, kaya naman nagkigrelasyon ka kan Dennis.
2: Maaram ka na ito ang rason. Diri mo yan natatagan. Ito na yung panginanglan. Bea, diri na malipayon na imo ito na imo asawa. Babayaan ka na niya. Nagbibiling lang yan ni gayon. Salit, simplihan nala para warin na problema. Ihatag na iya ito niya kagawasan para magtimpo na kami.

0: mo ito nahitabuhay ang pagtawag ako.
1: Dira to niya ang iyakin buhat.
0: Para padahin mo lang ako paglinguon. Pero maram ka, Dennis. Nagpapasalamat ako iya. Kay labot na nga nakasabot ako itong imo sekreto. Nakahunahong naliwat ako nga waray man ako mag-react. Hindi. Waray ako magwala. Waray man labugin mga gamit. Waray gihapon magunahunang pagtapos ito na akong kinabuhi. Natuok ako. Pero di rin angoy-ngoy. Nananabigis lang ako mga duha. Tubtong maging gulan na dako. Salit na hinaturog ako.
1: Bea. At sa ilawa ko, Han. Dira ko ba depensa? Dira ko magbibiligin rason kung kayo nga nabuhat ko ito. Basta pa sa ilawa ko.
0: Bye, Dennis. Pasensya ka na nga tanan nga kakurian nga imo ginagian. Tungod nga nakaasawa ka yung babae nga may depression. Ay, ang paniguro pa rin. Bangin magdugoy ito na yung sakit.
2: Bea! Bea!
0: Adi ni Bea. Malakat na ka.
1: Bea!

0: Lafon Road. Ano ba? Baton! Ay, ka ba yan na?
1: Hello?
0: Hi ka! Huwari ka may magkunta ka akon. Doon na kaadlaw. Sige akong tawag pero parong ito ni mo cellphone. Upay nalayan na nga tawagan ka.
1: Alam mo na kung maginaw ko hindi na pagkatapos na itabo.
0: Hi ka man!
1: Ay nalapag pagkaanak ko na hain ako. Bagin pagtrideran mo ako nga na isubat ang mga otoridad.
0: Ay na ako pag inuwata. Diri ka na hadlok ka mga otoridad. Diri ha aton. Maaram kita nga duha kun kaya no. Iti mo na hahadlukan. Ito ni mong bisis.
1: O sa pa ito?
0: Ayaw ka baraka. Kaya wari plano ni Dennis mag-report na ni mong gibuhat. Alam, kay pati niya maaluhan. Pati ito niya pamilya. Sarit uli na nga di.
1: Mauli ako gada pero wari ko na plano pagkikitahin mo.
0: Ano? Mo? Kinsuman ka na akon?
1: Logi kayo mo. Agot na hatagin pinulon kayo mo, pero itong adinis it aptik pagbalik-balik kayo mo. Kamu na lang ano ha?
0: Rod, ayaw pagyakan suga dito. Baray na pa itong kotse. Kimparungan akong cellphone.

0: Hello?
1: Kumusta, Hevea? Mag-upod pa kamo, di ba?
0: Mag-upod kami. In fact, mag-upod kami nga duha. Didiha resort.
1: Wow, okay ito. Makaka-relax si Hevea.
0: Amo balitaw. Kay nasaring man adto nga dagat ko no iton makakag-relax sa iya ngan magpapakalma. Bisan kon naglilining kuron lah baras. Amo ito nga, di kami yan na. Okay man hiya. Nalilipay nga ni ako nga sugad ito niya reaksyon han. Mahisabutan niya bahinan kan Dennis kan han iya babayi.
1: Pwede ba ako lumana tayo? Tubtubla alas tres ito na akong duty di ha hospital. Buwas, off ako.
0: Wow! Ako ka dilugod. Agi kan da Bea para makahitch ka kan Tito June nga Nanay Celia. Bangin in town di rito makatultol nga di nga mga lagas. Okay la.
1: Oh, sige. Tawagin nga daan, Hera. Tito John, para magulat hakon. Tain kami nga resort.

0: Manu Jun. Naandam ko na to yung mga daradon. Malakat na kita?
1: Mahulat kita kan TJ. Malanat ka piya kanda bihangan biti. Haya sarakyan kita masakay.
0: Ay, maupay nala. Di pa naman ako maaram ito nga pangariguan nga ginsisaring ni Rabeti.
1: Dito para publiko nga resort. Bagas yun na nakunod ito itong pamilya hitira kausa trabaho.
0: Aw, sige ani lugod mano. Manginginano ako itong mga trangkahan kay bangin lugod may mga limtan. Wari pa man nga ni TJ.
1: Sige, Silya.
0: Sige, nga di ako no.
1: Abrihan ko daw lugudan ini TV. Samtang naguhulat ako. Ay, nadula din ang remote daw.
2: Papa?
1: Nag-ano ka pa din, he?
2: Pa?
3: Coffee Mix.
4: Ang kapeng
3: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso!

0: Nasinaguripapan yung buwan ako ni Dennis. Labi pa siguro kung nakasabot yagin tawagan ako ni Raisa na nahibang ni Dennis nung wala ito nga. Babae. Ubding hawak ko ni buwas parang katapusan niya bahin hanak ko istorya.
1: Nandini natatapos ang ikaupat nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi ng padara ni Bea, hanrawis animong Tacloban City. Hinin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton, nga igin paangbit, basi may pati ka naton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Ang pangunang papel ni Bea, Jael Yu, Kaupod Hira, Joyce Katubaw, Edwin Torres, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Ray Cabias, Randolph Palacio, nga Rex Jonathan Lundre, papapel ni Dennis. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang atunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ng ubus sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may nalang mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga igpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani igpadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amunin nimo anin drama, basi mahipatik ni maging kaparte hanaton. K5 Diaries. Maigid maon nga haladay wa K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 ha iyo mga radio ang kampiyon ng istasyon.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Para sa malinis na dugo, DGX500. Para sa malusog na tayo, DGX500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo, usog kayo kung may namukapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Ngayon usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
12: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
14: Waray gap bugas?
15: Aray ko! Saba daw, birangkat!
11: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga hain mo magpapatawa, mag-aabrihan imo huna-huna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
16: Agoy kaol-ol, sana all!
11: Ang balay ni Biloy.
12: Libap?
11: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
17: Mga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!

0: Zone 5 utap Tacloban City. Sugat manan Solidor Family ha Barangay 95A kay Baan Tacloban. Kan Leia Cortan and the Cortan Family in Antipolo Rizal. Kan Stella Brosas han Barangay 96 kalani Pawan Tacloban City. Ngan kan Vladimir De Leon ngan G Macabio Paglinawan han Sumaraga Sama. Abri na yung mga Facebook kan radio. Ngan uswag kita kay abri na. Anbalay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, ipapadangat tayo, maupay ang kaburutoon ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Ikaw na at masunod, Kapitan Bungyo.
3: Oy, ano nga masunod? Masapit, sugad?
2: Ikaw na. Matutuman na at maihang ungara nga patsyon ka.
3: Kaya ano, Pepe? Ano't buot may pasabot? Ikaw, good ngayon, at pumatay kan kagawad ni mate?
2: Oo.
3: Pati kan bibay, ang tumboy?
2: Oo.
3: Pati kan attorney, no, kid? Kada mo daw ito nga, oo.
2: Ta, wala ka pagkakontento. Kontento ka na.
3: Ikaw, good ngayon, tumuda sa era, no? Wala, good kami magsayop. Kami ni Biloy, hanamong tahapay mo, Pepe.
2: Wala, puro ka mo, check. Magabaltok ka mo kay nakatigok ka mo haakon. Pero magbabulok ka mo kay kami pagunan iyon nakakaaway.
3: Ano man timplano yan na ima ko papatayon?
2: Baltok! Pero si Stone it utok.
3: Ikaw man it utok-utok. Ikaw may utok-utok.
2: Eh, pero bisag utok-utok. Tunas ka na akon. Sarit pag-ampo lala yan ah.
3: Oh, ano ta ako na ampun?
2: Matulog, amay namon. Maghimayo ka Maria. God glory be.
3: Ano?
2: Ganda, diri pangumpisal kang Padre Pepe ha. Pao diri pangumpisal kang Padre Pepe, samtang buhay ka pa. Kay niyan, tapos ka na.
3: Antes mo ako, patayon, pasabtan ay takon mga kapuya-puyan. Yeah. Pati takon mga kasangkayan, mga kilala, nga papatayon mo ako.
2: Eh, ano ako uwat? Kaya ano nga, papasabtan ko pa manhira. Yan na.
3: Ay, ano nga yan na? Irani, laya ako. Pwede ko siya bagadas, bagan. Bahala na lang eh. Kakalitan ko niya nga, Pepe.
2: Nakatutok it ako ang arma sa imo.
3: Ano? Ay, nangungulog malis ako. Pagkakak mga, akong mga titil. Nangungulog ko.
2: Mapatayon ko na ikaw, Kapitan Bungyo. Oras mo na!
4: Ma-duty ka na. Paghinay habang in may dakaaway hagawas. Biloy.
5: Waray ka, Daddy. Kay stricto tamon ordinansa. Di rin makakasulod ito. Di rin magpapakita ng ID at mga bisita. Chalit. Sige, makadin ako.
4: Sige, Loy.
5: Sige, Nay.
4: An imkalo, Loy.
5: Adi na, Nay.
4: An flashlight, Loy. Masiro magawas, Loy.
5: Adi lewat, Nay. Waray barok dito, Nay.
4: Ay, hoy. Hay, kamaharok, Loy.
5: Ano mong nala? Ayaw na, boss. Obos it nung. Kausay mo nala, Nay.
4: Ay, ano ka ba? Sabaro nila, Loy. Sige na. Harok na kay ma-duty ka na.
5: Hindi. Marok ka.
4: Grabe ka man liwat. Nahuni, good.
5: Sige, makadin ako. Bye.
4: Hay! Hay, ito na'y Biloy. Nagbabay pagod yan. Anong no? Nagbabay pagod na akon. Magagot na angay. Ano'y daw? Kita, anong itong bilig ang mga guti pa ko't mga BTS. Dako itong tiyan. Sering pa itong aday ni nga akon ba ko, anbana? Padag-padag nga nalakat. Padag-padag ba? Pero bisan laso ganito, Hibiloy. O ba itong hiya nga nakuan? Na-duty gadla, ano ba ka mo? Uy, anay daw. Magsasara na ako itong portahan. Pati mga bintana. Anay, ay na ba din mga kabataan? Baka mo makita. Ay, bisirang ko na itong bintana.
6: Ano ba ito natin? Akong galat, tinogi mo tilaw.
1: Kagila ako hinhinog dyan-dyan. Lugi daw ako. Ikaw, puro hinog. Ako, puro hilaw.
6: Kaya ako naman ako man nagkuha ni Aton Luyo. Ako nagkuha, puro hinog. Ang imo mga ilaw.
1: Tagila ako nga ni. Naano lang ani ako. Kay kakaunong ko itong hinog.
6: Kaya ako na din nga hinog ate.
1: Isus, nasir pa ako. Tagila ako.
6: Hinog!
7: Hilaw! Ano ito?
6: Adi ate na yung kukuha tak mga hinog.
1: Kay gusto ko yung hinog. Mga hilaw at tadi akon.
4: Hoy, Junjun, tagi mo ate yung hinog. Ayaw itong puro hilaw ito. Sige na, sige na. Sus, tagi na ito, tagi.
6: Adi may nangangaro pa.
1: Sige na, tagi na ako.
6: Mausa lang hinog.
1: Oo, oh, mausa na. Ang hinog ko na, ang hinog.
6: Hmm, adi na.
4: Anay daw, ano ba itong hinog nga iyo kakaunon ha? Ano ba ito may Junjun? Nga, ano ba ito nga iyo gin iinawayan ha?
1: Adi nga hilaw nga hinog?
4: Oo, ano ba ito? Adi gab ina, ano man iton?
1: Harang nga'y damot hinog.
4: Ano ato? Harang? Harang nga hinog? Kakaunon niyo?
6: Oo, kay mas marasat hinog na'y kontrato nilaw. Salit. Sige ate, kaong kita ni nga harang.
1: Ikaw nai, gusto mo?
4: Ay. Ayaw kami ito, ayaw kami ito. Huh? Ilabog ito niyo. Ilabog! Maharang ito nga duro. Dire ito nakakaon. Nay. Buhi ito niyo. Buhi ito niyo.
1: Nai!
8: Ano, kumusta mga duty? Babayaan ko lang ni kamo ha?
9: Ngayon ka man kagawad, Ralph.
8: Basta la. Oh, marubing ako. May da man kabilangan tinapay. Pag-istak na lang ka mo, mapalik ako niyan. Mapaunan ako. Makakita ko sa boarding house. Houses nga. Magpipinan biling lanay ako. Magpipinan healing lanay ako. Ano pala ding oras? Kamit na ngarigo nga mga estudyante. Makabda ko. Pero anay daw. Kapitan Bungyo, makain bad to. Magdadali ako. Makabda ko luyo ha, barangay. Makabda ko boarding houses. Alams na.
10: Iya na! Kay tapos ka naman mag-ampo, Kapbungyo. Oras mo na! Papatayo ko ikaw. Ikaw it masunod kang kagawad, Dimit.
8: Yeah! So gani! Umataki niya!
10: Ikadi iton! Akon iton!

0: ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon.
2: Ano to? Oy, hala. Ano ito? Hala. Ano to? Hapiliw, bagan may da. May butakal, bagan nagre-remedyo. Ano ito? Ada pagutira masiram. Hala. Bagan mga tao. Pero kayo nga. Ano yung butakal man ito nga nag ha? Ha?
0: Ay, papatayo kay ikaw, Kapitan Bugyo.
2: Hala. Ala, ngana. Hala na lwat. Mga tao man ito nagyayakan. Ngalong papatayin kay ikaw, Kapitan Bugyo. Ay, hala. Ano to? Hi, Kapitan Bugyo. Uy, Kapitan Bugyo. Ikaw ito.
3: Ay.
2: Ay, oh.
0: Hayo, pagdaok, Biloy.
2: Ah, hala po si Steve Pepe. Hala.
0: Buhi lagi.
2: Ay, ala.
0: Hala.
2: Puroton ka ito nga.
0: Nalabog ang pusil.
2: Gudaw. Puroton ka ito nga nalabog. Pusil. Hapit ako. Uy. Ano ini? Ano pusil? Wow. Kapasok. Kabugat.
0: Tinanak ka mo.
2: Hoy!
0: Hoy! Hoy! Ako na lang paghumalan doon, ha? Makani ako! Bye-bye!
2: Hoy! Hoy, Pepe! Bayot! Hoy! Balik!
3: Huwag ka manadlokan!
2: Hoy! Hoy!
3: Balik ka ni!
2: Ala!
3: Nalatong taloy!
2: Anay! Niya pusil! Pusilan ko!
3: Ayaw! Dali kita itong makakaigwaya, ha? Ay! Dali na lang! Lalatong tayo, Pepe! Dali na!
2: Sige, Kapitan! Dali! Ayaw!

Kalakit dinin atunga miuranitan hiya.

Animal, palpak. Oh, wala kong mapatay bungyo. Nabilin pa ko ng armas. Waray na. Gumalat akong bad record. Kilala na ako ni Ranga kung napatay kay nagsumat unog ako. Umabot pa ko ng biloy. Anay, anay. Okoy, okoy, okoy, Pipi. Okoy, okoy. Di na ako magpapayrayo. Kinahanglan mali kong kwantoy bungyo pati biloy. Nagsaad ako kan Mayor Tan nga di ako magawas din ni barangay nga waray ko napapataya ira. Mabalik ako. Sakto. Pwede man niyan nga kagahon sulungon kay Biloy ira balay. Tingani, babantayan kuya kutob nga mapatay ko gud ni Biloy pati na ito ni

0: Murid tagu dah tu ana mana ni dolat tu.
1: Oi. Orang gede yang makiti mangatanun, ha? Okey tau.
2: Kalau bang apel memang nak kakak aku bicunga biloi. Au isti ingat pipi. Mana kan nak pasal aku badah iyo ha. Sumati aku, sumati aku.
3: Kapitan. Tangan ini pupung.
2: Ano bang pupung? Balik mana tuan butang ngahi pupung?
3: Oh. Di yayan. Tangan ini ya. Natural lang ha. Makakalusot. Makakalusot dito kay marami ako na ni itong entrance sa natong barangay.
1: Oh.
2: Eh, may bantay man itong atong entrance. Dili ko diya baga makakasagobi. Dali-dali.
3: Mm-hmm. Okay, ano nga. Nakakalusot man hiya.
1: Siguro, hipipi. Di rin entrance sa agi. Kap, kagawan.
2: Ay man maagi, hipipi, loy.
1: Ada, ha-exit.
2: Exit?
1: Oo. Exit na agi, hipipi. Salit, babantay na atong exit. Kaya tutunalo sa TPP.
2: Pwede ko man ano. Pero Biloy, ay manitik seed point ito natin barangay.
1: At ito kakahuyan, hamarampag nga, kuan, mga puno. Yan ang gabi, bantayan niya nga, kuan. Bantayan niya at mga tanod. Bantayan niyo at mga tanod, kamo.
3: Yan ang natuod na ako TPP itong trader. Yan nagpapatay kang kagawad, dimit.
2: Ay mula. Pati kan attorney Nokis, yan nga yan.
1: Pati kan bibay. Nasing padaw ako. Charit, angay lang nga. Pagkatsuhan ito nga ator, nga mihimeyor ha, ombudsman.
3: Huh? Nang sugat ni Mayor Haya. Kay, nauri ti Mayor Haya.
1: Hanad to pa.
2: Charit, hininga gimbot ni Pipi Haton. Another kisini nga ito ni sa salawad ombudsman. Another kisini para ilang aduha.

0: mga istorya pa partikan biloy nga mabubukwat.
1: Mabubukwat ha.
0: Buwas na pag-abri utro iton ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Ini nga drama gin mamulayan it mga tingog ni Raja LU, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Katubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Kicheko mulon it nagduyog in diriyabag na sunata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias. Hapagsurat Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share han atong podcast live para pirmi kamo updated mga panita buha ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon! Iginiliaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon ng radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike
5: Kumso! D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Mm-hmm.
9: Checklist ata.
8: Aha.
9: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining sugo ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
8: Uh-huh.
9: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
8: kay simintohon sila ni ini.
9: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok ug dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
8: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Doc Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
9: Kapin pa kung ang ilang target nga persona niinom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
8: Oh, naay problema.
9: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
8: Mga
9: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
8: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
9: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas na kainom sa antibiotic. Nya muingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imong doktor.
5: D3 Bio!
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
5: D3 Bio! Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
9: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
8: Yan naman, Doc.
9: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay
8: of
9: nga naman,
8: course.
9: Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
8: Oo.
9: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid. No? Nga makita nimo sa D3 Bio. Nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
8: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. Mm. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan.
9: Mm.
8: Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
9: Ako ra pod Sir GP. Mm. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
8: Oh, ngano man?
9: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw.
8: Mm.
9: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
8: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3 Bio.
2: Ako si JM. Ako si Big

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It's now 5 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangan na nasa karoon, pinaka-Extend Food Supplement for Men ka. Siyempre, magsisimula na naman ang programa. Ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock dito lamang sa K5 News FM, Tacloban 103.1. Kasama siyempre ang inyong kiganda at kailambing na DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga K5 na nag-celebrate ng kanilang birthdays today. May 28, 2025. 26 na pala.

There you go mga ka-K5, maligayang karawan sa inyong lahat. And may you have many more birthdays and blessings to come. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa trabaho na ko, isang tulog na lang, Friday na. Kaya naman, lapit wag weekend, makapagpahinga na naman kayo. At syempre mga ka-K5 din natin na nasa biyahe na ko, ingat po kayo lagi. Always wear your sunscreen. And of course, always bring umbrellas and caps kung anumang panangga sa init at sa ulan. And of course, always take your vitamins every day. At dalhin nyo rin para lagi kayong prepared sa kahit na anumang sitwasyon at lagi kayong protektado laban sa mga sakit at infeksyon. Lagi kayong magdala ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, kagaya ko na lagi akong meron yan sa bag ko para kahit anong oras na malimutan ko talaga na mag-take ng vitamin C. At least, anytime, anywhere, makapag-take ako ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, pabatiin din natin yung ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga bahay. Ako, samahan niyo ako this terrific Thursday afternoon. And before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugang pangontra, kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. With that said, mga ka-K5, hindi ko na kayo bibitinin pa. Alam kong gustong-gusto nyo na makinig ng magagandang musika. So, here is Angela Ken with Ako Naman Muna. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, may dakoy gi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ngan mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga limti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hataklovan Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Alka K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve!
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
0: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
2: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul's School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
3: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: Iginpapaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees parahan academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Ditribayo. After 2 months sa pagtenin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
5: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells. Og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
8: Kay simintohon sila ni ini.
9: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
8: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
9: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
8: Naay problema.
9: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
8: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
9: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
9: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
8: Kaya naman, Doc.
9: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
8: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
9: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
8: Oh, ngano man?
9: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
8: Igong oras, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Mil Oy. Maing pangluwas, ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3 Bio.
11: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: Para sa malinis na dugo,
5: TJX 500.
12: Para sa malusog na tay,
5: TJX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TJX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
12: TJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: TJX Coffee Mix.
13: Ako si Grace, isang bodyguard. Sa akong line of war, dapat always gud ko nga alerto. Busa, gadi TX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.

0: effective nga skincare, DTX Beauty Soap. At dunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend Food Superman for Men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ano sa Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
4: Mm.
3: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
3: Mm-hmm.
4: Iya sa tao ang rod shape.
3: Uh-huh.
4: Pasabot naa sila'y tumoy
3: og
4: diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
3: Uh-huh.
4: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
3: Mm.
4: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
4: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
3: mo nay
4: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
3: site,
4: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
3: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
4: Ako na sab si Dok Ramiloy siing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of

0: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
2: Ang 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagigan Governor Harris Ongchuan, ngan Congressman Edwin Ongchuan.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung dutlang kapi. Pero lahing kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
7: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kusog!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.
2: At ang oras sa K5 News FM Tacloban, alas 4:30 na ngang oras. Durot naman natin sa K5 itong dito, XCOFMX. Nakapagkapikanan, na-detox ka pa.
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan!
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian!
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador!
4: El Castigador!
3: Castigador!

0: El Castigador.
1: El Castigador.
2: Maupay nga ligas mga ka-K5, welcome hiton aton taramdan El Castigador. Apod niyo na kay K5 Jaime Gravador, alas 4.32 na. Kumusta naman ito na itong baga panginabuhi? Yan ang adlaw ito ng Webes. It's a May 28, 2026. Ano ka K5? Kumusta ito na panginabuhi ng pagpakabuhi na itong K5? Napabor ba ka K5 itong panahon? Or itong panahon light nagiinaringit kay mapaso itong atong ginaabat ya K5 nga panahon niya na nga diagawas. Pero sing naman with the Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services and Administration, hinay-hinay kay K5 itong baga paghagkot ng pagpaabat atong itong pag-uran-uran. Dara kay magahabag at seasonaliwat ya K5 nga normal manggod. Kung nasulog ya K5 itong bulan, itong Hunyo, ininta K5 batag uran liwat nga season, ha? Human na iton aton summer season, pero nagsiringan iton pag-asa, it's not literally ano nga summer, dry season ano ito na ginaabat kay kunbaga haka mapaso bah, kay mapaso, pasuan ka K5 God. But nevertheless, di kita't maura-urahan kay nakamaitisimang kita. An alkaline vitamin C ka K5 na nakakahataga ato yung kusog, protection, nga kinahanglan ato na kada-adlaw. Sana ka K5, pag mighty C, adlaw-adlaw, ha? At the same time, maupay man niya kulog nga rito na ato mga K5 nga demerkado publiko itong Tacloban. Oo, ha? Doon nila yung mga sections, isdaan, manukan, karnihan, prutasan, ha? May gulayan ka K5 or kumbaga ha, bunayan. Bunayan, no? Oo, bagalatan aton, baga parodihan atong coverage siya, kulog ka kulog. Pero censored ad to, sering pa. But anyways, hanaton mga patas ka nagpapakabuhi kakalsadahan, sing naton mapaso itong panahon. Pero padayon ka K5, ito naton pagpakabuhi nga patas, di rin ang lalamang itong tao, nga di rin ka K5, nagbubuhat itong maraot nga nakakakosa. Hinaharm aton isig katawa ka K5. Importante, ano? Ito na pag... ang pakabuhi nga patas laka K5 nga naabuyon hito na balaod para waray or iwas lim rimalaso yan. So good man ka K5, ito atong mga paka-duty pa yan ng akulo palas 4.30 na, pero ito na opisina ano itong gobyerno siguro tibahin na mimic up na abaga nagre-retouch na ka K5 or itong iba na ready to go na adaw pagkahuman na anay ka K5 labi na itong ibang mga opisina yan ang waray pa magpatuman ka K5 hiton 4-day work week. Kay Manggod, labot lahi ito na syudad itong Tacloban. Government of Tacloban is nagpatuman na hiton pagbalik hiton 5-day work week. Pero itong ibang mga opisina waray magsunod. Kaya nakita nila, mas convenient, mas napupulsan kung 4-day work week. At pagkakabaro, anuhan mga nagpra-practice ito na 4-day work week? Bisan man upatla ka adlaw itong era pag trabaho, pero it's not the typical 8 to 5 nga time slot, ano? Ining ka K5 itong area itong era pa narabaho ka K5 is naabot 7 AM natikang, tapos 6 PM natatapos. Kumbaga may nira 4 days nga or 4 hours nga era ay gino-overlap, ano? Tapos ini ka K5 inin iragin susunod. Amay to tiba kasagaran gab ina. Oo, so itong nakuan ni ka K5 itong system, itong rush hour ka K5 baso dari itong Tacloban alas 5 putob alas 7 na. Oo. Oh. Adjusted time, but nevertheless naging na natalinguhait nga da itong efficiency. Ano itong trabaho nga mangunguli at least human-human. Ayan. Anyways, alas 4.36 na may mention nato ito natong panahon kanina nga mapaso. Pero yung papaabat-abat kita itong pag-uran-uran. Oo. So, kaliunta naman ito in aton Leyte Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pinagi K5 ka na Sir Will Montesa para itong magiging karaygan. Itong panahon na masunod nga oras, yan ang adlaw ito ng Webes sa Mayo 28, 2026. Adi na ito linya, Sir Will. Sir Will, stand by.
0: Panahon.
2: Sir Will, maupay nga kulob, sir.
3: Maupay nga kulob, sir. Nga sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita na Facebook Live. Nga nanmamati hanira mga radio. di naton ulagway, naton panahon, para yan ang adlawhan Webes, ika 28 kadlawhan na Mayo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakaabat, bugus nga adlaw, in good weather. Matindi nga sira ka naton ginaabat, kung may mga pag-uran man, tigda ay laini, yan panalagsa, may tungod lang sinisiring nga local thunderstorm, nga usang nga dadawa ka oras, sa naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, in thunderstorm advisory. Yan kung ninyo barangay, bungto or siyudad, maalakbatan hini nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon ka pagkidlat, nga mananabula ito, asa ko binusa nga duha ka oras. Basar liwatan pinakabako nga satellite animation ang pag-asa nga ginpakita yan ang alas 4 yan ang kulo. Ang southwesterly wind blow o mahinay nga hangin na bagat padayon nga gindodominar na ang Palawan ng kanduran nga dapit iton Mindanao nga Visayas. Samtang ang trap or extension ng tropical storm nga ato gawasan Philippine Area of Responsibility muliwat ang nagdodominar at nabibilin nga lugar din Mindanao. Update na kita ng Tropical Cyclone Kato gawas ang Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm ng may international name Hakmi. May international name pala kay ito pa man gawas ang Philippine Area of Responsibility. Kanina na alas 3 siya nakakulog na sipatan ini nga nakatwa 1,235 kilometros or 1,200 kilometers sinirangan, timog sinirangan itong Luzon. May daniya ini ka kusgon nga hangin nga 75 kilometro per ora harani sentro kan pagsubas kung maabot 90 kilometro per ora ang naglalakaton pa norte norte kan luran hin mahinay. Sumalay dun pag-asa ini nga hi tropical storm Hakmi pwede posible hiya sumulod niyan nga gabi o sinubuhas itong magahon ng pagngangaranan ini nga doming. Pagsulod ni Hapar, masulod ni Hapar as a severe tropical storm. Pero ato na nga ni Hatsulod Hapar, pwede mag-i-intensify pa ini nga typhoon category. Tipaigbaw ini tiadalagan. Harayo ini katunaan, sanglit, dili ni ginlala o manong kakalan, pulbisan din nga parte itaton nasun.
2: Mm-hmm.
3: Waray, Gail, warning nga giniisan. Pag-asa pa rin ang adlaw, din niya to repeat, salit na itong mga ka-K5 na nagpapagpunoy na nagpapagpunoy pangisda talwas kumantuhan dagat pagpakabuhi basta makikmatlahiran mo pa para liwat sila makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mga biyahe yan na niyang gabi sinubuhas itong magahon pinaagihan dagat talwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, giniatropit nga hapugos nga sinirangan, han, Visayas. Ano itong real-time na nga temperatura, ada kita ha, 33 sentigrado, nga amon gihataasi para yan ang adlaw. Pero ano itong init factor, ang gihataasi, pati yan nga oras, amon gihataasi, 40 sentigrado, di dahataklawan ang init factor. Ang ato na adlaw, sinidlit kaninan aga alas 5.16, matutunod alas 5.15, matutunod din ang kulup alas 5.50 inoibi. Ang ato na daylight time yan ang adlaw, nagkadakitan 12 ka oras, nga 43 minutos.
2: Mm-hmm. Sir, well, ini nga typhoon category nga Jiang Mei, though na-mention niyo nga diri ini, masulod or baga maglalandfall ha nasud Pilipinas. Pero may dabay ni epekto samtang ini naagi nga dihiton na area, hiton kadagatan niton Pilipinas. Kay diri, it, halo agiyano or medyo dako yung nga bagyo?
3: Kung ikitaon ito, kung naman certainty, baga diri, pero kay may the southwest and mahinay nga habagat adi haluyo liwat posible niya igopon ini, igopon nga ini magre-resulta ini mga pag-uran. Mahalakit kita at pag-uran ni.
2: Pero bisan ano pa man baga nakaset good nga pag abot iton bulan iton Hunyo, experience na good naton iton baga wet season.
3: Of wet season na at the same time nasa ringan pag-asa nga El Nino.
2: Yan.
3: Nandunog ang kuno. Super El Nino pa kun.
2: Ba daw, oo. Baga di rin nala dry season. El Nino na nga. Super El Nino pa. Ba daw, ano?
3: Oo.
2: Ba daw. Ano ito baga?
3: Isa pa tabagat. O ma... Sige pa man kanina, posible niya pag... pakusgo nito na kabagat, magre-resulta itong baga pag-uran pa, sanglit, ma, posible kita mahagip.
2: Pero Sir Well, na sir ring ito na mga eksperto gapon ito na panahon nga the more nga naabat kita ito mapaso, the more nga mas makurukusog ang mga bagyo tato nag-expect kung may daman maabot. Ano ini ka tinuod nga ano taton baga sadang pag-andam hining nga mga chances?
3: Tugad din eh. Tungkol dito nga habagat nga kung magdungan ito Super El Nino, kung naka-experience kita hina kada tuig in 20, meron minus ito, yan na, kung magdungan hira. Meron minus ito may experience yan ng bagyo, pero, di rin mga 20, pero, mas makurukusog liwat.
2: Oh, ba daw, ano? But anyways, sa padayon kita magawhulat itong mga opisyal ng mga balita. At ikang mismo, of course, ito yung opisina ng itong pag-asa ng mga advisory. Damo nga salamat, Sir Well, parang imo...
3: Karuhin ko lang, bangin magamali isang ita itong mga K-5 na nagkikita na itong Facebook Live. Yan na.
2: Yes, sir.
3: Ito, dito ito panhandlok. Yes, information lang ito para makagandam kita. Waray perfect forecast.
2: Correct, correct.
3: Waray perfect forecast pati sa talan pag-ampong adirin mga layon ng mga phenomenon.
2: Amo na. Oo, eksakto. Anyways, parang masalamat, Sir Well. Parang imo...
3: Tapos ngayon, hindi pa. Pag-ilang magtapos.
2: Yes, oo, no
3: may
2: problem.
3: May personal kong pasabot para nga tuhan na kaparintihan, kasangkayan ni Antonio Piyik Sakan ng Barangay Cavite West Paloleite nga ilulubong ito yung patay ng lawas dito itong Sabado alas 2 iton kulok dito ha LGU Cemetery. Pagkatapos usang misa dito gihapa LGU Cemetery ha Barangay Salvacion Paloleite. Kinaagat ang mamati yan na nagkikita ng labi na niya mga kasangkayan, kapartidosan na maghala din halipot ng paghampo tungod para niya kalang. Damo salamat, mau pa nga kulop late.
1: Sulat panahon.
2: Alright, okay, five, bato ni Batian, itong karaygan, itong mayiging panahon, yan ang adlaw, pinagi of course, kang Sir Well Montes, atikang itong Leyte Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, baga may pag-uran-uran, tungod itong habagat, pero sumalakan, Sir Well, may ada pa forecast, yung K5 itong pag-asa, nga pwede pa ngayon, magpaso itong panahon, nga pwede natin ma-experience siya nito El Nino o kung Super El Nino. Pero sing paman ka K5, di rin ini baga paghadlok kundi awareness gapon nga as much as we can taga atuod kita itong sagdon itong mga otoridad. Bueno ka K5, manatong oras alas 4.45 na ano man ka K5 ba mita itong pag-restoryan niya ng adlaw. Uy! Particular ka K5 nga dito balita lokal aton na again ko connect ano iton aton himpilan nga ito na Gandara Municipal Police Station ha Gandara Samara tungod ini ka K5 iton usang sundalo or miyembro iton Armed Forces of the Philippines nga daw kagabi nahulog nga na aksidente nga to ka K5 iton usang kanal o kon creek ka iton usang kalsada Barangay Diaz Gandara Samara. Unfortunately ka K5 ka hulog ini niya baga na samad ano particular dako nga samad dito ni ginangkon niya particular nga dito niya may ulo nga banda rason para inin mamatay tungod manggod kay aniya ginlandingan tubig gihapon so baga nagnahimaulol pa ito niya lawas na lumus pa niya ka K5 kinakatuya itong tubig. Unfortunately baga waray dayon makapanginano ito na pera nga mga taga dito nga yan na nga agala nahibaruan nga nakitaan ka K5 inin iya lawas naglulutaw-lutaw na nga namo iton ka K5 inamo nga nahibaruan nga aksidente tungod kay an patin iya motor nakatugyapon iton may tubig ngan iton iya ulo pag dako iton samad nga sadang naman naging rason iton pagkasangit niya iton usang metal nakadto ka K5 ubos iton nga crack. So just so sudden baga makahinger hat ano gintatawag ini niya ka K5 nga Sir Teroy. Oo, mahud nahulog ko ini iton dako nga buho nato itong kalsada nga giniinayad nga dihin nga Barangay Diaz Gandara Samar. Ato na iniging konsulta kang Police Captain Villarde itong takapagyakan itong Samar Provincial Police Office. Iin refer kita K5 nga itong Chief of Police itong Gandara Municipal Police Station. Na yan, atong pagmamalatumanon nga makuha itong detalyehin eh. Tungod itong pag-interview nato na itong nagmamangulo ito ng Gandara PNP. No? Anyways, kadugangan pa naman natin ka K5 nga mga balita. Yan ang oras, balita lokal gihapon kita. Of course, aton itry ano noron yan ka K5 Milton, makakahatag ba itong detalye gihapon itong report ka K5 Kevin Susana. Live and direct nga to ha Agusan del Sur, palarong pambansa to Agsur, singpa, no? Ano na ba yan ang adlaw huybes sa karaygan nga na itong mga pamulay. Kanina baga nag live ya hiton na dance sports competition yan nagtikang yan ang adlaw nadugngan ba iton mga gold medals iton Eastern Visayas sa Stingers Golden Stingers ano. Oo, so niyan kuhaon tayo iton kadugangan ini nga detalye samtang kuhaon na aton iton nagin na resulta hiton ni Restoria or Horemang Rao kanina ang gindumara nga ceremonial memorandum of understanding habot nga ito na NAPC o kung ito National Authority for Poverty ka K5 o Commission. Kapod of course ito ang perang mga tinaglawas ito ang media nga diya sinarangan Visayas nga an era focus sa harampang hanggunti nga mga parupangisda. Yan. Kaunta ito kanina, ito naging restorya nga ito. At the same time ka K5, nari kita balita national. Oy! God! While nagtitikadugay, while nagdudumara, itong mga sessions, itong ato na mga magbaralaod, higher house, ano, Senado, baga natin kadamaman ka K5 itong drama. Tapos ito yan na baga kamo ba ka K5 in pabor in teleconferencing ano iton usang senador nga diri kaya magpakita physically magbuhat ito niya mga Senate duties. Of course may dito mga considerations nag-online la kita kung sugad hini pero kung sugad hini iton rason liwata tutugutan ba naton. Ada kay nahimugsoy ni ka K5 ang usang consideration gintutugutan nga naka-online kita kon may ada force majeure ano ang sinisering ka K5 na force majeure kon may ada rimalaso hitong panahon hitong sistema hitong aton nasod singunta may pandemya may ada crisis may ada bagyo ano this is force majeure itong nga warin ni may himo kundi rin magpabili na iyo balay pero kailangan mo ipadayon ito ng trabaho. So force majeure ka K5 inaging kikinahanglan nga mag-online na lang. Pero for example kung fugitive makukonsidera ba natin ito na tao nga nadalagan nga naglulook-look itong balao dito nasod Pilipinas nga force majeure hain ito nga na itong crisis ka K5. Hayin nga na ito na sinisaring nga rimalaso itong panahon. Or kung baga may himuhuya ka K5 nga under force majeure, sugad na ba talaga na ito? Naging kukonsidera ito na may ada batala balaod para i-consider na ito nga bisan di hiya magpakita physically. Kailangan niya magtrabaho lagi hapon. Imagine ka K5 mag-iba itong iya Senate duties nga hito na justice context kaya kailangan pag atubangon ano magiba iton dire na ito bago nga may mga senador may mga public officials nga gina-arrest or gindadakop while on duty iton era trabaho. Now kung dire niya ito kaya mabuhat guilty ya Kundi rin magpapakita ka K5. Guilty hiya. Ano? Anyways, baga na ginerestoryahon nito na ipag-explicar itong force majeure ni Senator number 1, Senator o Robin Hood Padilla. Ano ba bumoto siya iyo ka K5? bumoto siya iyo. Kaya baga masinisiri nga 80-80 naman ko na yun eh. Baga di nga ni kuno nakakaintindi, maaram ka mo kuno itong lata nga waray sulod. Maari nga sa baadaw. Baga masyado na napipersonal itong mga puna, amo itong nga ang mga talinguha. Ito ni mga senador, bisan da silent committee, naging tatawag, Senator Lito Lapid, kasi nga ibalikta ang dangal ng Senado. Nahihimo kasi nalakuno kita nga patarawan itong taong bayan. Which is, amo ko dito, domino effect na K5 politically, technically, apektado nga tanan ka K5. Ang kairo, ang iyugin siserbihan nga mga tao. Waray na kukuha kundi nalalapid pa hiton problema nga ayugin bibinuhan. Magadi ada maupay ka K5. Anyways, noron yan ito natin pag-restoryahan. At the same time, nga dikita ito natin balita international. Kaya may 25 katawo nga na-trap, hausa nga lungiba, halawsa. Pero ini talawas na. Yan. Baga good news lewat ini. Pero baga di resuwad ka good news. Kaya naman naroon na-trap. Kuhaon tayo itong detalyehin ni Noronian sa K5. Samtang itong Amerika o trong agiging pupunterya itong mga port city hiton Iran. Now, magtitinikang-tikang naluwatin ka K5 itong kagubot. Magtitinikang-tikang naluwatin ng pagapagbalyo itong epekto itong ekonomiya. Itong posibilidad pala ha. Posibilidad ka K5 nga may pagataas naman itong presyo. Kaya ito na itong mga kompanya nga mga gahaman nga diyan sa Pilipinas. Posibilidad pala nga nga may pagataas na nahataas na. I-implement na nga nga pagataas, dudurudog nga pa. Tawaray. Oo. Amay, tabaga na, duroy la. Si pa, Pinoy, kapwa Pinoy. Ano, naglalaban-laban. Ano? Anyways, alas 4.54, na standby la ka, kamo kang K5. Pagbalik natin yan, kahoon tayo ito naging nahuruhimang raw. Hi, National Poverty Commission. Kapwa nito ng mga taga-media. And yan ang akulok pa. Kabahin niton pagpakabuhi ton mga parpangisdangan pero pangadetalye ng sadang niyo hibarukan yan na ito na itong taramdan. Standby na, mabalik ito na itong taramdan na El Castigador kataliwan itong piper ng mga pahibaro.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nikalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: Red Horse Beer in Numan Whistle.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: More than we were. More than we were.
8: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
9: above, no one. May ka
8: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
10: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.

0: system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Aton oras sa K5 News FM, the Global, alas 5:02 nangan oras sa durot naman na aton itong DTX 500 ang makusuga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Nabalik kita sa K5 itong aton taramdahan. El Castigador, kaupon laga po ni ka K5 Jaime Gravador. When na durin natong dugayon, aton pamatian ka K5, ito nagipa, ito Nurhimang Rao, ano? Hiton grupo, hiton mga National Poverty Commission, ngan hiton mga taga-media, kabahin, hiton na topic, ano? Nga harampang para hiton gunting nga mga parupangisda. Sige, dyan natong dugayon, kay halabay ni nga restoryahon, so aton papamatian. Adika K5, pamatayan natin ang harampang kanina.
8: Ano hali yung anong panawanan? Ruta, na kung ano man ang atong ma-restoryahan, kaya ang purpose ni Nama talaga is para mahibaruan ta kung ano talaga ang sitwasyon ng sektor din ni Halhaleiti. Leiti, ano, hindi. And pasir di ha-regionate talaga, pwede man pare-pare. So ayaw lang kita pag-alang and may request lang na kung may kita pakiana, we do it. And kuan la subtle way dere nga kuan kay anhi kita para mag-discuss. We're here to discuss and not to argue, di ba? So, salamat and siguro I turn over ko na kan ma'am sa
9: yes,
8: TIA for
9: we would like of course
8: you're an expert hini.
9: We will turn over, you know, the facilitation.
8: Yeah.
9: So, of course, to Ma'am Sol Alarcon, the writer of the PIA Region 8. She's representing Rayan El Arito, the regional head of the information, Philippine Information Agency. Kaya ang dami natin dito mga media ngayon, and of course, yung ating mga guests, yung ating mga distinguished guests, speakers.
8: Okay, our resource persons natin, we request our municipal agriculturist
9: of the lab, we just sit here.
8: Uh-oh.
9: And then we give it Ma'am.
8: Maybe
9: Ma'am Sol, okay.
8: Ma'am
9: take,
8: Sol
9: it away.
8: Expert, take it away, Ma'am. Buti siguro, Ma'am, introduction about how PIA.
9: Thank you, Ma'am.
8: Thank you, Ma'am.
10: Good afternoon, everyone. Good afternoon, ito na itong mga bisita. Yan ang kulupa. I'm Sol Alarcon from Philippine Information Agency. I will be your moderator in today's press conference. I would like to introduce our media partners who are here with us this afternoon. We have here from TAC Globe News, Mr. Noel Montes, formerly my colleague. Ano, pero nakatoy din nakatalabay, Habong Moradyo. We were both employees of Habong Moradyo before. And

0: Mr. Marlon Tanyo of UIMP, IBC 6. Kakausa gihapon, bumuradyo. I think nakabati na kamo gihapa, haiya hato. And also, Mr. Ted Tumas from Balita Kasayuran, at ulitirano yung anato mga media. Parang pa mga media, pinobserve parang nahihira. Jek-Jek Suyosa of Brigada News FM, and of course, the junior of Roy Moraleta. Yan, mapakihala ito nila. And may koan, kaupot ko gihapon, itatang mga amon mga photographers, at itinong mga gwapo from Philippine Information Agency. Of course, I will introduce first our resource speakers in today's press conference. Kinaik magbabaton ang mga pamakianan natin mga media. Okay, from DSWD, Field Office, Planning Officer 1, Ma'am Jana Horda. Hi, Ma'am. Also from DA, OIC, Field Operations, Division Chief, Ma'am Lor Fatima Butaka. Hello, Ma'am. And we have here Sir Adan Stephen Balduta, Project Development Officer 3, SLP DSWD, Field Office 8. And from NAPC, Imam Roxanne Ladlad, Development Management Officer. Imam Kimberly Kimpis, Balay. Oh, ati Imam. Mama, ba't yung kaya kitli yan? Ay mga, okay. Naton ni Kuligo. Gina-introduce ko na itong mga resource speakers naton a while ago. So, first and foremost, this Talakayan is the first for first, second time, first pala. This is in support to our commitment. Di po ba nag-perma pala kami ng Memorandum of Understanding. So, this is part of our commitment to support the NAPC programs, projects. So, we can disseminate it through the different media platforms. Kasi, damo na nagkakagawas yan ng mga fake news. So, we have here the mainstream media. Kasi, damo blogger na di nato maintindihan kung tinuod ba o diri. So, kami nga ali ha mainstream, hira nga ali ato nakaupo ng mainstream media, hira ito let maghahatag, hand correct the information. I would like to ask you, ito na ato niya na mga bisita, niya, when you love mag Facebook na ito mo, mag-scroll ka mo, and your Facebook accounts, please check with your sources. Kaya kadamo yan ang mga fake news nga nagkakagawas. So, ang matangyan ito, salamat nga nakikig-fight kami ng Philippine Information Agency. So, you have to check itong iyo anay, Ma'am, advertisement lang niya. Pala niyo, halipot lang. Gusto ko lang i-request ito na itong mga, anong audience yan nga, please check first with iyo sources. Kay once, matuod talaga ka mga bloggers. Why? Magtarik itong himuhin mga fake news. Okay? Na okay na yun, sir. Okay. Start na kita ito na itong press conference. I would like to ask first Mr. Ruel Montes for your first question. Forgot to let us ask our resource persons to say something so they can explain to us what this is all about. From DSWD muna, ma'am, can you please explain to us what is this all about? The Department of Social Welfare and Development is the forerunner for the formulation and implementation of policies and programs relative to social protection and social welfare for the poor, vulnerable, and marginalized sectors. So our mandate actually with ESWD is to provide programs and services to be able to address concerns pertaining to poverty and all other social welfare concerns and issues. So as far as ESWD is concerned, we have so many programs and services. In the, I guess everybody knows that one of the primary program of ESWD is Pantawid, or the 4 P's. And we also have the Sustainable Livelihood Program, and probably this is where most of you are most interested to or into, kasi SLP, yung program ni ESWD po na magbibigay ng assistance para sa mga associations or individuals who would want to engage into micro-enterprise activities. Although, meron ding track po si SLP for employment track. So, meron din po yun. Pero mas famous siguro sa SLP when it comes to livelihood or sa micro-enterprises. Also, we have the Kalahi Seeds. It's a community development program whose aim is to improve communities through engagements. So we empower communities through engagements wherein we come up with programs na kung saan yung mga tao sa barangay ang gumagawa or naggagawa with the funds coming from the DSWD, and then eventually papasa po siya sa LGU for sustainable or sustenance na pamalakad. And also, kasi this is farmers and fisher folks na lang po, ano, ikikitar na lang po natin relative po sa audience na meron tayo ngayon yung projects, programs and services ng ESWD. Kasi yun yung ba, probably, though may sector po kayo doon, pero more on the, ang iba po is psychosocial na mga assistances. Also, we have AICS, yung assistance for individuals in crisis. Wala po ditong livelihood, however, yung individuals po na in need, in dire need of assistance for burial, for medicines, for hospitalization, and even for food or transportation, pwede pong makahingi ng assistance sa DSWD. This may be focused sa indigent or indigent, should I say, na individuals, but it's not limited to only this sector kasi kahit po yung meron, pag exhausted na po lahat ng ating resources, financial resources, lalo na po yung may mga sakit na talagang kailangan ng, you know, yung lalaki na lulobo ng lulobo yung hospital bill natin. Kahit po gaano karami pera natin, darating din po ang panahon that will not be enough. So, AICS will be there to provide the assistance. Kung qualified, it will depend on the assessment na po ng social worker. Also, meron din tayong for disaster mitigation na program. It's a temporary program. We call it Lawa at Binhi. This is a program po ni DSWD that is for the... Yeah, it's a short-term program, intervention for disaster-affected families. That is actually, or rather should I say,
1: Project Lawat Binhi is a program focused on climate and disaster resilience through water sufficiency and food security. The word Lawa means local adaptation to water access, component involving building water-related infrastructure like small farm reservoir, while Binhi stands for breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, promotes food security through community gardens, disaster resilient crops, and other sustainable farming practices. This is a short-term lang po na program for areas na identified ng PAGASA, BOSD PAGASA, or other agencies na disaster-stricken na area para ma-mitigate po yung sabihin na lang natin, problem na na-encounter ng farmers and fisher folks. And this kind of program po ni DSWD is, ano po siya, LGU po ang nakikipag-transact with DSWD. So kung saan area, sino po ang beneficiaries doon, si LGU po yung nag-identify. And then we do, and si DSWD on our end naman po, we do the assessment. So, yun po yung sa disaster. And then, if you have your own associations, and you would wish to, hindi lang po yung makakakuha tayo ng fund with DSWD, pero kung gusto ninyong mapalawak pa po ang network ninyo, you can tap our EPOP na program. EPOP stands for Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. So EPOP represents a collaborative initiative involving multiple Philippine government agencies tasked with addressing hunger and poverty. This program is dedicated to mitigating these challenges by empowering community-based organizations. So, baka gusto po ninyo maging supplier ng supplementary feeding program ni DSWD o kaya ng other agencies, you can tap EPAP para po magkaroon tayo ng mga collaborations with other agencies, hindi lang po with DSWD. So more or less, ito po yung programs na sabihin ko mas pasok po with the sector that we have today. Thank you.
0: Thank you, ma'am. We have here Sir Adam Stephen. Could you please add about the answer SLP program from the SLP? Thank you.
2: Thank you, ma'am. Good afternoon po. Mga pinakulubhado nga kanan. So, I think, anibang anihaato na nun na aandiyan na maaram na po ang Sustainable Livelihood Program ha, DSWD. As mentioned earlier po kanina ni Ma'am Chona, usap po niya na program ha, DSWD. But to inform you po ang Sustainable Livelihood Program, usap po niya na nag-provide in iba-iba na capacity building or nagkakandak yung mga trainings para matuhan ang mga target ng mga beneficiaryo. At ano po mga target ng mga beneficiaryo? Ang magkirto ang mga vulnerable, may iba-iba ng mga different sectors, including po ang farmers, ang mga fisher folks, women's, and PWDs, and iba pa. So, dire lang po kami, nagpo-provide ng grant, or nagpo-provide ng assistance. Before that, we make it sure na ang among mga beneficiaryo is may adanera kapasidad para pag-implementar ang era negosyo. So po, ang among po Sustainable Livelihood Program, may adanini duwa katrak. Una, ang pag-negosyo or micro-enterprise development or pag-negosyo. At ikaduwa na track, ang pag-employo or employment. So, i-discuss ko kung ano yung mga track. Ang micro-enterprise development track or ang pag-negosyo, ang ini ay mga person or individual or association na willing or gusto mag makaabilin assistance in a group or individual na kundiin ang amon beneficiaryo kung individually ang makakarisipiya in a maximum of 20,000 pesos. Ang seed capital fund, or ang tinatawag namin na ECF or ang seed capital fund, ang iniya ang amin grant na ginahatag na ito ang beneficiaryo na ito ang individual na gusto mag-apply haapon. So, ang paggamit ng seed capital fund, ang mga pagkagamit ito niyahan pagpalitin ng mga raw materials, mga equipment, or any ha, may ita kinalaman ng iya operation ng pagdidibosyo. Then next is, may din namang tinatawag ni hapon na association or group wherein nagpro-provide kami ng tuhan asosasyon a maximum of 30,000 per individual at a maximum of 30 members, a minimum of 15. So I know niyan, dami rin mga pateana. Ano. Pero meanwhile, gusto ko lang i-orient ako ano, about ininaamong programa, ang sustainable livelihood program. Ang singhan individual na 20,000 pesos, ang paggagamitan ng 30,000 or kung ipupul an amount ng 30,000, that is 900,000, I think. Kung ipupul an 30,000 times 30 members, 900,000. Ang paggamit ito, gagamitin ng operation ng asosasyon na nila pag-inegosyo. Pagpalitin ng materials, pagpalitin ng mga equipment, pag-establish nila facility kung kailangan. Or kung pwede paggamit ang tinatawag natin na cash building yung asset or cash forward na pwede ibayad lang ito ang mga membro na mabulighan pag-ayos sa establishment or pag-clear ng area para may on the road to market road. So, ang mga pwede hiya. Then, may na natin tinatawag na skills training fund. At gamit ang skills training fund, like an individual or an association member, may dakakulanganhan mga trainings na kailangan nila matrain nila para mas maging effective pa ang era operation, ang era business, then po pwede gamitin ang skills training fund, pag-hire him mga reliable na mga traders like from TESDA. So gagamitin niya pag-training fee, pagpalit ang era mga equipment or ang era mga uniforms like that. So, ang gipro-provide namon under the skills training fund, a maximum of 20,000 pesos. So, iba na po ito yung atuhan individual na 20,000 pesos na paggamitan niya pag-negosyo. Iba na liwat ang amount para na atuhan grupo na 30,000 pesos, then iba na liwat ang skills training fund. That is for pag-negosyo or micro-enterprise development track. Nalikitahan pag-employment. Kung ikaw or ang iyong pamilya, ang iyong membro ng pamilya may ada ang willing na ma-employ, may dali skills, then na-employ na hiya ang problema, wari niya gagamiton para pag-secure ang mga requirements like NBI clearance, police clearance, or wari pamasahi, board and lodging, wari niya food allowance. So kung pwede kami mag-provide a maximum of 20,000 pesos para paggamit niya, hanatana ng mga pagkagamitan niya. However, kailangan dapat ang amon magiging beneficiaryo may dala niya guaranteed employment. Di rin kami mag-provide yung grant basta wari pa guaranteed employment. Kaya ibig sabihin may dala employer. May dala nag-hire na hiya. Now, the question, ano ba ang mga requirements? Ano ba ang eligibility requirement na ina-require namon? Following po ang among Memorandum Circular 3, Series of 2025 or ang Omnibus Guidelines on Implementation and Sustainable Livelihood Program, kailangan po ang among beneficiaryo is 16 years old above. Basta mapulhiya hapag minegosyo. Kung for employment naman, kailangan niya 18 years old above. So ang apektuhan natong mga minimum requirements din kailangan po namon invalid ID.
0: Thank you, sir.
2: Yes po.
0: Siguro later, after the hearing questions, let us ask also our other resource speakers to give us updates of their programs. From DA, ma'am. Go ahead po.
3: Sige po. Thank you so much, ma'am. Maupay na ligas sa ating kadanan. Opo. So again, ako po yung Lord, usagi nga po niya sa Sorbu na gobyerno nga under the Department of Agriculture. So yan na po, i-handle ko po ang mga programa ng Department of Agriculture nga po, at iunanon nga makatagampan po ako. So I understand po nga na ano yan na, mga taga-Dulag and Tacloban, ano po? Tama? Sige po. So, ang DE po, ang mandato po ng opisina is mag-promote po in agricultural development. Naging, ang atong po yung in-invision ng Pilipinas maging food secure. Pagkaano. Naging, syempre, maging prosperous. Magkakaya na kita-kita, maging malipayo ng atong mga farmers. Naging, mga parupang isla. Pag-abot naman po ang atong mga programa, medyo damo. Okay la. Sama-sama tayo na po. Tikangon po natin han aton National Rice Program. By the way, ang office po, ang aton mga programa, hindi ka per commodity or per type of, yun, commodities, rice, high value livestock. And maraming sir, Municipal Agriculture Office, kay naikitsipayan kita aton mga Municipal Agriculture Offices. So again, tikanan taha rice program, yan ang 2026, basihan aton aprobatong gaan or anatong pundo for 2026 under the rice program. May nada po kita alokasyon para panhatagin mga hybrid seeds, hybrid rice seeds na in mga abono. And inbred rice seeds ang nahatag po yun eh, ha, mga NGUs ang atong field rice or Philippine Rice Research Institute through han atong RCEP program. So, or RCEP. So, kita po, ha-DA, ang atong focus ha rice paghatag in hybrid rice. And kapag kaya na, may ada po kita mga identified hybrid rice clusters na atong dipo-focusan po para hindi na programa. So, inihira po nga ito mga hybrid rice clusters, may adagiha po ginig mga fertilizers na ito iginahatag na ira. Last year, bang good, may adag kita panhatag ng mga biofertilizers o ameliorant, hindi ba pa, pero yan na, nag-focus kita ang inorganic fertilizer o ang mga abono na diri organiko, ang mga commercial na ito na mga abono. Hino ang mga katagamtam, again, ang ato nini mga hybrid rice clusters, naging organic na ito ng mga FGUs, naging siyempre inanglan ang mga miyembro ng mga clusters, mga registered RSBSA. Ang ato platform para ang registry ng mga farmers. Then, may anong ihapon po kita, provision in small scale irrigation projects, small lang. Kaya nag ko ato po ha, niya. Then, at ato naman mga agricultural equipment and facilities, naghahatag kita hindi, di kami yan ang nakuig, pinaagi at filme.
4: Alright, so amo ang K5, ito na parte, ano ito, na Hirohi Mangrawa. Kao po dito Department of Agriculture, kao po dya K5 ito Department of Trade and Industry, ngan iton ka K5 ang Department of Social Welfare and Development, ngan mga opisyales, ngan personales sa K5, ang kanan Filipina Authority for Poverty Commission. Nanginginano ka K5 ito sektor or aspeto ito kapubrihan nga particular nga na-experience itong aton mga parupangisda. So kanina binabati nato ang dorilain nga mga opisina or ahensya. May danira mga plano, may danira pondo or budget para itong labi nga panginahanglan itong mga parupangisda, particular ka K5 itong mga paggagastusun para itong pag-implementar ito ra hanira na mention ng mga programa. So at least nakatumang yapon equally attended ito na pera nga mga representatives si kang itong mga fishermen sector somehow baga naklaruhan nga na physically naka-witness nga nakaguruhimang raw at era para hin common goal ano or baga para hin makakaupay nga pag-decision. Alas 5:30 na K5, standby la, pagbalik naton, kuhaon naton ito na linya ni ka K5 Kevin Susana, live and direct sa Agusan del Sur para magataga-aton ito ang kadugangan niya detalye ng development ito nagpapadayon ng palurong pambansa 2026. Standby ka K5, mabalik kita, kataliwan itong pipira ng mga pahibaro.
5: Filipino. Wow! May pumso! Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Suli.

0: Baka K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
3: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
3: Para sa malusog na tay.
2: DGX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolve sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Alas 5.35 na K5 oras sa K5 News FM Tacloban. Nabalik kita ito na itong taramdaan, El Castigador.
2: El Castigador!
11: Tapos nag-aapon ka K5, ika K5 Jaime Gravador, Ngandiri Madugay, at itong ikakaupo na itong linya, ika K5 Kevin Susana. Live and direct ta Agusan del Sur para magatag-aton itong mga development at mga balita na dugan na ba ito natong gold medal para ito ni Sir Visayas Golden Singers ang nagpapadayon ka K5 nga palarong pambansa 2026. Bueno, dira na ito dugayon na adi na. Ready na ka K5 Kevin Sustana live and direct ta Agusan del Sur. The K5 Kevin, stand by!
2: K5 News FM, live report!
11: The K5 Kevin, K5 mo.
2: Direkta! Sa Agusan del Sur.
12: Narito, K5, hi, may adik ito na nagkikinita itong volleyball game. And secondary boys, na magtatapos yan ang adlaw. Wag niwali, yan ang adlaw at pagtapos na tanan itong basketball, volleyball, secondary, elementary, para hiton preliminary round. Kay buwas nga adlaw, ma-advance ang top 8.
11: Okay.
12: Ngayon itong quarter final round. Anyway, yalo kay Paybay me?
11: Yes, oo, oh, yes. Oh, go okay. ahead, go ahead.
12: Anyway, sabihin natin mo to address your first question.
11: Mm-hmm. Yes, kay K5 Kevin. Baga nawara ang linya ni kay K5 Kevin. Bangin na igumbula ang signal. Kaya nagkikitaya yan na, nagwi-witness siya yan na itong volleyball. Which in fact, ito na, pero actually nga mga namamati yan na, nagpipinanhulat nga, na-request nga, pag-like, wag ka mo itong volleyball. At kaya yan na, oo, kaya ito yan ay ka K5 Kevin, nga yan ako na mauhuman itong mga elimination round. Oo, para itong final. Ka K5 Kevin? Mm-hmm. K5 Kevin? Oo, sige na, yun na, utod na. Oo. Siguro, i-advise nga, gumawa siguro nga itong stadium kay labot at mari nga sa ano, iniinbangin na sasarup itong signal. Bangin nagtatarap-tarap ka K5 itong signal itong nga na itong court nga naigo itong bula.
13: Direkta, direkta, mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM, malarong pamansa 2026. Report, report!
11: Alright, may dangan kita nga di bed ka K5. An masayo sa iyo manining ang bed. Yan na lang kita inikita, no? Pero maupay, kaya na-play na ito. Inulat-ulat na natin ka K5 Kevin Susana para maghatag-hato nito na development dito na palarong pambansa dito nga. Kanina na, katunay yan, no? Dito na side nga kung animo ko na pag-anak ka K5 Jaime nga gold siguro na ato baga na utod. Pero yan na, klaro hunta ito na igre-report ato ni ka K5 Kevin Susana. Ka K5 Kevin? Mm-hmm. Ah, okay. Maray pa. Oh, bangin nagtitina po tapo itong signal ka K5. Dakay na igo hiton pag serve han taga Ormoc. May ada ka K5 volleyball player nga taga Ormoc nga I guess amog hapad to ito naging na Mr. Mr. Mr. Baga kalanganin. Amog hapad ito naging Miss Region 8 representative ano para hiton palarong pambansa pageant. May pageant man ko dito niton palarong pambansa gihapon. Same with Evra, Ispa, ang Atua Samar, ano? Makikitaon natin kung ano ba itong karagang kay as of this afternoon. Ma-update lang kita kay K5. Ito na report nga mga medal tally na dihiton aton dashboard, ano? Naging po-post na ito na social media. Nowhere to go but up. Oh, diba? Dayon nga nakabawi itikang itong kaperdihan kagabi ang Evra Golden Stingers and Basketball Girls. Secondary ini nga kategory mahuman perdihon itong Israa or Warriors itong Sock Sergeant kay Faba score nga 69-42. Sakob na a quarterfinals itong Stingers standing 3 or standing 2 nga daog nga usngan usang perde. Samtang, yun na naman nga adlaw, nagtikang na itong dance sports competition na hanap palarong pambansa. Samtang ka K5, ginperdi naman itong Evraa Golden Stingers and Memarupa Tamaraws. Hasunod na itong duha kaseta. Hascore nga 25-21, 25-13. Hand volleyball boys secondary category. A PEO covered court, Patin Aya Prosperidad Agusan del Sur. Duha nga daog ng duha nga perdi na itong standing itong Stinger nga magbubuhat na lang hina mga nasasalin nga mga mulay kung makakapada yung pasunod nga round. Duha kada pula ang makakaabante itong quarterfinals kundi itong Stingers inaada na hapul D. Samtang may dagyapon na kuha yan ang adlaw nga bronze medal para ito ni Evraa swimming team. Nadagaan hiton Evraa itong bronze medal 4x50 medley relay boys elementary and 2026 palarong pambansa. Ang mga kaapian relay team Amira Rex, Carl De La Cruz itong backstroke, Jibril Losios Roldan itong breaststroke, nga ni Jacob Pistenio itong butterfly, nga kalangoy nga Lance Luisa Roca itong freestyle. Adi ito na or nagkamiada kita itong interview or exclusive nga interview kan Lance nga nakakuha naman itong bronze medal. Kadugangan naman ka K5 nga update. Oy, may da mga new set of golds naman. Yan na iton aton Evra Golden Stingers. Siguro itong detalye ni. Kaunta iton magiging report ni ka K5 Kevin Sustana. Ka K5 Kevin.
14: Yan. Kita nga masulod, oh. Naupod kanina, nag-iinihap na kuhan mga gold medal.
11: Amo na.
14: Kering ko kanina nga unofficial pa ini nga aton kuhan, nga aton pag-ihap itong gold medal. Mm-hmm. Kay ako mismo itong nakakakita, na nakakadaom.
11: Amo na.
14: Tapos itong Team Ibra in Maylanira at Nira, kalugaringon na recording.
11: Right, right.
14: Siyempre, mapakianit aton ng mamati nga kaya ano nga nakakita ka na nga nagdaoghan gold tapos nag-record pa ang Team Ibraa na nagdaoghin gold tapos dire lagya po official. Dire ito magiging official mga ka-K5 kung dire mismo tikan itong central palaro record it magbutang haira po. Okay. Kapag kaya na dida itong latest medal update it kanang palarong pambansa website unong pala itong gold medal itong Eastern Visayas. Ang kakulog pa ito. Kursin nun, waray pa nahihira na record ang lima nga gold medal na nadagaan niya na nadaw. So, aton pagtatagpo sa usaon, sa K5 Jaime, ini nga 11 nga gold medal itong Region 8. Ang taga San Miguel Leyte, na Christian May Taharos, duha ito nga gold medal na niya na angkon. 1,300 meter girl secondary ngan 3,000 meter girl secondary. Duha na nga gold medal. Okay. Tapos, tulong nga mga wrestler. Mga kababayenan ini nga mga wrestler nga na eskwela tanawan nga Matag-ob National High School under Hitlete Sports Academy. Ira Iliana Santos, Alessandra Rubia, nga Leira Shane Silvano. Nagpakadaog ito, Hira, ang Wrestling Girl Secondary Cadet Division. So, duha nga kantaros, nga tulong at ng wrestling, lima na nga tanan. Padayon sa ini. Si Cassandra Palapa, ang maasin Southern Lady, nakadaog ang long jump Girls Elementary, ikaunom nga gold. Si Janela Barrete, taga-Tacloban, nakadaog ang triple jump Girls Elementary, ikapito nga gold. Ang team event han Arnis na taga Maasin City nakadaog in gold medal. So pero na walo na.
11: Walo, walo.
14: Okay. May daliwat ko sa nga gold han Arnis solo event tag-uusaan la. So ikasiyam na.
11: Siyam.
14: Nakadaog liwat in team event an artistic gymnastics. So napulo na. Nga ni ka 11 nakadaog kita han table tennis doubles event. So kung sinangatanan ini nga gold medal itong Eastern Visayas. Now, may ada pa kita duha ka adlaw nga kompetisyon. Nga ni di pa nga niya na human. May da pa yan agin mumulay nga mga gold medal game, athletic, dito itong dance sport, dito gymnastics, dito wrestling. May da pa giminulay yan ah. May da pa pagmumulay yun buwas. May da pa pagmumulay yun itong Sabado at Aga. At Sabado, last date mo rumlay. Domingo at closing. So diri harayo, diri imposible na aton makukuha mahihikay ang last year.
11: Wow.
14: Kaya ang last year may ada kita 17 na gold medal. Yan may ada na kita 11. Now, ang last year, ang last year 17 ang gold medal, good for 10th place. Yan na posible naton makuha 17 nga gold or pwede pa nga ni maglapos ang 17 nga gold. Madependit aton performance. Ikang yan ang akulog sa Tidon Sabado. Ipakiana yan na Sidmon ka makakuha kita yung 18 nga dahabayin tinga gold medal. Ma-improve ba kita ka to 9th or 10th place or 10th place lagi hapon? Depende. Pwede kita mahiho. Pwede top 10, pwede liwat kita mataktak sa top 10. Kaya di rin man liwat kita nakakaihap kapag kaya na itong unofficial gold medal kiti mga region. Bangin liwat, sige itong era kuhan. Sige liot ito era dugang. Itaton mala nakikita nitong official. Pero may dahil liot niya, kalugaringon nga official. So, kapag kaya na, diri kita maaram kung haing good kita ng lugar. Pero I'm sure, itong 11 nga gold medal, nabilong pa kita yan na dida itong top 10.
11: Top 10.
14: Magbabaryable ito, dida itong sabadong adlaw, matasaptan ito dida, kung haing kita harani nga pwesto. Pero kapag kaya na, o hapag kaya na makakasiring ako nga safe kita, nga adag pa kita itong top 10, ipinaagi itong 11 golds. Ang sigurado liwat ako, nga ito National Capital Region, sobrang na hintrenta nga gold medal, itong nakuha yan na, na nasunod dito, itong Calabarzon, permanente lightweight na Region 4A, Calamba, Laguna, Batangas, Romblon, Quezon. Ganit nasunod dito, Western Visayas, Central Visayas, ngan possibly ang Negros Island Region,
11: yes,
14: itagi ikaunom hapag kaya na.
11: Ayan, oo. So, the chances are, kaka-K5 Kevin, pwede, usa nga chance, makadugang kita or malapsan natin ito ng 17 gold sa last year, yan ang atuiga. Pwede. Or second chance, second chance, kung madudugan mang good, lamang dahil itong makakalapos kita ng 17 gold medals from last year, makakabot kita itong top 10.
14: Oo, dako itong paglaan, makipaybay. Hopeful talaga kung magpapadayong kita top 10. Itaton man lang ni medyo kalaban di dahil na Cordillera Autonomous Region. Dahil amo ito nakasulod ha top 10 last year for the first time. Pahapag kaya na pagkita-kita ko, Maloya, Cordillera, Autonomous Region. Ang makurila, kay Hanuna nga tuig, waray pa ito ng Negros Island Region.
11: Yes, oo. Kaya may nga mga post niya na narabatin in IR.
14: Oo. Taka ito din IR, adayan na ikapito, ikaunong nga pwesto.
11: Yes, oo.
14: So, posible ito maging factor, din itong placing itong top 10. Itong Cordillera Autonomous Bangin, mawara top 10, ang makuri, kaya may na maliwan. Ito nga NIR. May makasagkosod ito yun dito. Binasagkosod ito dito. Word, ailing ko yan. Doamo yung marantayan ka K5.
11: Oh, pero nakita natin ka K5, Kevin, ano nga, may strength gulit itong Western Visayas kay bisan may ada NIR, adalaga po na exist itong Region 5 or ito
14: na Region 6, Region 6.
11: Region 6 sa mga Western Visayas bisan ni rabaga na nagbulag-bulag. Kasi unda mo talaga baga magkarit na ini.
14: Dako itong nakawalan ha Western Visayas, kay bumulag ang pakulod ng Negros Occidental Haira. Kaya ang pakulod, damit mag-upay itong na players. So dako itong nakawalan ha Western Visayas, pero nagpapabilin ng Western Visayas, at ko lagi itong top 5.
11: Yes,
14: so, klaro kung makaritira.
11: Siguro last question nila, ano itong aton chances pa nga makakaduklat kita itong gold medals, hain ng mga sport events? Darod ako ito aton chances.
14: Okay. May dapat kita na sasalin na wrestling, K5. Yan ko naglalaon pa ako na makakakuha pa kita yung mga upat na gold for all sa wrestling.
11: Wow.
14: Bangin kita makadalin o sa nga gold didiha athletics o sa Ordoha. Bangin kita makakuha dance sport ng gymnastics.
11: Wow.
14: Ada kito naglalaon ka K5.
11: Han mga himong ilalaon man ka K5 Kevin, warim na mention ang swimming, ada pa hiramalpas.
14: Kukurian yung malpas ng K5-5B ay bago pala niya nga ng high school. Ano na, madali lang niya niya pagperda niya mga kalaban kay Papreaser Elementary.
11: Balitaw.
14: Kaya pag umali nga nag high school, ito yung mga kalaban dito, mga grade 10, grade 11, grade 12.
11: Anak kong kinita nga meme sa Facebook, grade 7 kapal ako na palarong pambansa, pero anim kalaban, college student na. Kaya ito mo durudag ko na.
14: Kung baga ko an a beauty contest, malaban ang Miss Tintintado sa mga veterano.
11: Balita, pero at least that's a good experience ng stepping stone ni Malpas nga bago na mangguto yung atmosphere kay high school na iya. Damo pa ito, 8, 9, 10, 11, 12.
14: Oo nga, mati ka-improve ito hiya kaya ito yung kalaban niya na magtusog, mag-graduar naman.
11: Okay. Kung baga dodominahan it ni iya, ito magkakalakat, iya liwat generation it magkakaabot.
14: Tama. K5-5.
11: Alright, sige.
14: Okay.
11: K5 Kevin.
14: Amo it latest, basta sigurado ako nga 11 gold medals na natong pinangaranan niya na ito nakuha it Eastern Visayas. Buwas, magkapadahin kita ito na itong pag-update. Nga kita na lang ka mo mga K5 ito na itong post. Dito ito na itong official Facebook webpage. Gantikang dili ha prosperidad Agusan del Sur paran palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampyon nga balita serbisyo publiko. Anay gayon ka K5 by me. Gusto ko pagpasalamat ngayon hini nga aton mga sponsors. Ningangalimtan ko na Northern Samar Congressman Edwin Ongchuan, Northern Samar Governor Harris Ongchuan, Toyota Tagloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, CBU Hotel, Print Options, Provincial Government of Samar, Provincial Government of Northern Samar, Suganpan and Leyeco 2, Nan Leyeco 3. Damang salamat, hindi nga aton sponsors.
15: So karon tanan ni kay Bye Bye. Abali kita ipon ato di papalo ang update. Pagpadayon han palaro pambansa 2026. Ini ka kay Bye Kevin Susana parang kampion balita serbisyo publiko. Kaliawan na jura na kaglopan ng tungkol sa generalan Visayas. K5 News FM.
11: Yan, no. Enjoy liwat han imo cream line ice cream. Baga may adahin niya.
13: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM. Malarong pamansa 2026. Report! Report!
11: Amada K5, tikang Agusan del Sur ka K5 Kevin Susana. Baga kinita kita nito niya post anong nakamamati. At term nakamamati. Kin mga ice cream, tikang ito ang cream line, ang kanda Alisa Valdez, ano? At the same time, meda nga tugapon, dirty ice cream. Maging tatawa nga dirty ice cream, ano man, naginero, scoop la, ano? Ang scoop. Baga, sige, ito niya kaon, labi kay baga mapasupaso yan na itong panahon nga ito ha, Agusan del Sur. Ada kay enjoy. Oo, pero na ako napansin, duha man na niya ginaaro. Kasi nga, camera man ko, no? Baga, usaman natin yung itong lumakan. Ino daw natin yung tuto ko yung cameraman. But anyways, anato na oras ka kay Febrasico, 52 na. Baga damo pagdating nato niya restoryahon, untayan ng adlaw. Pero waray baga, nahiabot ito nato na oras. Pero, I guess, si Carita lagi hapat mag-urupod buwas ng adlaw. So, kapyut la. Kay ato nito na paghihingadayan, anwaray kahingadayan yan ng adlaw. At the same time, man mga gusto magpabate, ini na ato gina-acknowledge ano yung mga mensahe. And we will try our best nga mabasa gapon ito nito naton sunod nga programa. Alas 5:53 na ka K5, siguro talent aton pag-uupo nito aton taramdan El Castigador. Pangalan ni ka K5 Roger Telana, aton ni kaupo ni Junior Department ya K5 Milton Mate. Para man ni K5 Vime Gavador para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hashtag na kloban nga nabugos sa sanarangan Bisayas. K5 News FM.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My pumso!
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
17: Ang 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat tayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Harris Ongchuan, ng Congressman Edwin Ongchuan.
18: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua ini at mata akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
19: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar.
20: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
23: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Gina Magbanwa. Isip Osaka Nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod permit ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
26: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
27: Ach!
26: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
28: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
28: DTX Beauty Soap.
30: Mapalit sa mga butika.
31: Extend food supplement for men.
32: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
31: Extend food supplement for men.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Aton oras sa K5 News FM Tacloban ni Punto Alasais. Ngan oras durot naman aton ito ng Extend Food Supplement for Men.

0: Ngayon, narito na ang inyong K-5 Newscaster.
1: Mga ka-K5, ari na ang magpasong ang mga notisya, haaton mga laray, ulohan. Unahan natin ka K5 itong balita lokal, lalaki nga nahulog at drainage kanal itong Gandara, Samar, patay, hanmatadan.
2: Construction worker, dakup han mga kapulisan haakto, hinpangawat hinkable ha San Juanico Bridge.
1: Balita national naman, Senator Risa Ontiveros sa ginkontra itong pahay ni Senator Ruben Padilla nga force majeure para tugutan itong offsite voting han senador.
2: COMELEC gindiwaraan alegasyon ni Senadora Amy Marcos nga waray pinili ay ha 2028.
1: Balita international, Iran nakakarawat itong bagong initial nga dokumento para itong kasabutan ni Rahan Estados Unidos.
2: Usang nga Pinoy nga doktor, Samaran, han panmumuno, hinusang nga pasyente, hausang ospital, ha London.
1: Samtang ato naman, balita negosyo AI, magiging kabulig na itong mga call center agents, ha Pilipinas, sumala itong call center associations.
2: Para naman, ha balita kakaiba, ayam, napusilan usang nga babayi, ha Nebraska, gamit an shotgun.
1: Samtang aton balita sports, iyalangan Embuko umatras sa 2026 sa French Open doubles.
2: Ha aton naman balita entertainment, Apple David ginamin na ang iya relasyon, ha 18 anyos nga NCAA basketball player.
1: Mapayang gabi Pilipinas, mapayang gabi Eastern Visayas. Ini, ang D3 Bayo Evening Newscast, yan ang adlaw, hito na Webes, Mayo 28, 2026.
2: Live niyo nga mababatian, ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yan, makikita ang kami, di naman niya parte itong kalibutan, ipinaagi ito na atong YouTube channel, TikTok, and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nan ha detalye, han aton mga balita.
1: Unahan na itong kakifabit ng balita lokal na tadan itong sa nga patay nga lawas o sa nga drainage kanal kanina itong aga Mayo 28 abarangay Diaz Gandara Samara. Ginaaligarahan mga residente dito nga nahulog itong lalaki at nawaray pa makikilali. Ani giniinayad niya kanal han maong nga barangay banda alas 11 kagabi Mayo 27. Nahulog gihapon na maong nga kanal itong iya motor pero subay itong mga residente nga waray makiti han motorsiklo tungod kay halaro manggod ang kanal. Nakuha naman itong mga otoridad ito na patay nga lawas sa tikang hanasabi nga kanal.
2: Haato naman lain nga balita lokal, pakyas san usang construction worker na makakuwahin kable ha San Juanico Bridge han madakopiya ha akto han mga narondang nga kapulisan kakulupa Mayo 27 ha Barangay Kabalawan Tacloban City. Ginkilalaan 27 anyos nga suspect kan alias Jerry, residente han Santa Rita Samar. Nakitaan han mga naronda nga mga kapulisan han 805th Maneuver Company of the Regional Mobile Force Battalion 8 ang suspect nga naguutod hin copper wire nga nakabutang hailarum hantulay. Narecover ha suspect ang maabot 200 kametro nga electrical wire nga nagkakantirad hin 10,000 pesos sugad manan usa ka pares hin pliers nga gingamit ha pagutod han mao nga kable. Kapot na yanahan Tacloban City Police Office Police Station 3 ang suspect.
1: Alayin pa naman natin nga balita lokal. Nakupit itong mga kapulisan itong sa nga suspect nga lalaki nga may kaso naman nga estafa. Dito itong Martes, Mayo 26, sa Zone 7, 925 Nuestra Senora de Salvacion, Barangay Naganaga, Palo, Leyte. Kinkilala itong akusado kan alias Iwi, aada haligal na pangidaron, o sa nga construction supervisor, nga residente itong maong lugar. Naging epektibo itong pag-arist itong suspect kay pinaagi itong warrant of arrest ala kontra haiya tungod itong kaso nga estafa. Samtang may din naman ginarekomendaan korte nga piyansa para itong temporaryong kagawasan nga nagkakantidad naman hin 36,000 kapesos. Nakapailarom na yan ha, kustodiya itong Palo Municipal Police Station ang nasabi nga lalaki para itong kaangayan nga dokumentasyon nga disposisyon.
2: Samtang haaton katapusan nga balita lokal, ginkilala na ang University of the Philippines Tacloban komo usa ha siyam nga mga constituent unit han UP system kakulop Mayo 27. Gindesisyonan han UP Board of Regents at pag-alsahan status han UP Tacloban komo usa nga constituent unit. Ini nga pagkilala in magahatag in higayon ha maong campus nga

0: kaadahin administrative ngan fiscal independence. Sugad man nga madudugangan ira makakarawat nga pondo. Laki pa siya mga constituent units sa UP system, Amoana, UP Diliman, Manila, Baguio, Cebu, Los Baños, Visayas sa Iloilo City, Mindanao ngan Open University nga nagahatagin online degree programs. Ginaprobaran ang pagtukod ahan UP Tacloban dirahan Mayo 23, 1973. Naging kaparte naman ini ha UP Visayas kaupadan UP Cebu College ngan UP Iloilo. Amo nga naging UP Visayas Tacloban College ini. Hasta naging UP Tacloban College ngan mahuman ang naging desisyon han UP Board of Regents yan na intatawagon na ini ng University of the Philippines Tacloban.
1: Aratong mga balita lokal, indurot naman aton itong DTX Calfemex na kapag kapi ka na detox ka pa.
2: Balitang National.
1: Alasaysays na ka K5, hato naman mga balita national. Mahugot niya yung kontra ni Senadora Risa Ontiveros ang pahayag ni Senator Ruben Padilla nga may force majeure para mataganhing katadungan ang igindudusong Han Mayoria nga tugutan ang offside participation na ahasisyon itong Senado. Naging rason ni Ruben na kung kaano may force majeure intungod na magkabulag na tensyon itong Middle East nga Taiwan-China sugad gyapon itong El Nino. Pero bato naman itong Senadora nga itong tensyon na Middle East na nakakapikto itong pag komento itong presyo ang lana in angay na nga rason nga pisikal nga tumambong ang mga magbaralaod para magtrabaho nga makaghimohin mga paagi agad mabuligan ang mga Pilipino. Dugang pa ni Ontiveros, maihan na naging babantayan ng Senado ang tensyon itong but ngan China ngan Taiwan. Sugan man itong epekto itong global warming ngan climate change. Maihan nira nga pagbantay itong mga panitabo hindi rin manginahanglan itong Senado nga himuon nga maging online nala itong era mga sesyon. Labot na lalida itong bot nga itong COVID-19 na pandemic nga nakapag-video conference sira ang mga senador samtang ginbubuhat itong erasisyon tungod kay National Emergency Case Manalto. Hasta yan ha, mapasulag yapon nga mga rawo na Senado ngan social media. Kung angay labag yapon tugutan ang pagtambunga ngan pagbutos sa mga senador, ipinaagi itong teleconferencing. Iniinabot nga itong otro nga pag-inabsinon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ngan may adapapira ng mga senador Han Mayoria nga nakatala an pasakahan hingkaso.
0: Halain pa nga balita nasyonal, igindiwara ni Commission on Election Chairman George Garcia ang alegasyon ni Senador Amy Marcos nga waray matatabo nga pinili ay ha 2028. Sumalakan Garcia, mandato han konstitusyon ang eleksyon ha tuig 2028 ngan bisan pa kung duha pa ka tuig ug saan pinili ay nagtitikang nahira ha pagandam. Ginaadman nira kung patiunanhon nira ma-automate ang pinili ay ana voter registration pagpatumanhan mga patakaran ngan mga giya. Ang mao nga alegasyon in iginsumat ni Marcos sa sesyon na Senado dinahan Mayo 25 kundi in ginaalegar han senadora nga may mga opisyales sa Kongreso nga nagduduso nga amyandaran ang konstitusyon kanselahon ang pinili ay 2028 gan pahilawigon ang mga termino han opisyales sa gobyerno. Ginbaliwaray naman ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ini nga mga alegasyon na niya bugto kundi in nagsiring gihapon ni Palace Press Officer Claire Castro nga diversionary tactic line nga mga alegasyon.
1: Aratong mga balita national, indurot naman natin yung K5 itong DTX 500 ang makusog ang pangontra kontra high blood pressure nga diabetes.
2: Balita International. International.
1: Alas 6:09 na ka K5 oras sa K5 News FM Tacloban. Ato naman balita lang yang walab na sa nakakarawat na itong Iran na han-initial nga kopya itong Memorandum of Understanding. Hatikang ha Estados Unidos para iton pag-undang han giyera. Lakip ito nakasurat dito kung iguundang iton giyera inaabrihan han Iran ang Strait of Hormuz. Samtang mabaya naman itong US Navy dito hapag patuman itong blockade. Hapag kaya na, diri anay masunod itong maong nga MOU ang Iran at tungod kay waray pa mga verifikasyon kasumpay hininga kasabutan ni Ratika nga Estados Unidos. Pero kung nasakob itong 60 kadiyas in magkaada yung pinal ng kasabutan, ini in may himong opisyal nga kasabutan nga gisusuportaran nga gingkikilala kuno itong United Nations.
0: Haaton katapusan nga balita international, samaranan usa nga Pinoy nga doktor han panmumuno hinusam nira mismo nga pasyente hahiling don hospital ha London. Naka-duty hi Dr. Paul Bisnar como emergency physician in charge hamao nga hospital didahan Martes han aga. Dito han tigdan na lang nga may nanarhog nga pasyente samtang may dara nga kutsilyo. Nagresulta ini hin alarma ha hospital nga nagkasaramok na rito ginlanat han suspect hi Bisnar. Sumalakan Bisnar nagprobar ang suspect nga pagbunon ngan patayon hiya pero nadepensara niya niya kalugaringon gamit ang iya mga kamot ngan paa. Pero han nakuha han ibang nga mga tawo ang atensyon ng suspect ngan lumakatini dito lang nakita han doktor ang iya mga samad samtang nagtuturo ang dugo hasalog. Samtang naglalaom naman ni Bisnar nga ang natabo ha iya in magserbi komo wake up call para ha mas maparigon ang proteksyon ngan katalwasan han mga staff ngan pasyente ha accident and emergency han hospital.
1: Manaton mga balita international, indurot naman natin sa K5, hiton Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakakahataga ito yung kusog ng proteksyon na kinahanglan natin na kada adlaw. Balit sa K5, pag Mighty C na. Adlaw, adlaw.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Alas 6:11 na ka K5, para ito balita negosyo. Magiging kabulig na itong mga call center agent. Hapag trabaho nira an artificial intelligence kon AI. Mahuman ini nga iganunsyo ito no sa nga nangunguna nga mga organisasyon han contact center industry han Pilipinas. Opisyal nga gimbalyuan han contact center association of the Philippines an irangara na customer experience association of the Philippines o kon CSAP kung mareflexyon itong era paggamit in AI para mapaupay itong kapasidad itong mga call center agents. Tumala naman itong CSAP President Heidi C. Enriquez anira mga empleyado indirin nila makaputin mga transaksyon na mga kliyente kundi maghahatay nagyapon ang mga ini in mas maupay nga serbisyo kundi in usaha era posible mabuhat in paghatag in mga solusyon na problema. May add 84% nga kontribusyon itong sector and call center service hakabugusan nga kita itong industriya han Pilipinas o kon Philippine IT PPM. Samtang di dito na tuig 2025 may ada 1.68 million nga ihap itong mga full-time call center employees nga nga na inginlalakuman nga maabot na 1.73 million pesos sa nga magiging ihapan mga call center agents yan na nga tuig. Anaton mga balita hanigosyo o kon balita negosyo indurot naman na ato nito ang Klinika D3 Bio.
2: Balita! Wow!
0: Para ha aton balita kakaiba ka K5. Buopay kung sugan ni Team Ayam kung gabi labi na ko na may magprobar nga mga wat haimu balay. Usa nga ayam ana nakapusilhin babayi gamit hin shotgun ha usa nga convenience store ha Nebraska, USA. Rumispondian ka pulisan han mga report nga usa nga makusog nga pagbuto hin shotgun han ira madiskubrihan ang salaan usa nga ayam. Naabtan na lahan mga otoridad ang usang babae nga nalunay ha parking area nga usang kotse nga may buho durutan bala ha usang mga sada. Subay han investigasyon, ginbayaan han tag-iya ang ayam hasulod niya kotse para pumalit ha maong nga convenience store. Rason para malisang ini nga magbinalik-balik ha front nga back seat. Natsyambahan nga may bala ang shotgun han tag-iya nga aksidente ini nga mapabutuhan ayam. Eksakto nga naiguan usa ka babayi nga naagi launta. Gintara naman ang babayi sa ospital nga maswerte nga dire seryoso ang iya na angkon nga kasamdan. Nakihaan naman ang tag-iya han ayam tungod ha pagtalapas ha balaod han Nebraska hin pagdadarahin loaded nga pusil ha sarakyan.
1: Araton balita kakaiba indurot naman aton sa K5 itong DTX sa premium coffee.
2: Balita sports.
1: Alas 6:14 na para aton balita sports official nga nagwithdraw na si Filipina tennis star Alex Iala dito niya Canadian nga partner nga Victoria Imbuco at 2026 sa French Open Women's Doubles Tournament ha Roland Garros. Nakatalaan nung tanga mag or umatubang ang duha kontra kanda Leila Fernandez and Diana Schneider Ryder around of 64 kakulo para ito na pero yung matras ang duha nga waray na nga waray gin pagawas nga formal nga rason na posible nga ginuuna ni Imbuco ani Japan lawas para ito niya padayon niya kampanya mahuman nga magdaoga ha iya orhi nga match kundi in nagmula ini nga may tape ha iya ulo nga abaga ang tigda nga pagatras na iyala in pagtatapos han iya kampanya clay court mahuman maperde kan I am kan Iva Jovic han singles round da dida han Martesa mangangandaman naman iton 21 anyos nga Pilipina ha grass court season na nga nito niya pagbalik ha Wimbledon na yana nga bulan han Hunyo. Anaton balita sports indurot naman ato nito extend food supplement for men sigurado wad ko kulang to sa kay round pag naka extend food supplement for men ka.
2: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Para naman ha aton Balita Entertainment, ginkumpirmar na han 33 anyos nga PBA courtside reporter Apple David an era 1-month relationship han 18 anyos nga NCAA basketball player nga hi Chad Gamad nga umarohin respeto ha publiko. Ginkilala naman han sports media personality an era 15-year age gap nga sumalapahaiya risky nga klasehin relasyon pero gindoon naman niya nga choice ininira nga waray may namirit ha era nga duha. Nagpasalamat naman ni David ha iya mga taga-suporta samtang umarohin pasaylo ha mga na-offend han ira paghigugmaay nga nangatadungan nga pareho naman hira mga adults. Ini nga kumpirmasyon in mahumanhan bashing nga nakarawat ni David han mag-post inihin low-key pictures nera nga duha ha iya IG story nga nauna na niya nga gintipensaran ha mga kritiko nga tigda nalan nag-click hira nga duha. Waray pa naman magpagawasin pahayag higamad hiunong hini nga issue.
1: Anaton Balita Entertainment, indurot naman natin sa K5, ito DTX Beauty Soap ng Klinika Dio Fresh at Dio Rolon. Sa K5, baton oras ng alas 6:17. Diyo pala nabatian ang mga katukiban ng D3 Bayo. Kipitins kas yan na nga adlaw. Mayo 28, 2026. Ako, Hika K5, Jaime Gravador.
0: Ako naman, Hika K5, Jean Pilino.
1: Parang kampiyon niya, balita, serbisyo, publiko.
0: Ngan kaliawan, hasyodan na Tacloban, ngan habugus ng sinirangan, Bisaya.
1: K5 News FM.
2: Filipino.
3: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay dagang imong oxidative stress lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
8: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
7: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan na nambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature, luya or mubo.
8: Sakto.
7: Ang imong core temperature. Mm. Mausad ang imong metabolism. Mm. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
8: Correct.
7: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Mm. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok.
8: Mm.
7: Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
8: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
7: Mao jud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
8: Mm, unya constipated po sila.
7: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy. Mm,
8: kay hinay day ang ilang metabolismo.
7: Mauna.
8: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
8: Mm, pero kung nakainom ka og ditribayo, ditribayo ra jud ang katapat ana.
7: Uh-huh.
8: Diba usay, Sir JP, kapoy man mag-exercise?
7: Of course.
8: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP. Nya, parisa nimo og ditribayo, dako kay mga tabang, sana ay mga problema sa hypothyroidism. Mm.
7: Aron mo taas ang core temperature.
8: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
7: Yes, ditribayo jud.
8: Mm. Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
7: Ano
8: na bang nakay pindutan?
7: Murag mga na switches ano?
2: Ditribayo.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
8: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
7: Pindoton pud nimo.
8: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
7: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
8: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo, Sir JP?
7: Mm.
8: Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Dok?
8: Mm.
7: Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
8: Mm. Gawa sa gainom kag ditribayo, Sir JP, makatabang pud ka ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
8: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang.
7: Mm.
8: Mo nay problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
7: Mm-hmm. So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism.
8: Mm.
7: Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
8: So magditribayo na. Kung naana kini ng mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Mo nay gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tay oras, Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sam si Doc Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
10: Ako si Mimita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban.
12: have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
14: 66th Palarong Pambansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
16: Ang 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Harris Ongchuan, ngan Congressman Edwin Ongchuan.
17: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na pag tumar ko ng TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ini at mata na akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
18: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
19: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
21: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Pamakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: Extend Food Superman
26: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: Go!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kini ang inyong higala na usab, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Makigkauban na sab karon sa atong panag-uban higala hangtod tas alas 7. Live sa gihapon kita ni Ata Nanukad sa K5 News FM Dumaguete. Og sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5, Sir Bernie Cabosao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer on duty Mingala, sa atong master control, Engineer K5, John Abel Andro Racuma. Boy na Mingala, magkingsunan sa atong karuparang uban sa gihapon sa Tibok Versus K5 News FM. Maayong gabi eh, ngadto sa atong tanan nga mga silingan. Sa atong matigpaminaw mahigala sa matagkaroon niya sa ato dining tulumanon, atong ginatimbaya ang tanan labina sa ato nga mangkaigsuunan sa gawas nasod. Mayong gabi ingat to sa mga taga South Korea. Ato nakauban mahigala kining atong igsuong taga Mindanao, taga Sambuanga del Sur, nga tua sa South Korea. Matagkaroon niya nagasubaybay ka nato. O dito sa Estados Unidos sa Amerika, mayong gabi alang kaninyo, labi na sa ako din na nga igagaw, Edgardo Agad Ayuban, Dias, Ontario, ay Ontario kining Florida, USA. Mga igala sa ato karong panag-uban, sa ato din hinga palibot, itimbaya nato ang tanang silingan nato din sa ato probinsya Negros Oriental, ngadto sa Negros Occidental, Ades Bacolod, Familia Alcantara. Maayong gabi alang kaninyo. Og sa ato usab mga kaigsuonan diri sa probinsya Sugbo, atong ginatimbaya usab sa gihapon. Og sa Leyte, siguro makauban nato si Sister Hani. Ato usab ginapaabot atong panimbaya sa mga taga Bohol, sa ato makaigsuonan din ha sa may ubay Bohol. Maayong gabi alang kaninyo. Sa Mindanao, sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya kaninyong tanan. Boy na may galam kingsunan, di tamaglangan kayong ato karong hisgotan, si Kristo ang sentro. Mauni ang pinakaminundanon tungod kay kundili pa tungod mga higala sa kahimtang nga ang kalibutan nahulog ngadto sa katalagman sa kasalanan. Kung wala pa untay sala, walay Kristo nga mahimong makita nato diha sa hulagway sa matud pa sa tao. Walay pulong nga mahimong unod o mahimong tao kung wala pang tao nakasala. Wala pud untay gitawag sinulat nga pulong sa Dios kining atong ginatawag nga Christian textbook ang Holy Bible. Apan tungod sa kasalanan, mauni ang katumanan nga ang gipili nandaan sa wala pa mabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus nahimog yung nahimogso. Maayong gabi alang katukang Sister Honey diha sa Ormoc City. Maayong gabi alang kanimo Sister Honey.
4: Hello Brother Jerry. Maayong gabi usab ganimo og sa atong mga tigpaminaw ning takna sa kagabhion.
3: Dalagon ang Diyos, salamat mga higugman at mahigalam kingsunan sa ato karong panag-uban at makauban sa Sister Honey Rose sa Ormoc City. Atong isgotan karon, si Kristo ang sentro ha, sa bisag unsay mga tema sa Biblia. Mauni ang nindot mahigala kay bisag duha ra ta kabuo karon o tulo nga magkatigom nga si Kristo ang ato ang gisgotan, iyang pangalan. Naagin siya sa atong taliwala, bisan pa og nakatagtag lain-lain nga mga lugar sa katarungan nga ang atong mga panagtagbo pinaagi sa mga pagtuon sa balang pulong sa Dios, si Kristo ang sentro, naa siya sa atong taliwala may galam kingsunan. Tungod kay iya kining mga pulong, mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18 Versikulo 20. Busa sa dipata mga hisgot karon sa mga minundanon kaayo, matagkaroon niya sa atong mga hisgutaan, magpaygayon sa atas sa atong naandan o sa kabinuksan atong pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Kugman akong mga igsoon, among amahan ng langit nun. Una sa tanan, maayong gabi kanimo Dios. Ikaw gayod kanunay ang among ginapasalamatan, matagkarunog unya nga muabot kining panahon nga maghisgot mi sa iyong balaang mga pulong. Nagtuo mi nga pinagi sa iyong balang espiritu, ikaw gyud ang naggagiya sa mga nahuna, nagdasig nga pinagi ning sibihan sa K5 News FM. Mapadayon na mo pagmantala ang kamatuoran nga walay lain mas ginong Jesus nga mao ang maayong balita sa kaluwasan nga ipamantala ngadto sa tibuok kalibutan. Busa pinagining sibihan nga gipanag-iyan ni Doc Ramil Oy, dalaygon ka tungod kay mapanalanginan ang tanan namong mga hinigugmang igsuon o mga higala na akaron sa ilang dapit, sa ilang mapuloyanan, diin sila nagpahimutang aron sa pagpadayon sa mga pagpaminaw ining mga butang among hisgutaan labi na sa mga pulong sa tagna. Busa hinaot walay makulangan namo sa kaalamong kahibalo aron maandami sa dakong adlaw o niya sa pagbalik ni Ginoo Hesus. Salamat sa imong pagpakiguban o pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Kristo Hesus na among manuluwas. Amen. Dinita karon maghisgot makigsuonan sa naibulubat takon unsa gipinakaunang ang-ang kon maghisgot ta og kaluwasan. Unang una gining ang-ang kinahanglan ato yung sayron kung kinsa ang manluluwas. Kaysa atong kaugalingon nga nahimo natang nalimbungan sa kaaway pinaagi sa pagpakasala nato, wala nagyuntay relasyon o gitawag o kadugtungan ngadto sa Dios. Tungod sa sala, pat namatay ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Namatay ang atong espirituhanon nga kahimtang. O ang tao tungod kay patay, wala nagyud na siya mahimo. Bisan pag unsa nga parte sa atong pagkinabuhi kung mamatay na ni, ang lawas nun maning kahimtang ang mamatay? O espirituhanon maning kahimtang ang mamatay? Wala nagyud. Walay taong patay nga mahimo pa siyang may gahom sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon nga gahom. Bisan pag unsa ka matud pa abilidad or unsay ngalan ani kagahom sa tao, walay tao nga makaluwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon kun siya lang si ang kaugalingon. Busa tungod diini angay tang magpasalamat nga si Ginoong Hesus bisag komo nakaayo ni nga mao nga mga pagtulunan nga ang motuo ni Ginoong Hesus maluwas, kumon kayo ni mga kaigsuonan. Pero ang kaluwasan nga angayan natong sabton, kining kaluwasan nga adunay matud pa consequence nga ang tao mamatay. Kay kon walay sala ang tao, di nangitag kaluwasan. Kay wala man po na siya'y angayan matud pa antuson sama sa tao nga dunay sala nga bilangguon unya sa bilangguan didto na siya mahimong mawalad ang nagpaglaom mawa nagyon siya paglaom nga mabuhi kay labinag ang imong sentensyas imong sala bisag di lang guna ingnog death penalty nga patiyon ka bitayon ka unsa bang matang sa sentensya sa unsa matang sa pagpatay kung dinhita sa husgados kalibutan, lain-lain man og paagi ning mga nasod, mga higala sa ilahang pag-execute sa kamatayon sa makasala. Kaniadto atong nasod sa Pilipinas, sa mga katsila pa dinhi ang naggahom, ang ilang paagis pagpatay, ilahang i-firing squad. Maunang nahitabo ni Dr. Jose Rizal dito sa Bagumbayan Field kanang Lunita Park mahigala. Diha siya gi-firing squad. Wala na siya gi-salvage nga. Murag nahimo siyang gilabay lang nga walay nakasaksi. Ang publiko saksi yos pagpatay. Naagyod higala ang mga tao nga daghan. Bisan pag mga taga-simbahan mga higala. Adtong panahuna. Nagtambong. Mauna nga matang kaniadto sa atong nasinati kana according to the history sa atong nasod. Unya dunay mga penalty kaniadto pinaagi sa silya elektrika sa ato ng nasod, electric chair. Unya unsa pay nagsunod ana? Murag wa naman siguro, wa dili ka nang pagbitay, murag di man sa atong nasod nga matang paagis pagpatay kanang singalan ani. Kanang ilansang sa cross, wala na, iya na sa pagano nga Roma. Kanang bitayon kang kahoy, bitayon kas cross, iya na nga paagis pagpatay sa mga pagano nga Roma. Na maunay gala ilang gamit po sa pagpatay nila kang Ginoong Hesus, gilansang sa cross. O, ang mga Hudiyo ang mupatay kung sila pananglitan ang musintensya o makasasala, ilara ng bunog bato. Maupo na ni hitabo ni San Esteban. Maupo na mahitabo unta ni Maria Magdalena. O ila ginanggi attempt nga si Kristo ilang batoon, mabasa na sa Juan 10:33, mga Hudiyo, mga higala, niingon sila ni Ginoong Hesus, batoon ka namo. Asulay rago ninyog basa, liian ninyo na nakasulat sa Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 10, versikulo 33. Kini nga mga pulo, mga higala, maugyo ni ang ebidensya nga mga Hudiyo, musintinsya po sila basta kay nasuta gyud nga na ay ilang basihanan sa maong sala. Mauni oh, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nanag-ingon, batoon ikaw namo. Mauni ilang sulti ni Ginoong Hesus. Nga naman, unsa may katarungan, tungod sa imong pagbuhat, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. O na po di ilang na kaplagan nga maayong gibuhat ni Ginoong Hesus. Kung dili tungod sa pagpasipala, batok sa Dios. Uy, naa sila nakaplagan nga sala ni Ginoong Hesus pagpasipala. Unsa man nga paagi nga na nahimo siya nakapasipala. Kay ikaw, matud pa, nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Mauni ang ebidensya sab nga ang mga Hudiyo, dili mutuo sila ni Ginoong Hesus sama karon sa pagtuo sa mga Kristuhanon nga si Ginoong Hesus gawas nga anak sa Dios, Dios gyud siya sa iyahang pagkanahimo siya mga higalam kigsunang manluluwas. Dili man pwede nga ang tao makaluwas og laing tao. Nahimo lang si Ginoong Hesus nga tao nahimong unod kay mauma na ang plano sa pagtubos. Nga wala pa'y kalibutan nga nabuhat si Ginoong Hesus, nahimo na daan, gipili nga mahimong maoy motobos. Asa man ato na mabasa, 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18-19-20. Kay si Ginoong Hesus, kung walay tao nga nakasala, ang kalibutan wa pa makasala magkaigsuunan, magpabilin si Kristo nga pulong. Siya ang pulong sa sinugdan nga uban sa Dios o bisan siya pulong ra, apan Dios usab siya. Mauni mga higala makikigsunan ha ang description ni Ginoong Hesus. Ang pagkanahimo niya nga unod o tao tungod kay dunay katuyuan. Atong mabasa sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 mauni ang giingon. O dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Sa English ni, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dako kaayo ang matud pa pagkatinago sa pagka-Dios nun. Kaya nga naman, God was manifest in the flesh. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Kinsaning nadayag sa lawas? Kinsani? Mauni ang pulong. Sa Juan 1, versikulo 1 o versikulo 14, nga ang pulong nga uban sa Dios nahimong unod o nahimong tao. Aron makahimo sa pagpuyo dinhi kanato. Mauni mga kaigsuunan. Basta ato na natinaw. Tungod kay nadayag naman ang Dios nga maunis Ginoong Hesus, nakita o makita na nahimatud-an nga matarong diha sa Espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan din sa kalibutan, gibayaw nga to si Maya. Muning hitabo na to karun. Naindaghan kayong magsangyaw, mag-ibanghilyo, magwali. May tungod ka Ginoong Hesus. Nga naman, aron dinhi makaambit kita sa gitanyag nga walay bayad. Regalo, gasa kini, way bayad, kay tungod nis gugma sa atong amahan nga langit nun nga maoy magbubuhat o tag-iyas tanang butang sa kalibutan nga iyang gipadala kinis kinong Hesus nga aron mahimong magtubos, magkuha sa atong mga sala. Magluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. Okay, ato ning tinaon ha? Unsa nga paagi nga kita luwason, pasaylo untas atong mga sala. Kung mawala na kita'y sala, kung pasayloon ta may gala, diin kita nakasala. Kaysa Dios man ta nakasala. Adto po ta mangayog pasaylo. Nan, kung iyatang pasayloon, di wala na tayo sintensya sa kamatayon. Maunay, maingon na yung tag, naluwas na ko. Kung sa bilangguan pa ka ni Satanas, ay nakagawas na ko sa bilangguan. Na-dismiss ang akong kaso. Oh, wala na'y problema. Sa makaroon, doon nakaroon mga binilanggo nga ang ilahang mga sala, gipasaylo sila sa ilang nagkiha sa ila, nagsumbong nila. Diin sila nakasala. O, oh, nadala og amicable settlement. O, oh, naariglo ra. O di, pwede na siyang makagawas o mapauli sa ilang unsa man galing ang ilang mga agreement ni ana. Ingon ani mga higalang kahimtang sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan yun ang mapasaylo. Pero kanang maunga kaluwasan nga atong gituuhan nga naluwas na ta, dili na sala nga ato pang pagabuhaton. Sala na nato nga nang labay. Ang pagpakamatay ni Kristo, ang nakaambit mga higala o kaluwasan kadtong mga katauhan nga ningtuo ni Kristo, nga kadtong iyahang kamatayon, maoto ang bayad sa sala sa mga makasasala. Pero kitang wala pa ta nga tao adtong panahuna. Apil di ay ta adtong kamatayon na. Wala man ta matao pa. Ang kadtong mga katawhang Israel, kadto sila nga ning hinulsol sa ilang sala, ning dawat sila, kay giwalihan man sila. O iwali ninyo, matod pa ni Ginoong Isos sa iyang madisipulo, Lucas 24:47, o sa akong ngalan inyong iwali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala ngadtos tanang mga nasod, sugod magwali sa Jerusalem. Di, wali dayon si Pedro. Buhat 2:38, paghinulsol kamo, magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa nga maong Espiritu Santo. O di, wala na'y problema. Napasaylo ng sala, gitagaan pag yun o gasa. Pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod kay ngano, naghinulsol na kita karon. Wa man ta kay balo og unsay atong sala. Unsa may atong hinulsulan. Busa, nag-ingon si Ginoong Hesus yung tinunan, panlakaw mo. Himuan yung tinunan ang tanang kanasuran. O tudlo sila sa pagtuman sa tanang akong gisugo ninyo, Mateo 20:19-20. Naun sa may atong gitudlo ron. Kanang nabotismuhan, ato raman ang ipatuo nga doon ay manluluwas. O manakay baloon sa iyang sa. Unsa may atong ipapahinulsulan sa iya. Pananglitan lang, unsa man, di nagyo tayo doktrina. Nagitay pagtulunan. Kung ingon nga, nakasaa siya, unsa may ang sala? Wa man na makatilaw og pagkaon nga nasad-an ni iba. May unsa may atong ingon nga sa, kasa na kay sige manguna o bisyo. Anya, wa man na kay baloog. Bawal ba din ang sigarilyo? Bawal ba din ang bino nga makahubog? Bawal ba din ang sugal? Bawal ba din ang kasino? Bawal ba din ang daghan pagkayong mga sugal karong mga higala nga online, nabay sugal nga online, o daghan mang wa mahibaluan na. Yung saon man na nila pagbiya, unsa man day meaning paghinulsol? Unsa man din ang meaning paghinulsol? May atong hiyatag sirhani, sirhani, unsa man ang pasabot paghinulsol? Namang ko'y nangutana na to din hibanga, unsa man ang paghinulsol? Repentance man sa English, unsa man lagi na. Nya kay ipawali man na ang paghinulsol. Maura ba hinungdan nga si Ginoong Hesus, wa pagani mo anhe, kay di siya buot nga doon ay usang malaglag, kinalaantan na makakabot sa paghinulsol. Unya ka nang gibautismuhan na nga pila pa edad anang bataa. Nakahibalo na kada unsay hinulsol. Ha? Nakahibalo na ka na. Kinibang ipangbautismuhan ba nga na ay 8 anyos, 9 anyos, 10 anyos, bisa pagading mga senior citizen na. Sa ngalan nga wala na siya'y doktrina, wag yun nakahibalog unsay ang inulsulan. Sama atong ato din hing nabati nga nag-testimony. Ang iya lang yun nung dan, nagpabutismo siya kay iya yung nabasa sa Biblia ang adlang ipapahulay adlaw yun ng ikapito o maog yun ng adlang Sabado. Maurag yun na. Wag yung kunoy kalainan o sa ila, kanarag yung kalainan. Wag yun sa kaybalo o unsaon pagbalaan ang adlang ipapahulay. Din hina sa natingala nga ay na, adi, ay kuan, kinahanglan ay nagmangandam, na di ipapangandam. Mauni may galam kiksunan, be, ito nga tayo sisirhani, be. Doon ay mga detalye aning hinulsol, o niya atong klarohon, ha? O, gamay raman itong panahon, pero sige lang, atong ni famous lang karon, o di mo haman ron, di mo sunta ni padayo nung tani sunod atong panag-uban. Sister Honey, alang ka ni mo, hello?
4: Yes, Brother Jerry. Sa, like previous time, no, atong nasgutan kung unsa kining ginatawag nga paghinulsol. So, ang paghinulsol mga kaigsuunan, mao gini sa laktod nga pagka-istorya, ang pagbiya gin sa sala. Giila nato ang atong paglapas o kasalanan, isugid nato sa Dios, o kini dili na nato balikon pa sa pagbuhat human kita nga nangayo og kapasayloan. So, mao na siya mga kaigsuunan, no? O usa ka maagi usab sa paghinulsol nga fully converted ka na labi na diha sa ginatawag nga kamatuoran ang pagpabautismo gid mga kaigsuunan kanang gawas nga naghinulsol ka sa imong kasalanan sa atong kasalanan ang conversion nato is magresulta pud sa pagpabautismo tungod kay nakabaton tag pagtuo kay dili man pud ta makahinulsol siguro no kung wala tay pagtuong wala tay kasayuran kung unsay kamatuoran ug tungod kay gusto ta mo tuman sa kamatuoran gusto ta mo biya sa paglapas niini pinaagi sa pagpakasala so mo na siya nga naagi pagpabautismo mga kaigsuunan aron nga mahingpit ang atong pagkamatarong kay example man si Kristo sa pagbuhat ni ana no bisag wala siya sala nga ito slob gyud sa tubig nga lalom no tibok lawas kay kana nagasimbolo sa paglubong usab sa atong karaan nga pagkatao dito sa tubig nga lubnganan nga mao ang atong mga sala gibili na didto kay sa paghawas kanato gikan sa tubig bag-ong binuhat na tama kay suunan. So ingana jud unta nga sa kanunay dili na to balik-balikon na no ang ginatawag nga pagpakasala o pagbuhat sa mga kalapasan nga nasayod na kita nga dili diay maayo. So regarding sa paghinulsol mga kay suunan dili gid na siya nato mahimo usab sa atong kaugalingon lamang no kung wala ang discernment o bisan pa ang pag giya ka nato sa Holy Spirit. So mao na siya nga usahay ang tao basihan sa iyang punuhay at pagmahay, ginatawag nila usahay nga hinulsol nga naguulang sila. No? Naguulang sila sa ilang sayop, pero pagkahuman, murag wala na lamang po nila gibati nga dili na ito maayo, no? Kay magbalik-balik man. So, kinahanglan, dili ang feeling, dili ang emotion ang basihan no? Sa atong paghinulsol nga muraratag naguul, kung dili nakasabot jud ta kung unsa joy kabubuton sa Dios og dili niya kabubuton og kana ang dili nato pagpili sa dili niya kagustuhan makaigsuunan nga ato kayong gayong hinumduman no nga di palit na gayud kita sa usa ka bili og dili gayud kita magbuot-buot no sa atong kaugalingon kay ang nanag-iaday nato ang Dios makaigsuunan e kung wala si Kristo nagpakamatay sa Calvary sa cross mga kaigsoon, wala yun tayo kaluwasan, no? So, wala'y mahimo nga kapasayloan. So, muna siya nga ang blessed, bulahan yun kayang tao, nga naman. Tungod sa katawhan sa kalibutan, nahimo gayud nga nagpalansang si Kristo sa Kalbaryo sa krus, kay dili man mahimo nga ang tawo makapasaylo, makahinlo sa iyang kaugalingon kung siya makalapas, bisan pa ang mga manulunda. Kinahanglan ang putli gayud nga kordero makaigsuunan, walay tatsa or mansya or buling sa kasalanan, maulamang gayud ang makahinlo kanato gikan sa kasalanan. Muna nga, kung ang tao di ay ang gipakamatyan o rason nga gilansang si Kristo sa Kalbaryo sa krus, dili nato iapil-apil ang mga mananap nga gihinloan na. Okay, makaigsuunan. Ato lang na siyang i-relate nga naman, din hinasayop usab ang kadaghanan. Ang pagbalansang ni Kristo sa Kalbaryo sa krus mauwalang para sa kapasayloan sa tao, dili sa mananap. Kay nakasala ba di ay ang mga mananap mga kaigsuunan aron sila pasayloon nga bisan pa gani dili man gani sila makahimo or makahibalo sa pagpangayo og pasaylo. So walay mananap nga mahinluan bisan pa sa mga ginatawag nga mahinlo nga mananap mga kaigsuunan, kay wala man pud sila sala, no? Wala sila labot sa ginatawag nga kaluwasan, mensahe sa kaluwasan, kay dili sila makabaton og pagtuo diha sa usa ka kaginuo o sa mga kaigsuunan, og dili gayud sila pwede makahimo usab sa pagpabautismo. So kana tungod og alang sa gimahal nga mga katawhan sa Dios, no? Siya nagpalansang sa Kalbaryo sa krus. So ang ato lang nga dili nato balik-balikon paglansang si Kristo sa matag adlaw, no? Kay nahitabo dai gihapon kini. Dili literally nga si Kristo gilansang og balik, kundi ang iyang mga kasakitan ma-review, mabalik-balik mga kaigsuunan. Every time nga makita niya ang iyang mga katawhan, ang mga tao nga iyang gipakamatian, no, walay gugma sa pagtuman sa iyang kabubuton apan sa gihapon di ay nagapadayon sa pagpakasala ug ang kay ang gialagaran mauman ang yawa mga kaigsuunan.
3: So, Sister Honey,
4: thank you, Brother Jerry.
3: Naa diri sa atong atong timbayaon nga gamay ni kanhi gipaabot ta tampo. May gabi nga to sa Tagalurugan, Valencia City, sa ni Valencia City sa Mindanao. Valencia City, Bukidnon na to kang Magdalena Quiñones. Maayong gabi alang sa ato din ang mga tigpaminaw sa Bukidnon, Lurugan, Valencia City, Magdalena Quiñones. Sister Honey, na yung utana na to din. Kanimang sala ba? Didi manggod pariho ang pagtulunan. Ang nagtuo nga naluwas na sila, wala may doktrina sila nga angayan nilang biya ang hinulsulan. Gawa siguro anang komo nila kaayog ilang sala bisyo para anang uban gani, wa man ang ng sala ng manigarilyo. O wa man na sila masayod anang na ay bay doktrina ana, na nabaras Biblia nang dili ta pwede manigarilyo kay sala na. O kana sigurong mahubog-hubog, mga palahubog, naanas Biblia nga di yun na magsosyo sa langit. Siguro, og natudluan sila ana, murag mahinulsol na din na sila anang abisyo o sugal unsa pa pananglitan din ha. Pero dinita sa atong panahon karong Sister Honey ha, kay naamang goy pagtulunan may tungod sa kasuguan. Kay sa panahon sa mga disipulo, wala man sila magwali og napulo kasugo. Wala man magwali na sila. Bisan sa sanctuary doctrine, wala na gihatag nga komisyon sa mga tinunan ang pagbantay og adlaw ipapahulay. Wala na gihatag sa ila. Bisag nagbantay adlaw ipapahulay ang mga apostoles, pero dili na maoy doktrina. Ang ipadoktrina ragyod sa ila, sa ngalan ni Kristo, iwali ang paghinulsol og pagpasaylo sa sala sa tanang mga nasod, mga hintil. O so, nahugwaling Jerusalem. Ang Jerusalem, di man walihan ang walihang na po kasugo. Kay wala man na magbaton sila o adlaw pahulay, Domingo, Sabado man na sila. Pero ang sala nila, kanang di sila mutuo ni Ginoong Hesus, nga misaya, nga pinadala sa amahan. Ang pagwalay pagtuo, mauna ang ilang sala. Sunod, na sila idolatry. Na sila Dios-Dios, nga maong ilang kaugalingon. Kay kanang Jerusalem, Fariseo sila, self-righteous sila. Ang ilang kaugalingon, mao ilang gituohan nga makaluwas nila ang ilang kaistrikto pagtumag balaod. So karon balik ta sa atong panahon, Sister Honey, ni anay doktrina karon nga naay nag-ingon ha, ako di na nako nganlan kay wa ko kay balo og buhi pa baron, pero nahibalo ko nga daghan siyang paryente na iyang giingon sa nakadungog siya nga sala day nang magluto og pagkaon sa adlaw igpapahulay ha, inanister hani ha, kay nabautismuhan man gyud siya. Wala siya doktrinahi ana. Ang gidoktrina siya nga adlaw ipapahulay Sabado, nga dili tra mo trabaho. Unya nagtrabaho na siya og kumpanya, dili gid siya mo trabaho og Sabado. Unya karon sa nakadungog siya, nilabay ang siyam katuig, nakadungog siya nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlaw ipapahulay. Naibulokag unsay ang gisulti? Mura siyag na hiubos. Unya murag nasuko siya. Ang iyang giingon, nganong wala man ko sultihi daan sa wala pa ko nabautismuhan nga sala din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado, aron dili unta mi nga pamilya may nayag pagpamautismo. Pagpabautismo kay siyam katuig na mi nga sige simba unya, sige pagyabon mi pagkasala unya, sa or paghinulsol ana mo ana nga wala man mi kay balog sala ba din ang maglutog pagkaon sa adlong Sabado. Kana Sister Hani, nasayop ba na siya siyang pagpabautismo o asa ka ang diferensya ana? Kung ato ng taga-agpagtagad, dili ra ba sukman sa Diyos nang wala mahibalo

mga bahin, Sister Honey, kanang paghinulsol, ang hinungdan nga nung iwali na, aron mapasaylo ang sala. Pero dapat isulti sa daan, ah, isulti sa daan o unsay iyang nasadaan. Kayo saon man niya karon pag biya ana, nawa man sa kay balo. Para karon sa akong lola, niboto nga Katolik akong lola, o Bohol, mga Bulanon. Mag-ampo akong lola na mayang awit. Nga, maugin ni iawit din ako malimta niya. Ako sa ni iawit, kamubura magkaayo, naman tayo panahon. Nindot, abot ang sirhani, ikaw na kadungo, magkakagig Katolik ko, God. Pero akong lola nga Katolik, gagmay pa mi, maayo kay mo awit akong lola, simbahan. O, oh, na iyang awit sirhani, paminawa. Ang awit niya,

kami. Dinala na ko tiwason kawa na ipanahon. Ogma mga higalat ni padayonon kay naman tayo magkaigsuunan ng mga nahibaluan ni mga devoted ng Roman Catholic. Di ko kay balog na pa ba ni karon kay akong lula doon kaya naman kayong namatay. Pero tinod anay, maugyod ay kahulugan kuno sa paghinulsol nga ang sala dumtan o dili na buhatog o turo. So mauna ay haunta magpabautismo nga makabig na siya nga mauna di ay ang paagis paghinulsol aron maluwas siya gikan sa sino siyang sala sa panahon nga siya mabautismuhan na. Nga muna gingon nga ang motuo o magpabautismo maluwas apan ang dibuto hukma silot. Boy na may galam kiksunan, wata igong panahon ha? O nga ato na ipanin sa itong panag-uban, wata igong panahon sir Hani? Ato na nang ibalik nga to sa ato nga pikastawa kay ang atong oras karuwa na tayo alawan sa ani. Okay, dalaygon ang Diyos may galam kiksunan sa iyang paghatag ka nato karong maayong panahon na sa gihapon na kapanayin sa itong panag-uban. Sa nga lalamang sa ato ng Station Manager K5 News FM Dumaguete, nga to kang K5 Sir Virne Cabuza. Sa ngalala mo sab sa ato nga CEO and President Doc Ramil Oy o sa atong pikasawak, sa atong Chief Engineer, sa atong Master Control Chief Engineer Abu Duen o sa atong Jote Engineer Karamigala K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pwersa sa K5 News FM, kinilaman niyo may galam king suunan, Brother Jerry Gabaya Iuban o akong kaoban Sir Honey Rose Dr. Lero from Urbog City. Kami na lamang magkanayon sa pag-ingon nga ang Diyos mag-gabedisyon ka na to sa kadagaya pa sa iyang mga margayaon nga mga pulong. Og dalaygon ang Dios mayong gabi ikanato og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kaayong salamat among amahan nga langit nun. Nagtubag ka sa among mga pangamuyo. Pinagis imong paghatag kanamo og mga pagtulon-an. Salamat sa imong gihatag kanamo nga dugang nga pagpadasig sa among pag-alagad sa kaalam og kahibalo. Ikaw naghatag ka namo og mga pagtulunan nga amo o Dios matsabdan sa tinaw gayod ang kamatuoran. O sa pinag-insibihan sa K5 News FM, salamat kaayo sa iyong pagpanalangin. Labi na sa tag-iatag dumala ining sibihan, Dok Ramil Oy, o sa tanang mga naminaw o maminaw ining sibihan sa tibuok adlaw nga programa. Dalay kong kasulay katapusan sa ngala naman ni Ginoo Hesus nga among manduluwas. Amen.

Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalay gud ang Dios o magapanalangin ka na ito. K-5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Eye care drops.
2: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ng mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap,

0: Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na!
1: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirain libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong takong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dili ta nang balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
7: Mm.
6: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
6: Mm.
7: Kasagaran mangod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
6: Mm-hmm.
7: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
6: Mm-hmm.
7: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
7: Mm.
6: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol.
6: Bad cholesterol.
7: Mm.
6: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
7: Mm.
6: Kundi sa medium sized arteries pod.
7: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga, tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
6: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
7: Mm-hmm.
6: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
7: Mm.
6: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
6: Hmm.
7: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
6: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
7: Mm.
6: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
7: Importante gyud, Sir GP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
6: Mm-hmm.
7: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
6: uh-huh,
7: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Uy, seeing maayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Jubilin.
10: Sobra kataas akong blood sugar.
9: 300 kapin gitestingan ako og inom
10: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan,
10: normal na jud ako. akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

sure, marami po sa atin ang excited na dahil mag-weekend din naman, ito talaga ang look forward ng ating mga K-5 dahil nakakapag-rest, nakakapag-recharge, makakapag-lunch, makakapag-laba at marami tayong pwede magawa pag-weekend mga K-5. Kaya naman sa lahat ng may mga hinahabol, ng mga deadlines, mga reports or kung ano man yung mga quota na kailangan natin for this month mga ka-K5, galingan nyo and alam ko kaya nyo yan. Okay? So good luck sa lahat ng ating mga ka-K5 and of course sa lahat naman ng mga estudyante, mga guro at mga magulang na nag-ready na, diba? Dahil malapit na naman ang pasukan. Actually, medyo naku-confuse ako. Kasi ang sabi dati, parang ibabalik na yung school calendar, diba? In which nag-start ito every June pero meron pa rin talagang iba na sa August pa. Anyway, mga ka-K5, I really believe na kung ano mang ginagawa ng DepEd, no? Ay,

That's right. Na kung dati hanggang 4th grading tayo, ngayon hanggang 3rd grading na lang. So, it means lesser, of course, yung work na gagawin ng mga guro. And hindi na rin ganun yung, I would say, preparation ng pag-aaral na gagawin ng mga estudyante. Unlike before, di ba, na may first grading, second grading, hanggang 4th quarter, mga ka-K-5. Anyway, shout out sa lahat ng mga ka-K-5 natin na graduate at ga-graduate. Congratulations sa lahat ng mga masisipag natin na mga ka-K-5 with flying honors or wala man yan, mga ka-K-5. Good job ka pa rin. At kami po ay proud na proud sa'yo. Hindi kaya madali. Hindi, you know, it's not easy.

sa peligro ang ating mga buhay, okay? At lagi po natin tatandaan na ba dapat natin manatihanda sa tuwing may bagyo mga kakaiba. Dapat nakaimbak po tayo ng pagkain.

para sigurado hindi po ito basta-basta mababasa. At sa lahat ng mga creator naman natin na may mga bata or may mga PWD or meron kayong mga senior citizens,

mga way para makatulong tayo sa ating mga estudyante para lang masabi na nakapag-aral at nakagraduate, di ba mga K-5? Baka meron po tayong mga pwedeng gawin ng mga hakbang para ma-enhance pa po at talagang marimedyohan at magawa ng solusyon ang problemang ito dahil nakakalungkot mga K-5 at hindi siya nakakaganda.

ng mga Japanese business leaders sa pakikipagpulong nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Anumang oras ngayong gabi naman ang working dinner ng Pangulo at ng Japanese Prime Minister. Be

pag-iit ni Senator Robin Padilla ng force majeure ang giyera sa gitnang silangan, ang China-Taiwan conflict, pati na rin ang matinding klema.

araw-araw, DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na detox ka pa? And of course, ang Mighty C, the alkaline vitamin C na mag-aalaga at magpaprotekta sa iyo araw-araw para hindi ka na mabilis kapit ka ng bubosipon at lignat. At ang DTX 500, ang malakas pang kontra high blood at diabetes. Kaya naman ngayong payday, huwag kalimutan. Sumugod sa Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center located in sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Mga ka-K5, 30 minutes past 9 o'clock, 9:30 na ang ating oras sa buong Pilipinas. Samahan si Mari hanggang alas 10:30 ng gabi. Walang alas ng change or down in your favorite radio station, K5 News FM. Here is a song by Magnus Haven, mga ka-K5, titled Imahe.

ay, marami tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, diba? Yung mga topics, yung mga issue, yung mga pressing issues, mga kapitra. And of course, yung mga relatable na mga topics, mga kapitra. And of course, you may also suggest or kung gusto nyong samahan si Mare, diba? Sa mas maagang programa. Welcome din kayo lahat. Again, mga ka-K-Pop, this program is brought to you by Clinica Delta Radio Medicine and Wellness Center products. Ang mga produkto ng aming CEO,

some of food supplements. Okay po, you may have blood pressure, or hindi naman kayo ay diabetic, may diabetes, perfect po ang products sa inyo, ang DTX 500. Isa po ito sa pinakamabilis na ubo sa hanggang na pinipilahan at pinatangkilik na rin mga kakayo. May bonus pa ito dahil ilalayo

sa mga kapatid natin na may allergies at makakalimutin na. At sa lahat ng mga kapatid natin na gustong magkaroon ulit ng happy hormones, ito po ang perfect na product para sa inyo. Again, sugod na po tayo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Sabi ni Dependeranos, don't forget to like and follow us on Facebook.

0: Kampiyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination, at lalong-lalo na sa ating antioxidant coffee, ang ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Alam nyo ba mga kaibigan na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides? At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
4: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: GTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng GTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang GTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
1: GTX 500.
2: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
1: GTX 500.
3: Bibili sa mga buti.
1: GTX 500.
3: GTX 500.
1: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 kang panlaba. GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
0: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng GTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. GTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. O, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag GTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: GTX 500 Health Alert.
0: Yan makaibigan ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat natin protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radicals species ang maproduce. meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: DTX 500. Ang pang-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: At biruin nyo, mga kaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng proteksyon ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500.
2: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline na pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugarcane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito, makaibigan, na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
5: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
0: DTX 500.
5: Sinupukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
2: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo mga kaibigan ng ating Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo po mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan, makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily, makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682. Salamat po talaga, Doc, sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga, makaibigan, ang epekto ng Superior Antioxidant Combination o ang phenolic compound, ang polyphenols, makaibigan, na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content. nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa mga kabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal na ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5. K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Okay, mapay nga morning, Pilipinas. Mapay nga aga Eastern Visayas. Mapay nga aga Metro Tacloban.
1: Inang pag-asa.
0: Ayun, saan kayo, kamusta ka na? Welcome in ang tiramdan. Balitang K5 sa umaga. Okay, nang adlapit sa 29 na kita hininga bulan nito Mayo 2026. Oh, thank God it's Friday. Biyernes na naman mga K5, ano? Katapusan ng Biyernes hininga bulan nito Mayo. Oh, Sangay, kumusta ka na? Pizza 29 na. Ayun. Ganit aton mga suki nga tigbamati. Kumusta? Malipayon nga pagbamati. Malipayon nga aga, hey, Sangay. Amo lang gihapon, ano? Kita in nakikitaan, nababatian, nakikitaan, pinakagit aton Facebook and the YouTube. Oo, Facebook page, ganyan aton YouTube channel. K5 News FM Tacloban Digital. Kutubya na mga ka-K5, ano? Walay pa kita i-iri ha, radio. Oo, kutub, yan na. Sangkay. So, pasensya na ha kung mga nagpapanmulat. I know, damot nagpapanmulat. Damot na at pag na namimingaw. Ano? Ito yung mga radio, KK5. Tungo dito na waray pa kita. No? Mamasimana na buwan. KK5, ito na itong kasugaran nini. Pero sige lang ha. Magpapadayon. Ito aton servisyo publiko. Pinakit aton Facebook Live. Nga na YouTube channel. KK5, paki-subscribe, paki-subscribe itong amon YouTube channel. Paki-follow, paki-share itong amon FB post. Labi na itong mga live public affairs program. So, para damo pat makapanmati, ano? Ito na itong mga programa. Ayun, Sangkay! Kumusta ka na? Oh, sige, Namo mix kanina. Diri ngayon binabati, ano? Diri ngayon binabati niyo itong health alert prior itong atong programa. Binati pala nga na, actually ako kanina naka-monitor kita itong atong health alert. Ano? Before mag-start atong programa, may the 30 minutes nga health alert ni Doc Jun Alquizar, no? Hindi discuss niya itong mga mag-upay nga benepisyo hindi nga aton mga produkto ka-K5 itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, no? Gano kaupay lawas anot mga benepisyo nga aton makukuha kung kita na inom adlaw-adlaw itong DTX 500, no? And superior antioxidant mga ka-K5 ini nga DTX 500 napaka-epektibo hindi ano nga pangontra itong high blood nga nito may mga diabetes nga itong mga kabugtuan. Oo, so gini-explain ni Doc Alquizar itong maupay nga benepisyo itong aton mga produkto, no? Mighty C, the alkaline vitamin C, itong aton vitamina na maghahatag aton ng proteksyon adlaw-adlaw. Magpapabilin, ano? Mga ka-K5, maghahatag aton ng kusog adlaw-adlaw. Ipapabilin nga makusog itong aton resistensya, itong aton immune system. Kung kita naka Mighty C, ano? The alkaline vitamin C. Amo ini itong mga produkto. Ini nga yellow nga adit aton sentro. Amot box iton Mighty C, the alkaline vitamin C, ano? Itong DTX 500, adi. Mga ka-K5, nga itong Clinica Dither Bio ang tinatawag nga the superfood supplement by the VCO, ano? Virgin ating coconut oil ining aton klinika dito bio. Amoy ni iton na box liwat mga ka K5. Gan syempre aton DTX coffee mix liwat aton kape ha. Herbal coffee, healthy coffee. Napaka maupay ining kape kay nakakabulig ya. Iton pag detoxify ano, meaning paglimpyo iton aton lawas, pag flush out ining mga toxins. O nga ani ton aton lawas mga ka K5. Salit ba ta sa ato naliwat ha? Kung magkakape ka naman la, dapat herbal, healthy coffee, DTX coffee mix na mga ka-K5. Ika K5, Oxymer, Buyagla, kung pira na kita ka, Iha, itong aton operation, itong K5 Tacloban, sugad man liwat, itong aton pag ininom, ano? Pag gamit. Oh, itong DTX coffee mix. Adlaw-adlaw, amot aton na pinipikahan. Pinipikahan nga kape. Kaya si ring ni Mateo Bantola, nakagkape ka na ako noon, nakapika ka pa. Oh, nakagkape ka na, na-detox ka pa, mga ka-K5. Alright, sige, good morning, Anay. Shout out, ito natin mga nagkikita natin live. Oo, live lang kita ha, Facebook lang kita, nakikitaan niya na ha, YouTube. Waray pa radio mga ka-K5. Ano? Good morning, Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, kuno Consihal Ogs. Good morning, ka-K5 Rizal Di. Ibal Di Margampusano. Good morning, haton nga tanan, Sir Oxymer. O, nga rin itong balitang K5 sa umaga. Ayon, ni Ilmer Pitilia Vlog. O, bisan waray kuno ka mo radio. Adilagihap kami ha, FB nagkikita. Oy, salamat, ano. O, ito na aton mga followers, aton mga avid listeners. O bisan na waray ko noha radio, nagkikita lagi hapon, pinaagit aton FB Live. O damo salamat tayo yun. No? Actually, ginpapaning kamutan namon ini nga maibalik dayo nito aton operation na radio ha, pinakamadagmit nga panahon. O mamay na talaga ginhuhulat ano nga mga I think ginuhulat na la itong technician from Bacolod o itong amon main station ano para itong aton problema ha technical nga aspeto sangkay you know? Hiruda Tulibas good morning nagmata na ko no Erning pati Hiruda pati sapit nga balay itay iyam o nga ni Auntie na ring good morning itong pamilya Tulibas Edwin Loxon Abi maupay ko nung aga, balitang K5 sa umaga, ka K5 Oxymer. Mapag-greet ako to Noel Yemos and the family, Barangay Tingib, iton Basay Samar. Maupay ko nung patron, hayo barangay, hinigod nga adlaw, Mayo 29. God bless, greetings from Edwin Loxon Abia. Iton barangay Lawaan. Iton Basay Samar. Good morning, ka K5 Edwin, ano, and happy fiesta. Dida, Barangay Tingib, iton Basay Samar. Amo ada ka kulob nga medyo busy and hamay tingib nga banda. Kay bispiras ka kulopan baga pa ka agi ko dito ano. Oh happy fiesta ha mga may fiesta liwat yun na. Yan ang adlaw kay February hatak loban may daan na may daan ba. Oh sige daw pakita adlaw kan aton kalendaryuhan mga patron din hatak loban. May 29 ano Mayo 29 yan na. Waray. Oo. Pero parang di rin kompleto aton ko ano kay kakulop Mayo 28 may da ha din ba dong banda. May daman kita din ha aton FB sanggang pa shout out ba ano or post iton may patron anyway so dispiras yan ha nula tula oo buwas iton fiesta ha may nula tula happy fiesta advance ha oo ganda ha may nula tula tatot mga kasangkayan nila good morning ganda Sir June Cesar oo Sir June maihanay nga nangumbida ha akon problema kay Sabado iguruli naton ano. Pero sige lang, good morning, happy fiesta Sir June na si Sarah. Oo, kung tatong mga kasangkayan ni Dakan na Kuya Jun Rihes gihapon. Di na may nula-tula, oo. Roda Tulibas. Good morning kuno nagmata na si Amy Rose, si Kim Vic, Eliza, nga ato kuno ha Manila. Ano kuno, waray na kamo itong radio. Waray pa kami kay Febroda, ano? Hasta yan na. Pasensya la, anay. Kami in na nangangarong pasensya la, anay. Naton mga nagpapanmulat, ano? Kay kundak nagsasayop, mausa na kasi mana buwas. Oo, ito aton ka, waray pa, ha, kahanginan, ano? Radio. Oh, so Facebook lang muna tayo. Oo. Bawat kwento totoo at siya. Sa Facebook kasi kinahanglan liwat may name load. O may dani mo internet ano para makapagkita kahit on live. Oh, dire so ganito ng radio nga nakasaksak la. Magiginakan ka la magiginakan lat nga im radio. Sige lang liwat itong trabaho itong mga bruhaton hit aga ano. Oh, so yun pasensya na. Mateo Mantola, good morning kay 5 Ogs, happy weekend. Adi ko na nagkakape na kami hitong DTX Coffee Mix. Kay nakagkape ka na, nakapi ka ka pa. Oo, shoutout ko nung kanya si LN Hotel. Salamat kay 5 Ogs. God bless you always. Good morning kay 5 Mateo Mantola, no? Hikash Piñeranda. Good morning, kay 5 Ogs. Pag-greet gadlakot akon anak nga hi Jan Ray. Oh, and happy birthday from Mama. Thanks watching kuno from Kuwait. Oh, good morning, kay 5 Cash. Kumusta na and happy birthday kan Jan Ray. Oh, itong imo anak dida ha may apitong ba no kay 5 Cash. Oo, watching from Kuwait. Good morning daton mga Pinoy workers abroad ano mga OFW naton nga mga nagsusubaybay permi hiton mga programa. Oh, hiton K5 News FM Tacloban. Maupay nga pagpamati ha iyo, maupay nga aga no nga. Siguraduhon naton nga permi kita na hatalwas nga kabutangan ano. Hirot kita permi naton mga OFW. Alright, sige, alas 4:43 na. Ha, mga nagbe-birthday na. Mayo 29, ha, may mga birthday. O, na kay happy, happy birthday na lang kay 5, ano? Adit akong haliputay lang birthday song. Oo, nga, para ini nga iyo. Happy, happy, happy birthday. Hey!

0: Hey! Yun, balita mo, happy birthday! Anong mga kaysabi na ka nagbe-birthday ng adlaw, ha? Oo, maupang aga iyo, maupang pag-silibrar. Ito rin mo naman na kaadlawon, ha? O, ang adlaw, kunuhan imo ikinatawo. Sakto ba? Oo, sakto. Dependente mo pag hubad yung 5 Ogs, no? Happy birthday. Balita o tagan kipan mo pag panlawas at damong pang gracia, damong pang birthday imo i-celebrate. O ang damong pang blessings ito na umabuti ito imo naman kinabuhi ngan parat imo pamilya. O sangkay, happy birthday again, ha? Ngan pag binuotan la kita, o dinababot yung libutan, ano? Kay damot maglabad. Dapat ay nakikita ito pag pagdugang pa. Oo, pag binuotan la kita, sangkay, ha? Papay ko na't buotan, kay damo itong sangkay. Pag aabot it bulan hit Mayo, tungkol kay damot im sangkay, alams na, damot im pamatronan. Damo nga natin pamatronan, alams na, damot im Sharon. Damot im bring home. Kakay 5, ano? Kuhan nga nga sangkay, it good nga. Maupay good nga ka mga magsangkay. Pinapadadaan ka hiton tiil, hiton na lechon. Ba? O sino tinatagan ka hina midya kilo. Pabring home. Diba? So, pag-aabot it Mayo, libre ka na at bugos nga bulan. Alright! Roth Grand Umpad sa Bandal. Good morning, kuno ka kay 5 Sir Ogs. Yulita Civilieno Tisado. Good morning, Sir Ogsimer. Watching kuno from Kadungganan, Kadungganan Village. Didiha may sagkahan Tacloban. No? Good morning, itong mga taga-sagkahan at aton mga suki dida. Labi na may lichunan. Good morning kan Kuya Angelo. Kuya Angelo Gravoso. Didiha may lichunan itong sagkahan. O sige, mga K5, weather update atin kita, no? Ang bagyo, ang agin mo monitor itong pag-asa nga kakulop na kaduha Philippine Area of Responsibility or nakantuha gawas. Yan na, nakasulod na ini hapar mga ka-K5, ano? Nga na may din na hininiya local name. Ining bagyo, tropical storm, mga ka-K5, banda alas 12:30. Ohan yan na nga maagahon, nakasulod ini ha Philippine Area of Responsibility. Mga ka-K5, ano? Yan na la, nga karo kanina la. Alas 12 pasado, hanya na nga maagahon, nakasulod na hapar iton mao naman nga bagyo. Ang iyahin international name, Jiangmi, diba? Yan na, kay nakasulod naman hiniha Philippine Area of Responsibility, tatawagon hiya nga bagyong Duming. Subali, Duming, ABCD, ikaupat, ini nga bagyo. Mga K5 nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. So, amin ni, subay, hiton pinaka-orihing bulletin. Hiton pag-asa, ini nga maong bagyo. Anay ha, kay... yun. Ato ini yana ha kahirayoon ito yung location 1,360 kilometers east itong southern or southeastern Luzon. Ayun. Ito yung kakusgunit hangin na abot ha 75 kilometers per hour. Harani itong sentro ngan pagsurusubasko o nga naabot ha 90 kilometro per hora. So ito yung hini movement moving northwestward, hakalaksihon liwat nga 20 kilometers per hour. Oo, so amot update hini ha, ito na mao naman nga bagyong Duming. So bali, mga ka-K5, makadugangan pa nga update itong pag-asa. Ini nga bagyong Duming, sumalat pag-asa, posible niya, mga ka-K5, mag-intensify pa, no? Kumuusang typhoon category. So, siring hiton pag-asa, makurukusog pa ini nga hibagyong Duming pag-abot hiton na Mayo 30, buwas, Sabado.
1: Asa?
0: Mga ka-K5. So, posible niya kumurukusog kumo usang typhoon or typhoon category ka-K5. So, subay
1: Lunes hanggang Biyernes.
0: Subay pat pag-asa nga ini nga bagyo, di ba? Una na nga nagpahayag itong pag-asa nga diri ini ginlalaoman nga magla-landfall. Nga maon naman nga bagyo nga baga waray lugar nga maapektuhan hini. Kaya probably by June 1st o itong June 1 magawas ini ha Philippine Area of Responsibility ka-K5 ano? By Monday. Hiton siyahan nga adlaw hiton Hunyo. So amoy ni amoy need forecast itong pag-asa mga ka-K5. Padayon iton mo na teoring hini ano kay kuan manggod ano bangin magbag-o pa iton iya hini direction depende no ha mga masunod nga update hiton pag-asa ka-K5. So amoy ni so far iton iton update iton maong bagyong Domingo. Oh, nakasulod na ha, Philippine Area of Responsibility. Karo kanina la alas 12 imedia han ya na nga maagahon. Mga ka-K5 ano ining that's why may na niya local name nga Hibagyong Doming ano. So bali apektado hini nga mga lugar hiton trough or extension hiton na tropical storm Doming hiton na Eastern Visayas ngan Caraga region. Mga ka-K5 ano apektado hiton extension or trough hini nga bagyo. Amo iton posible magdurot hin mga pag-uran ngani aton na dapit sangkay. Oh, so amot update hini no pag amot naman ngani ha Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxargin, BERMM, the Lanao del Norte ng Palawan, apektado hirat south southwesterly wind flow kung tawagon. So ini ka-K5 amot magpapauran. O ganihan akon mga na-mention nga mga lugar. Ha Metro Manila nga nabibilin pa nga parte hiton aton nasyon. Ayon ang adlaw magiging maupay iton panahon pero siring iton pag-asa lauman liwat iton mga tigda lang pag-uran ano epekto liwat iton local thunderstorm. Nga kasagaran aton na eksperyensyahan kulop or di man nga ni gabi. Oo, kanina nga ni din hitakloban parang nag-inuran ano kay paggawas ko kanina pati pagkanhin na ka-estasyon mahulos itong na kalsada. Oo, kuan manggod ano ining bagabagat binaranggay ba hinauran di ba sangkay amoy itong sisiring magpuro-puro ng pag-uran. Alright, sige, alas 4.52 na ka-K5 Ogs, good morning Anay. Sir Ken Hinakay, pari Ken Hinakay, good morning Sir Ken. Himavil Galchuricote, good morning Sir Ogsimer. Oh, live na kuno ako didi. O sige, maupay nga pagpamati hiton mga taga Tinabanan. O didi ha may marabot sa Marilaminakan Mavil Galchu ano? Nga naka-live ha Facebook. O Facebook pala kita no ha mga late tuner. Ha Facebook pala kita na operate ngan hal YouTube. Walay pa kita ha radyo no. May data pa problema ha transmitter. O salit walay pa kita i-air ha radyo. O pasensya na nangangaro kami pasensya hidon aton mga kabugtuan nga talaga nagsusubaybay or nababatasan na talaga pag pamati hidon K5. O labi na aton mga nagkatatagan ha radyo no dinatakloban ngan ha gawas iton na takloban nga mga bungto. O pasensya na kamo. I know amo an iyo nababatasan. Taka yung problema hadto kay aton la istasyon na yung mababatian hadto. So sigurado ako haganas good la ito yan na ano. Anyway sige alas 4:54 na ka-K5 Ogsimer. Anon aton mga balita yan ano. Ngadikit aton mga balita nganhit aton lokalidad. O nga natakloban, sangkay, or naton mga balita, ano, lokal. Adiman, bangumusta ho naton. Kay duhang nga lalaki, Dito ha Barugo Leyte, nagtigbasay. Kapit at mga tao yun, nakamag-iisog, ano? Adi, nagtigbasay. Ano na nga adlaw, may ginpusil, may nagpusilay. Hanoon na nga adlaw, ha, ibang lugar. May nagbunuan, hitaklooban, may binuno. O may binuno nga senior citizen, han iyal at doumangkon. Dito ha, hanurating nga para titakloban. Adid ha Barugo, adi. Hindi pala nakalabay nga si Mana.
2: Pag-asa.
0: Barugo ba ito kay Febre? And may ginpusil nga pulis. Han drag na kanan watch list. Hindi kay baga dumot adaad to, no? Bagan Barugo ad to. Mga K-5, pero ang suspect, ang pinusil, amulugod ang samaran. O kay pagpusil niya, waray niya kaigo ang pulis. O takay ang pulis, may, siyempre, pulis ka, pero minka may sukbit nga pusil. Binmulos ini, hinpag pabuto. O igo, ang suspect. K-5, din tuliwat ni Barugo kung nagsasayo, ano? Adi, niliwat kahumanhan nagpusilay, adi, nagtigbasay liwat. Samtang halaing pangabalita, construction worker, dakop, han mga kapulisan, haaktuhin pangawat, hinkable, dito liwat ha, may San Juanico Bridge. O nangawat, hinkable, dito ha, San Juanico, dakop. O nga nga din ha, may palo late K-5. O sang construction supervisor nga wanted. Akaso nga estafa, arestado. O, ito na ito naman mga kapulisan sangkay. Ha, iba pa nga balita. Nga ito kita ha, may Samar nga banda. Ha, Gandara Samar, may da usang miyembro hiton Armed Forces of the Philippines. O kung usay ini nga sundalo, nakit-an nala. O nakit-an nala nga patay na, dida hinusa nga drainage. O sa nga creek. Dito ha may Gandara Samar, mga K-5. So niyan, ma-update kita hini. Hini nga panhitabo, ano? Ginking kilala ini nga kumo miyembro hito na AFP. Ini naman nga maong nga biktima K-5. Kulay ng pag- Ayon, na alas 4:57 na. Servisyong totoo. Also, for aming tatong mga balita lokal, mga K-5. Nga diha national, ano't mga balita ka K-5 Oxymer, dito ha kauluhan. Sanggang Biyernes. Oo, gin sa lawad na, ano, ang plunder, gan graft nga kaso. Ala kontra kan Senator Jinggoy Estrada. Amoy ni Senator Jinggoy, iton baga naninilikado yan na. Mga K-5. Oo, tungod hiton na posible ini palusaran ng aresto. O ha, mga masunod nga adlaw. Kuan mang gudin ni kay Senator Jinggoy. Baga, kung baga tinuod man ini nga mga akusasyon na iya. Oray, ano ini baga maanan nga tao. Pero, okay, bata pala ako. Amo na ini yung mga kaso. K-5, di ba? O nadabi ini han na ano adto nga tuig han panahon han iya tatay pang presidente. Tama ba ako kung nagsasayo pa, no? Kay maihan na manggod. O tapos na-involved inihan pork barrel, di ba? Ang kan Janet Lim na pulis, nagkapipriso nga ni inihira. Tapos yan na, hindi na naman mga K-5, pastilan. Amoy ito mga K-5, ha? Labot lang ang Senator Jinggoy, bulig liwat ni Anay DPWH Secretary Bunuan. Labot nga ni kunaanhipan ni Anay Secretary Bunuan, ha, Pilipinas. Balita o suamo ito mga K-5. Anyway, didipinsaran man ito nira, no? Sangkay. Kitaon naton. Kaya, una na, no? Una na nga era inigin, gindidinay itong involvement, ano? Pagkadabi ba? O hininga mga flood control anomalies. Alright, amoy ni so far. Ngayon national nga mga balita, K-5. Diliwat ang viral yan na nga kan Senator Robin Padilla. Servisyong totoo. Balingin ang sigurado. Baga interpretasyon.

0: Ah, anay, anay, anay. Itatong microphone. Dire, gising na, Moses. Bayan ko. Gating, gating. Ito, ito. Anay, anay. O, sige, sige. Kay, may sinyalis sa akin din. Anyway, so amay ito. O, mga K-5. Hey, Senator Robin Padilla. Ginsampahan ng kaso. Ito ang CIDG. Hint obstruction of justice. May pag-isumpay itong pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, no? Kaya gintutuuhan nga hiyaan rason, I mean bumulig hiya, no? Hapag takas ni Senator Bato de la Rosa, dida nga rin nagkaad ang tensyon sa Senado. So ginkasuhan hiya, ginfilan hiyan kaso nga obstruction of justice itong Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, mga ka-K5, ano? So yun, so far, amo yun natin mga balita nga diha ka uluhan. Ganda mo pang himangrawon, sangkay. Ayun, shout out Ana, yung sakit na mag-commercial. Kan Mark Dominic Idara, good morning. Ophelia Ortanes, mao pang pagbamati ha imo. Robert Ayuste, good morning na naman ko, no? Or good morning. O, namamati kami didi ha, Nestor Flores, Hibukbuk, Hibiboy, Elsa, Ricky, and Hidigs. O, nga ni Sir Ken Hinakay, may daman ko no boses. O, kanina ito, da. O, baga mas na nag-aagaw ang akong bed, hindi nga iyo binabati. O, nga ng akong boses ha, a microphone, ano? O, parang ganun. Alright, alas 5:01. O, nga na itong pagbalik ka kay 5, ma-update otro kita. Hey, kay 5, Kevin Susana. Anto ha, Agusan Dilsor, ano, para aton palarong pambansa 2026, special coverage. O, mga musta kita, kakulop day 4. Webes kakulop day 4, ano, and, may mga bagong medalya kita nga nakuha, no? Gold medal, mga K-5, at track and field. Ngan, kumusta honta, ano, ang mga panhitabo kakulop. Ngan, ano liwat, yan na, itong ka-aton aabangan. Yan ang adlaw, ika-lima ka-adlaw. O, ito nagpapada. Yun nga palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ato ka kay 5 Kevin Susana, no? Aton kasagabay para maghatag aton hin update itong mga panhitabo nga to. Okay, sige. Alas 5:02. Stand by, ha, ka kay 5. O, mabalik kita. Mahamalad pa ng mga pahinomdom. News FM. Championing the live of the Filipino. Wow!
1: My puso! E3 Bio! Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo. DTX 500! Para sa marusog na tayo. DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options Tacloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, Han uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya ang print options na Globan. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, at Tubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa ganas ng polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available.

0: ka.
1: DTX Linaman Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Linaman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
0: na pantaboy ng lamok.
1: Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Linaman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Linaman Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Lahat meron na Oximer Asidre. Laging handa.
10: Alright! Balik na ka K5. Kaya natin ramdam balik ng K5 sa umaga. Oras na to! Alas 5.08 na! At oras, sunod naman natin na ang DTX Beauty Soap. Ano? Kampante ka sa lagang nilatamong DTX nga sabon. Kung may nakita DTX nga kape, o may nakita DTX nga food supplement, may naman liwag kita DTX nga sabon. Herbal ini ka K5 nga sabon nga sigurado ako magdudugang hiton imo ka mahusay. Magdudugang hiton imo ka gwapo nga hit imo ka malaom-laom for vida. Magmalaom-laom ka nga ni damon no royag haim sangkay. Ha? Oh, DTX Beauty Soap ha? Nga ipadis ni siyempre ipadis ni mo. Kama ni mo parigo ang Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Kama na kami roll on ano nga labot lahat magpapahamot. Oh, hiton imo naman kilikilit. Buga hitim kilikilit. Magmamabusag pa ka K5, ha? O, di ba may commercial kami na nasiring former President Duterte ng ano yan? Alkitran! Para din ako na magmukhang Alkitran, iti mo kilikili, eh, kinahanglan. O, naka-klinika, Deo Fresh, Deo Roll On ka ka K5. O, samot-amot mga produkto, ha? Mapapalit ninyo yun hatong klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. O, namumutang Hamay Avenida, Veteranos nga dalan. Alright, alas 5, yes. Ika K5, Kevin, na din hatong linya. Mangumusta kita mga K5. And kakulop, ano? Day 4, nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. Ngayon, kumusta man liwat, yan ang adlaw. Ano at mga aabangan natin, ano? Ito na labinat Ibraa. Ibraa athletes nga adto yan na. Sige, kakay 5, Kevin!
11: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Report!
10: Alright, K5 Kevin, good morning! Kumusta na nga da, K5 mo?
12: Yes, good morning, K5 Ogs. Nagpapadayon niya na itong palarong pambansa. Di nakita itong ikaduhang adlaw, di kang magtapos. Yan ang adlaw, Biyernes, magpapadayon itong mga kompetisyon. Ngan buwas nga adlaw, itong aga, kasagaran itong mga championships na. Ang mga ball games, yan ang aga, quarterfinals, ngan yan nga kulup, semifinals. Buwas itong aga, itong mga ball games, ada na ito han battle for third ng championships. Buwas itong kulup, man didiskanso itong mga atleta, ngan itong Domingo, amo na itong closing ceremony. So far, dida itong latest medal tally itong DepEd, akon palagin forward niya na, ngan ito ato newsroom, ambot kong nakapost na hira, may ada 38 nga gold medal itong National Capital Region, amo itong nangunguna. Pero itong Eastern Visayas, dahil ito nga post-it DepEd, may ada pala siyam nga gold medal, nga ada kita ika na polo nga pwesto. Pero dili itong unofficial count mismo itong Eastern Visayas, may da nakita 11 nga gold medal. But sinun, ito nga ada yan na nga nakapost itong official, kulang pa ito hin duha nga gold medal. Pero di rin liwat

0: kita maaram nga itong iba nga region nga nauuna aton bangin liwat ito may nanhidugang ng mga gold medals nga waray lang kaupod ito nga official count. Kaya di rin man lang kita at nagdidinugang. It maupay lahin nga notisya kay hanuna nga palarong pambansa 2025 may ada kita 16 gold medals total. Yan na may ada kita 11. So, yan na nga atlaw. O pwede kita makakuha siguro mga tulo or opat nag-i-expect ako nga may ada pabuwas ng adlaw competition iton aga. So more or less, ada kita itong target ka kay 5 August. Kaya last year 16 golds, yan na may ada kita 11 nga gold medal. Lima na let kinahanglan para makaparehas kita. Pwede pa nga na kita makalapos ang 16 gold medals. It problema lang ito, sinunta mag 16 kita nga gold medals or mag 17, mag 18. It pakian na itong sunod, may upod ba kita top 10? Kay bangin it nanihiuna ha aton, magdaroda mo it gold medal sa aton, bisan kung makakadugang kita yan na or makakaparehas ang unang atuig. Amot it siyahan nga pakian na nga, kapag kaya na, haakon, fearless forecast, nagmumulay good kita at dahan 9, 10, 11, 12. Ada kita itong mga pwesto kapag kaya na nga posible, amo ito maghihapit magiging resulta itong overall result kung may ada na. Ngan usa pa nga factor hito kay hanuna waray man hito nga Negros Island region. Api man ito han Western Visayas. Tapos nagbulaghan niya nga tuig iba na hira nga team. Takay ito Negros Island region sigurado ito nga makakasulod hiton top 10. So may da maliliwanan ito. It maliliwanan ito diri top 10 Caraga, Cordillera or Eastern Visayas adal hito nga tulo. Tungod kay may bag-o man nga team ito nga Negros Island region, region. Okay, 5 August. So may da pa yan ang mga track and field. Tapos yan ang aga-aga, dirilak ani mga concert at track and field. Makadto ako wrestling competition, kaya akong pagbanabana makakakuha kitahin mga tulong at upat na gold medal. Wrestling competition yan ang adlaw. May da pa gymnastics, okay, 5 August. Posibleng yan kung kitahin makakuha. Dito itong gymnastics ngan hiton dance sports. Kay tub-tub pabuwas ng adlaw itong competition it dance sport, yawat na la. Bis lamang tag-usa, ha? Dance sport, na gymnastics, makakuha kita. Ngan didi itong table tennis, arnis, makakuha pa kita. Malapos gadman kita na aton 16 gold medals. And last year, ipakianan na la kung ano kita nga pwesto.
1: Pero kakay 5 Kevin, ha, bull games, waray tayo na chance, no? Tama ba?
0: It may ada na la ang aton secondary girls basketball, secondary girls basketball, sulod kita ha quarterfinals.
1: Quarterfinals.
0: Oh, medyo mabug atlet kalaban kay Central Luzon. Pero kita untala. May daliwat kita elementary boys na kasulod ha quarterfinals elementary boys basketball. Pero kita yugo ti ayi didto, kita gihagbubui. Ito ni era lineup. An iba nga mga ball games waray na kita nataktak na ka K5 box.
1: Ayun no.
0: So more or less it mga team games ito nalit na sasalin basketball girl secondary and elementary boys basketball. An iba nga mga team games nawara na kita. Nagka-eliminate na tubtubla kita nga dyan preliminary round. Okay.
1: So bali, kutub na lang ini buwas kay 5 Kevs.
0: Buwas itong udto. Tubtub na lang buwas itong udto. Itong murong laylabot la kung may dama request na karuyag pumahuway. Kay buwas itong kulok. Bakante naman. So amit nga iragin bakantehan. Kay bangin pa may da extension hin mga mulay. Bangin may karuyag hin mga players.
1: Pero mga atleta, for example, waray na mga mulay, ano itong perdi na, ano yun eh, nangunguli na hera or adal lagi hapon, nagpapabilin?
0: Adal lagi hapon, kakay 5 Ogs. Pwede gan umuli, pero mapirmin waiver na kinungkuhit kag anak. Amoy tira itong style, sige, mapirmin waiver, adit kag anak na makuha, kay kung ano ulit patabo, waray baratonon hitong delegation.
1: May closing actually, may pa noon? Domingo? Magkukwampa?
0: Yes. Kakay 5 Oaks. At itong Domingo hitong kulup, mga alas 5 or alas 6, amo itong closing ceremony ng dito gihapon pagbubuhato nitong formal turnover. Ginaranan na kakulup, kakay 5 Oaks, formal na nga ginaranan ni Palaro Secretary General Malcolm Garma ng Quezon City ang nakadaog para itong 2027 nga hosting over Tarlac and Zambales. So era nagin may nanira formal nga letter para ngadtuhan mayor sa Quezon City nga pumakadi dida hiton closing ceremony para formal turnover and hosting ang 2027 palarong pambansa.
1: Ayun, oo. Sige, K5 Kevin, damo nga salamat hay mo ano, ang sana makadugang pa kita, damo pat mailugang iton aton na gold medal ano dinhi han Evra delegation. Oh, go ahead, K5 Kevin. Yes,
0: oo. Oh, amo taton kin papamulat ito ka K5 Bus nga unta madugang-dugangan pa ito aton medalya. It importante la nga mahilakip kita han top 10. Kay among gurit iragi na ambisyon kay nakagpikang naman kita han 2024 number 7, 2025 number 10. So amo lagi hapon it target tiyan na diriton mag top 10 lagi hapon nga kung pwede mag-heroy taas pa kontra number 10 na ranking han una nga palarong pambansa. Live and direct from Prosperidad, Agusan del Sur, parahan palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng taliawan, asyodad ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage, special coverage.
1: Alright, dahil namang salamat sa K5 Kevin Susana, direktamente may Agusan del Sur, mga ka K5, parat aton special coverage, no? Han palarong pambansa 2026. Oo, pag ampo kita, bulig kita at pag ampo ka K5, ano nga, unta. Madugan pa ito naton mga medalya. May da pala kita yun na 11 gold medals, ano? So by kang K5 Kevin, hiton Eastern Visayas, hiton Evra delegation, no? So dako pa naton chance, ha? May da pa yun na mga mulay, may da pa wrestling, may da naton hadtohan unang atuig mga nakuha ng gold medal. May ano to sa dance troupe ano may da pa tapos iba pa gymnastics ka K5 kung nagsasayop ano so pag ampo kita nga sana madugan pa kay daton mga medalya no kay daton target makasunod lahat top 10 last year top bulig kita top 10 ika na pulo ang Eastern Visayas mga ka K5 pero han 2024 ikapito kita rank 7 kita han 2024 nga palarong pambansa. Sana yan ha. Makasulod pa kita itong top 10 sangkay. Alright. Alas 5.19. Kuhananay kita kay February. Loto, ano? Okay na. Na-prepare mo na. Standby la engineer ka kay 5 Carlo. Diretso kita police report nala ka kay 5 Carlo pagsulod niya. Sige. Resulta na kita ng loto sangkay. Kay bangin nagdaog ka na ngayon. O nalilibang ka lang nila. Millionaire yung na ngayon. O, oh, ade. Super Lotto, 649. May 95 milyones nga premyo. Ang gumawas ng mga numero, kagabi ng abula, ano? Adiman, 39. 41. 47. 29. 17. Sumalat pieces, oh, waray ka K5, nagdaog. Ayun. Lotto, 642 manliwat. May 10 million nga premyo. Adi itong winning combination, numero 39. 38, 34, 21. Yes, ngan, 3. Oh, sila pieces. Oh, waray gihapon nagdaog mga ka K5. Nakapatin mo chance sa sangkay. Hindi kita swear 3. Oo, kakulopin yung resulta ha. Alas 2 han kulop, 110. 110. Pagka alas 5, 421. O, slide natin hearing kakulop. May nakita hearing na 424. Ang gumawa sa alas 5, 421. Busay la. Oo, pero kaya direto balit, igbusay lang ka kay 5, ano? O sige, alas 9 kagabi, 860-860. Ito na gumawas ang suertres. Ariman, o may napakita hearing yun ang weekend ka kay 5, ano? Mga maghilig itong suertres. At lawad-law may nakita hearing. Giyala ini itong pwede ninyo tayan. Itong mga maghilig dida. Nga aton mga suki nga tigpamati. Ariman, 761, ano? Shit is sa is 1. 170 ngan 702. Amot aton hearing nga nga weekend sangkay. Yeah. Oh, 761-170-702. Yeah. Oh, guideline ni guide. Ikaw nagbahala baga pag iba-iba ho ni mo or sino tayan nin. Oh, nadipindit na imo sangkay. Kaya imo man nga ni kwarta. Engineer, hey, kagay fine ba? Carlo, atin natin linya. Oh, naka-standby doon na line number 2. Hey, kagay 5 Carlo Arisgado. Kagay 5 Carlo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Oh, sige yan. At mga kuhan nyo na, kagay 5 Carlo. Ano natin mga police report? K5 mo.
3: Yes, kagay 5 on sa atin natin mga nakikin ng mga police report. Ika nga pangkalain-line ng police station na bugos ng sinirangan Visayas. Kundi ina, sa maran ito duhang lalaki mahumanirang paninigbason itong kada tagsa. Didah ito na Miyerkules ng adlaw ha sitio kabunguan na Barangay Roosevelt, Barugo, Leyte. Ginti ka nga itong pagpanigbas itong 32 anyos ka suspect nga alias Ron o sa nga parang Uma o parang Tuba nga residentiyahan maunga lugar. Kontra itong biktima nga alias Ede, residente gihapon itong pariho nga lugar. Subay itong initial nga investigasyon ka K5 Ox itong mga kapulisan, hupog itong suspect nga ikang hapag-irignuma han pumakatuya haluyuhan balayan biktima nga dito niya ginhihinulat itong biktima. Han makauli na itong biktima nga tikang gihapon ha-irignuman, tigdahiya nga gintigbas itong suspect. Naiguan walang aparte han likod han ulo han biktima nga dayo naman hiya nga nakadalagan na pagkatuha iya balay, pero ginlanat iya han suspect ngan utro nga gintigbas or nanigbas ha iya. Nakahulbo naman ang biktimahin bulo ngan bumulos na iya han suspect ha panigbas, kundiin naigo niya ang ulo ngan wala nga tuhod hini. Magkabulag yan ang nagpapatambal ang duhang lalaki. Itong biktimahin ato ha Eastern Visayas Medical Center. Samtang itong suspect naman in ato yan ha Barugo Municipal Infirmary, pero ginaandam na han Barugo Municipal Police Station na antriklamo kontra ha suspect. Samtang lagos naman kita nga dito ang kabalawan na kundi ina pakyas itong usang nga construction worker nga makakuha hinkable ha San Juanico Bridge han madakopiyahan aktuhan mga narundang mga kapulisan didagi hapon ni hito na Miyerkules nga adlaw ha Barangay Kabalawan Tacloban City. Ginkilalan 27 anyos nga suspect ang alias Jerry, residente ang Santa Rita, Samar, nga nakitaan ang mga narundang nga kapulisan han 805th Maneuver Company of the Regional Mobile Force Battalion. Itong suspect nga nag-uutunin copper wire nga nakabutang ha ilarong hitong tulay. Na-recover ha suspect ang maabot 200 kametro nga electric wire nga nakantidad hin 10,000 pesos. Sugad man itong usa ka parisin pliers nga gingamit hapag utodhan maunga kable. Hapagkira ka K5 Ox, kaput na Tacloban City Police Station 3, ito na suspect. Samtang ato naman katapusan nga police report, pakarinapang kita hapalo late, kundi nadaknahan mga kapulisan itong usang suspect na lalaki nga may kaso nga stafa. Dida ito na Martes, ha Zone 7, 925, Nuestra Senora de Salvacion, Barangay Naganaga, Palolite. Ginkilala itong akusado kan alias Iwi, ada ha legal nga pangidaron, usang ka construction supervisor, nga residentehan maunga lugar. Naging epektibo ang pag-aresto suspect, pinaagi itong warrant of arrest kontra ha iya. Tungod itong kaso nga estafa, samtang may na naman ginrekomendar ang korte nga piyansa para itong temporaryo niya nga kagawasan nga na kantidad hin 36,000 pesos. Nakapailarom na yan ang kustudiya han palo municipal police station itong lalaki para itong kaangayan nga dokumentasyon nga sugad man itong disposisyon. Anaton police report indur ta iyohan DTX Cofemex nakagkapi ka na natitox ka pa. Inihika K5 Carlo Arisgado parang kampir mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Alright, damos na naman yung K5 Carlo Arisgado. Ako na sa ito lang 5.25 na. So amoy ito natin mga police report. Mga K5, magpakaradlok ng mga balita. May nagtigbasa dito sa Barugo. Baka kayo mahapdos itong samad. Problema kung an matitigbas ini. Waray ka nga ni magpaturi tapos matitigbas ka ba? Tugang siya maul-ul hito. Engineer, hinatatong linya. Kakay 5, Emer, habulin. Ah, sige, i-check natin hakat balogan ni Kakay 5 Emer kay Mayroon do maintenance worker na kuryente liwat. O, kumos naman, Kakay 5 Emer, ano natabuhin eh? Naunan o. Hindi nga na kuryente nga maintenance worker. I-Kay 5 mo.
4: O sa nga maintenance services worker, ano kuryente samtang nagaandang pagpintura o sa nga fast food restaurant sa San Roque Street sa siyudad hangkat Balogan. Ginkilalan biktima nga hininyo, 50 anyos, residente han Kalbayog City nga may asawa. So Malakan Marvin, iya kaupo na trabaho. Nahitabo itong insidente mga alas 4:20 hiton kulob samtang nagpe-preparar hirahin higot nga irang gagamiton nga pambitin para itong pagpintar haigbaw nga parte han building. Waray nira kahi baruin nga itong higot na isabit o sa nga live wire nga amo ito nagresulta itong pagkakuryente han biktima. Nagangkon ang biktima han second degree burn ha iya walang kamot nga third degree burn naman ha iya mga tudlo hatiil. Gintagan niya hin oxygen therapy ngan padayon nga ginmonitoran niya vital signs at antes ini nga i-transport ngadto sa Samar Provincial Hospital para hitong dugang pa nga pagtambal. Ngan hapagkayan nagpapabilin nga ato lang nga haw sa Samar Provincial Hospital ito na biktima. Ini nga notisya. Dura tayo han DTX sa Cofemix sa kapag gapi ka na na detox ka pa. Inhi ka K5 Imerabulin parang kampiyon nga balita. Ngan serbisyo publiko K5 News FM. Itong sigurado,
1: itong alright, damang salamat niyo K5 Emer Habulin. Parang nga doon na balita, no? Nga doon may katbalogan. May nakuryente nga maintenance worker. Good morning, Anay. Tristan Gulay. Maupay nga aga ka K5 Oxemer. Hey, Sir Lon Loigo. Good morning ka K5. Jerwin Armende. Good morning, boss. Hikox Mabunga. Good morning, Sir Oxemer. Watching from Mahangkaw, Kalbiga, Samar. Kumusta ko no itong panahon? Madalumdum naman dito sa Samar. Oo, kaya apiktado kita, ano? Mga K5, itong trough or extension. Itong Eastern Visayas. Ngan Caraga region, apiktado kita itong trough or extension. Itong Bagyong Doming. Bagyo na, ano? Nakasulod na hapar. Philippine Area of Responsibility and Bagyo nga ginmo-monitor. Nakasulod inihiya kanina han alas 12:30 hanya kanina. Hanya na nga maagahon mga kakaifay. All right, sige, alas 5:29 hadi maiha nga oras masulod dito naton K5 kumustahan. Mga kaupod naton aton mga sister stations Sangkay. Dito ha Palawan usang Dragita ha Brock's Point Palawan. Nalunod patay. Oo, samtang ha K5 Santiago, ha Isabela Province ini. Kumustahon naton kay liman patay. Upod ng duhang bata ng 20 liwat ang Samaran. Natabo ang aksidente ha Kabayan Binggit. Grabe ha. Harus it mga balitahan K5 Santiago hanya na nga semana. Tagramo ang mga naisusumat nga patay ano ha mga aksidente ha kadalanan. Samtang K5 CDO Cagayan de Oro naman. Usang ulitawo patay. Mahuman sunugon itong iya balay. Bida hiya mismo nagsunog hininga iya balay. Kulay ng pag. Pero manintalon ano kaya ang problema hini sangkay nga umabot ha punto nga gin suritan man niya no ininga iya kalugringon balay. Tulugod naawat an iya kinabuhi hininga ulitawo ano. Subantayin niyo kay K5, hindi na maihala 5:30 na. Alinan aton K5, kumustahan?
5: 3.9. Magandang morning SM, how are you? Oh, nakaano pa ang ating pong K5 Palawan for the second time around. Good morning SM, kumusta?
6: Love is sweeter in the second time around.
5: Yun, no?
6: Magandang umaga, mga ka-K5! Nako, maganda rin ang signal ninyo dito sa aming kinalalagyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo naririnig sa buong lalawigan ng Palawan. Back to you, K5! Conrad.
5: Maraming salamat, SM. Dumako naman po tayo kay K5 Martin from Cagayan de Oro. Good morning, Sir Martin!
7: Morning, dito sa Cagayan de Oro, walang problema ang signal. Loud and clear. Back to you, KK5 Conrad.
5: Thank you very much once again. At dumako ko naman po tayo sa K5 Tacloban, kay K5 Oxymer. K5 Oxymer, morning!
1: Opo, magandang umaga K5 Conrad. Mga K5, dito po sa Tacloban, 5x5 ang ating signal.
5: Nice to hear na napakaganda ng ating signal ngayong araw ng Friday. So, eto, lahat ng ating mga ihatid na balita, medyo malungkot, puro patay, ha? Ay na, po, ayoko man ikangay tumawa, pero eto nga, nakikita ko ito, puro lahat ng ating mga headlines ay pawang mga malungkot, ano? Pero magagano pa man, life must go on, unahin na natin ang K5 Palawan sapagkat meron daw nalunod na isang dalagita. Na-recover na ba ang kanyang katawan, SM?
6: Ay, maraming salamat. Balik mga ka-K5. 17 anyos lang yung dalagita na biktima ho ng matapos na nadiskrasya na liligo lang daw sila dyan sa may dam sa barangay Sabsaban o doon sa Sabsaban sa barangay Aribungus, Brooks Point, Palawan kahapon alas 9 ng umaga nang ito po ay malunod habang naliligo. Ayon sa report ng pulisya, kasama din ng biktima yung ilang kaanak na naliligo ang mga ito doon sa area nang bigla na lang daw itong malunod. Mabilis din na responde yung rescue team mula sa MDRRMO na abutan na lang nila yung biktima na nasa gilid na ng dam at naisugod rin nila ito sa pinakamalapit na ospital, yung Southern Palawan Provincial Hospital. Sinubukan pang isalba pero wala na talaga bigo na maisalba yung buhay ng dalagita. Kaya patuloy sa ngayon yung paalala ng mga otoridad namin dito, lalo na doon sa bayan ng Brooks Point, na talagang mag-ingat kapag merong ganyang mga gatherings at yung mga bata medyo walang kasama at naliligo na mag-isa, dapat daw mas maganda kung mayroong kasama habang naliligo, lalo na sa mga malalim na parte ng paliguan, mga kakaipay. Sa ngayon po, mga kakaipay, ay inimbisigahan din, pati yung PNP ay nag-iimbestiga na dito sa nangyaring drowning o yung pagkalunod ng isang dalagita dyan po sa bayan ng Brooks Point. Yan, yung ilan lang, isa lang sa mga mainit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Oxymer.
5: Okay, thank you very much sa SM. Sa iyong pag-atid ng balita, may kaugnayan niya nga po sa isang dalagita sa Brooks Point na nalunod. Ano? Samantala, ito naman, ano, sa dumako naman tayo kay K5 Martin sapagkat isang binatilyo ang patay matapos sa sinunog o sinunog sumunog ng kanyang bahay. Sinunog ba ng binata o itong binatilyo o may sumunog dun sa kanyang bahay. Okay, kwento mo nga K5 Martin.
7: Yes, K5 Conrad, ayon sa investigasyon, siya mismo ang nagsunog sa kanyang bahay. Itong nasabing binatilyo, siya itong karpintero, mga K5 na natrap sa kanyang bahay. At nangyayari ito doon sa may Agusan Canyon sa Manolo Fortis Bukinon. Yung Manolo Fortis Bukinon, malapit lang dito sa Cagayan de Oro City, mga K5. Sa investigasyon na ginanap ni Police Colonel Rudy Hortensio, ang hito ng Manolo Fortis Bukinon, mga alas 12:40 kahapon, no? Nangyari ang nasabing sunog. At ayon sa investigasyon ay nag-iisa lamang nakatira itong biktima na si alias Jikjik, 40 years old, mga ka-K5. At sabi ng aming mga otoridad, siya mismo ang nagsunog sa kanyang bahay, parang naka-experience ng depression. At sinabay nito ang pagsunog sa kanyang bahay sa parabang celebration ng 40 days. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, dinibdib niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na until now, wala pa rin hustisyang natanggap dahil sinaksak ito at napatay ang kanyang kapatid, mga kakifad. Hindi na rin siya binisita ng kanyang pamangkin. So yan ang dahilan na na-depress itong nasabing biktima na si Jik-Jik. Mga ka-K5, ayon sa investigation, buti na lang. Hindi pa na, ano ba tawag dito, yung ibang mga bahay na kapitbahay mga na malapit sa kanya dahil naagapan ng mga residente, pero patay na na nasa loob itong nasabing karpintero mga ka-K5. So, yan lang, no? At mga mainit na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Conrad.
5: Maraming salamat, K5 Martin. Ano naman kaya ang ikinamatay nitong isang sundalo? Diyan po sa Tacloman, itong sundalo, natagpuan daw po patay sa loob ng creek, diyan po sa Samar. Ikuwento mo nga, K5 Oxmer, ano ang naging dahilan o bakit natagpuan patay ito sa loob ng creek itong isang sundalo?
1: Opo, K5 Conrad, ano, mga K5, pinag-uusapan ngayon ano, kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nitong isang miyembro ng AFP, ano, Armed Forces of the Philippines, kung saan natagpuan wala ng buhay sa isang creek doon sa may National Highway sa Barangay Diaz, Gandara, o sa Samar to, o kahapon to ng umaga, at itong biktima, kinilala kay Aliasani, 39 anyos, may asawa at residente ng Barangay Santo Niño sa nasabing bayan din ng Gandara. Ayon sa report na nakuha ng K5 Tacloban, isang concerned citizen ang nakadiskobre sa bangkay banda alas 8:30 ng umaga habang nagsasagawa ito ng pagsusuri sa mga caution line at warning sign sa naturang lugar. So nakita nitong residente ang nasabing biktima na palutang-lutang sa may creek. Agad namang rumesponde sa pinangirihan ang Gandara Municipal Police Station at ang MDRRMO ng naturang bayan na pag-alaman na nagtamo itong biktima ng malalim na sugat sa kanyang may noo at na-recover din na sa loob ng malapit na sapa ang motorsiklo, ano? Itong biktima kasama ang kanyang belt bag na naglalaman ng mga alahas at ang kanyang service firearm. So ngayon, kay K5 Conrad, mga kay K5, kasalukuyang patuloy pa ang isinasagawang masusing investigasyon ng ating mga otoridad sa naturang insidente, kabilang na rin ano, ang pagsusuri ng mga CCTV footages sa paligid upang matukoy ang tunay na pangyayari sa pagkamatay nitong isang sundalo. So yan po ang isa sa ating mga malalakit mainit na balita dito po sa K5 News FM Tacloban. Back to you, ka-K5 Conrad.
5: Maraming salamat na K5 Ogasimer sa iyong pagbibigay ng kalagdagang impormasyon may kaugnay nga dyan sa sundalo, no? Dito naman ay malungkot ano, dito sa may bahagi nga ng Northern Luzon sapagkat yesterday morning around 10 o'clock in the morning ay iba'y merong isang matinding vehicular accident ang naganap dito sa katabi nating lalawigan, particular nga po dyan sa may Benguet, ano, sa may Kabayan Benguet, wherein lima ang kumpirmadong patay sa nangyaring pagbaliktad ng isang six-wheeler truck. Sa mga nasawi na limang katao, kabilang dito ang isang 3-taong batang lalaki at isang 11 years old na boy at isang 49 years old na matanda lalaki at dalawa pang adult na patuloy na kinikilala ang mga ito. Itong biktima kasama ang mahigit sa 20 pasahero ng six-wheeler truck na galing sila sa Barangay Luki, Bauco Mountain Province at patungo sana sa Barat, Bambang, Nueva Vizcaya upang dumalo sa graduation at isang wedding ceremony o kasalan. Nang sila ay makarating dito sa Congressional Andres Acop Kosalan National Road, dyan sa kabayan na Benguet ay bigla na lamang umanong nagkaroon ng mechanical problem yung pong six-wheeler truck. Pababa sila sa bahagi ng nabanggit na pambansang lansangan na yan nung nagkaroon ng problema. At dito nga po ay doon na nangyari ang nabanggit na insidente na sa pagbaba nito sa isang likong bahagi ng nabanggit na no ay bigla na lamang ang ito siguro pagkabig niya ay yun na nag-overturn na or bumaliktad na naging sanhi ng pagkakasawinga ng limang nabanggit na katauhan. Yung more than 20 pa na pasahero nito mga ka-K5 ay initially kahapon ng around 4 o'clock ay ang mga ito naman ay nasa mabuti ng kalagayan na isinugod sa iba't ibang paggamutan dyan sa may kabayan na Benguet Mountain Province. So kung titignan natin itong ating report for this week ay dalawang matinding kaso ng vehicular accident ang naganap na po dito sa may Northern Luzon. The first one nung araw po ng Monday, dyan po naman sa may, dito po sa probinsya ng Isabela, sa bayan ng Alicia, na dati 5 yung report natin na namatay, merong humabol, bali naging 6 na ang patay. So dalawang bata din ang napasama doon sa vehicular accident na nagkarambola rito involving isang single motorcycle, isang Toyota Avanza at isa ring napakalaking long-wheeler truck na may kargang bigas ang na-involve noong araw ng Monday. Kahapon, dyan naman sa Benguet Mountain Province wherein there is also 5 casualties. So, as part ng Northern Luzon, dalawang kaso ng vehicular accident ang matinding nangyari dito, mga ka-K5. So, yan, yung mga balita natin ngayong morning na puro patay. Kaya nakikirami na lang tayo dun sa mga nasawi. Kumusta kayo mga ka-K5? Today is Friday. Anong happenings ninyo?
6: Mukhang mataas yung bid natin. May mataas na bid eh. Yun.
7: Nawala na.
6: Nasasapawan yung magagandang boses natin
7: ng
6: bid kanina. Pero anyway, okay lang naman kami dito sa Palawan. Nag-aabang pa rin ng mga magiging kaganapan sa, alam nyo na, inaasahan sa June 1 pa rin, sa Monday na. Biruin nyo, June 1 na sa Monday, mga ka-K5.
5: Alam kayo ba ko, namang... inaabangan natin, today is Friday kasi tomorrow is Saturday.
6: Oo, kasi pag Sabado, hindi rin ako nakakapagpahinga dito eh. Kaya nandun tayo sa bukid. Kaya parang wala pa rin. Mabuti na lang talaga nandyan yung power trio natin na nagpapatutulong malakas yung resistensya natin kahit na walang pahinga. O baka sabihin naman ni K5 Martin, may bago na namang bansag. Kay K5 John Paul Pogi Dakoko, ang lalaking walang pahinga. Inunahan na kita!
7: Okay. Anyway, dito sa Cagayan de Oro, mga KK5, basta Friday, yung mga teenagers namin, ang saya-saya dahil mag-let's morning the night sila. Pati yung mga government employee namin, no? Na mga medyo, mga ano pa, hindi pa masyadong mataas ang edad. Dahil ang dami dito mga, ano, mga bars dito sa Cagayan de Oro, no? K5 JP.
6: So alam mo na, pagpunta ko dyan.
7: Pag magpunta ka dito, walang problema. Lalo na kung Friday or Saturday. Friday.
6: Walang pasok eh. Walang pasok. Yeah. Kaya sabi nila, thank God it's Friday.
5: Okay, Bob Oxmer, ano naman ang galap mo ngayon?
1: Kami dito sa Tacloban, mag-iisang linggo na hindi pa kami, wala pa kami sa radyo, hindi pa kami nakapapakinggan, ano? Through FB at YouTube pa lang kasi may problema kami dito sa transmitter. Oo, so yun din yung inaantay namin. Sana next week mamaayos na itong problema namin.
5: Okay, dito naman, ano, actually, Merong invitation sa atin ang 686 Infantry Battalion ng 5th Infantry Star Division, na ang lahat kasi ng media dito sa buong Region 2 ay invited for isang activities nila, na kung saan ay magbibigay sila ng lecture of ng katulad nung how to use a gun, kung paano yung bang parang recreation na magkakaroon ng target practice o iba pa na mga activities ng 5th ID, particular ang 86 Infantry Battalion na gagawin nga sana ngayong araw dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. But alam naman ninyo, pag tayo-tayong mga taga-radyo, no time sa mga ganyan, sapagkat tayong lahat dito ngayon ay very busy sa ating mga ginagawang trabaho bilang mga mamamahayag ng K5 News FM Philippines. So maganda sana, no? Pero yung nga lang, busy pa rin tayo kahit Friday. Pero kung Saturday, alam naman natin na ang Saturday, limited din yung ating mga galaw. Kaya medyo okay lang. Okay lang naman tayo dito sa K5 News FM Santiago sa pamumuno ng aming station manager.
7: Ay, by the way, K5 Conrad, no, last day ngayon sa aming one-week celebration ng 44th anniversary as Cagayan de Oro Press Club, no? Press Freedom Week namin ngayon na K5 Conrad, JP at saka Asidre. Yun nga, panalo tayo, panalo yung kalaban sa mga sa mga sports event dito sa all media outlets, no, sa Cagayan de Oro. Friendly game lang mga K5. Yeah, oh, so yun nga, nagkakaisa kami ngayon dito sa media ng Cagayan de Oro City, no, sa Cagayan de Oro Press Club, mga K5. 44 years, no, na ang Cagayan de Oro Press Club, mga K5.
1: Congrats!
5: Okay, nice to hear. Okay, but with that, let's start again our roll call for saying goodbye for a while. Ulahin natin si SM, go ahead please.
6: Thank you, mga K5, happy weekend. Kita na tayo sa June 1. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco. Back to you, K5 Conrad. K5,
5: maraming salamat, K5 SM, John Paul. See you on Monday. K5 Martin.
7: Yes, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Abangan nyo yung pastil nyo, ha? Papit nyo yung yung reporter nyo dito sa CDO. Pag hindi pumunta dito, walang pastil. Kakefan, kapanot, nagsasabing, mayong buntag, kanatundaran.
5: Yeah. Thank you very much, K5 Martin, K5 Oximer.
1: Opo, maraming salamat mga K5 mula po dito sa K5 News FM Tacloban, the City of Hope and Home of Resilient People. Ako po si K5 Oximer Asidre, maupay ngaaga.
5: Thank you guys, love you. At mga K5 na nakikinig po sa programang K5, Balitang K5 sa Umaga at Kumustahan, sa inyo pong lahat, maraming salamat at magandang umaga. See you again on Monday, June 1 sa K5 News FM Philippines. Kumustahan. Good morning.

0: Alright, damang salamat na natin mga kasagabay, you know, mga K5. Binati pala ninyo mga pangunahon ng mga balita at ikang maglain-lain ng istasyon ng mga sister stations, K5 Balawan, K5 Santiago, Isabela Province, and K5 Cagayan de Oro, Mindanao. Alright, alas 5:50 na, hey, si Roel Montesa, i-check that linya. Palad aton magiging lakat yun at panahon. Nakasulod na ha, Philippine Area of Responsibility, ano? Ang bagyong, ano yun, bagyong, ano yun, international name, Jami. Ang ginranan nga bagyong Duming. Alas 12:30 kanina, han, umagahon, maagahon, sinmulod itong mao naman nga bagyo. Bagyong Jang Mi, ano ang international name. Ngayon niya na tatawagod na yung bagyong Duming. Kaupat nga bagyo. Ang nakasulod na Philippine Area of Responsibility yan na nga tuig. Alas 5:51 na. Okay na. Engineer, din si Roel para taton weather update. Si Roel!
1: Sulat panahon!
0: Mapay nga morning, si Roel. Kayfay mo?
2: Mapay nga morning, sir. Ngan sugat pa na natin mga ka-K5 na nagkikita na aton Facebook Live ng nanmamati hanilang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon para yan ang adlaw han na Biyernes ika 29, ika adlaw han na Mayo 2026. At aton minayuyungan minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita makakaabat liwat. Makakaabot, posible lang kita makaabot in madampog ng kalangitan nga pwede magdara in mga parpatsara ng pag-uran ng pagdalugdog may tungon kay apektado kita hantrap apektado na kita hantrap han iningahi Duming tropical storm Duming hapagkaya na waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya aton dapit kanina na yan alalasing ko yan ang aga ang sentro han tropical storm Duming nakatuhiya may karayon nga 1345 kilometros sinirangan timog sinirangan ito ni Luzon may daniya kakusgon nga hangin nga 75 kilometro per ora ranid sintro at pagsubas ko nga maabutin 90 kilometro per ora naglalakaton pa norte kan luran in 20 kilometro per ora sumalah iton pag-asa ini nga Duming padayon ini nga magkikiwa panorte kan luran nga dayton Domingo page 31 san uya magpanorte norte kan luran ngadto norte kan luran iton nga dayton remaining ipon forecast period ini nga tropical cyclone ini nga Duming baga diri ini makakalandfall bisan din nga parte taton nasod nga posible gumawa sa par ini na pizza uno han Lunes han sa unuhan Hunyo, Lunes ng adlaw. Ngayon, waray, gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din ato na pit. Ngayon, southwesterly wind flow padayon nga ginduduminaran Palawan ang kanluran nga dapit tinong Visayas ng Mindanao. Kabukusan, kakaypaib konsel Oxymer, posible na kita makatagap tamin ng pagkuran niya na mahitungo din kay apektado kita trap and tropical storm Duming.
0: Ayun, oo. Sige, Sir Roel, damo nga salamat. Hi mo, sir. Good morning. Happy weekend, Sir Roel.
2: Kung saka na magtapos,
0: yes, sir.
2: Sir, mga personal nga pasabot. Para ka ito, natin mga ang kaurupdan, kasangkayan na ang kalaganawara ni Antonio Pihik saka ng Barangay Cavite West Palolete, lulubong ito patay ng lawas, buwas alas 2 itong kulog, katimalan o sa misa, dito ha LGU, Local Government Unit, Cemetery, kanan munisipyo, alas 2 buwas itong kulog. Damo nga salamat, maupay nga aga Leyte.
0: Alright, damo salamat kayo si Roel Montesa live o direktamente sa opisina ng PDRRM of Province of Leyte para natong weather update. Alas 5:54 na kay 5, masunod ng DTX 500 morning newscast para natong mga pangunahon ng mga balita lokal, national, international, entertainment, and sports. Ako naman, ang inaginan ko mga kay 5, Oxymer Asidre, parang kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng kaliawan sa siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
8: Unsalan ba jud ang inflammation?
9: Mm.
8: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
9: Mm.
8: Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
9: Kuralan yun.
8: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
9: Mm.
8: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
9: Normal ra, naay gahubag, naay samad.
8: Mm.
9: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
8: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
9: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno,
8: oh.
9: Ang inflammation sigurado jud na.
8: Mm.
9: May inflammation gyapon nga may tabo.
8: Mm.
9: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
8: Mm.
9: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
8: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
9: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
8: Kana.
9: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
8: Gipatay.
9: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
8: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
9: Kanabang dilipod ka masubrahan.
8: Oo.
5: D3 Bio!
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
8: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
9: Mm, nga sobrang kapagkatambok.
8: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
9: Mm. Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
8: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon. Lain na ni siya.
9: Kay man, mao'y mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
8: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa ito ang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
9: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
8: Yes.
9: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
8: Correct. Mm. Tsakto dyan na.
9: Samot na dyan kung stressful kay ka.
8: Mm.
9: Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
8: Oh.
9: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
8: Ay!
9: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
8: Oh.
9: Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma. May inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na.
8: Oh.
9: Kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo ka iskatulogon, Sir GP.
8: Masong prostatitis na na.
9: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
8: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
8: Dili, abusuhon.
5: D3 Bio!
11: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
8: D3
5: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:01.
5: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga aga ka K5, ganun ang magpasong ang mga notisya. Nganhaton mga laray, oluhan! Balita lokal, pirang ang mga atleta, Region 8, nagkasakit tungod han mapanos nga pack-lunch.
2: Samtang minor di edad nga ginkilala nga Nicole Magno natad-an nga patay nga naagnas na kabalawan Tacloban nga nakit-ana og San Patron halugar sumalahan pamilya.
1: Balita nasyonal, mga K5 ombudsman nagsilawad ng mga kaso hin graft ngan plan bear kontra kan Senador Jinggoy Estrada.
2: Samtang PNP CIDG nagsalawad na hin reklamo nga obstruction of justice kontra kan Senador Robin Padilla.
1: Balita halang yaw ng labnasan Amerika otro naging punteria ang Port City han Iran na mga kakay-five.
2: Samtang 5 katawo nga natrap halongib halaos at talwas na.
1: Balita, negosyo, inflation, hanasod, kakaifay posible daw humitaas pa.
2: Hato naman, balitang wow, usang agagambati kang ha Brazil, nakapatindog, ikinatawo, hinlalaki, hasulo din upat ka oras, hasta nga mamatay.
1: Kakaifay, bago naman, balita po agad ang kusog, Eastern Visayas, nakahikay, hinonsa nga gold medal, samtang Quezon City. O napili naman nga host at palalong pambansa, sunod nga tuig.
2: Nga nato naman na balita entertainment, Janela Salvador ginresbakan ang mga basher haira love team ni Clea Pineda.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Southern Visayas, sinang DTX 500 Morning Newscast. Sinang adlaw ang Biyernes, Mayo 29, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Nga nako naman yung K5 Oxymer Asidre.
2: Mamabatian nga makikita kami din man nga parte itong kalibutan.
1: Inaagit amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyehan aton mga balita.
1: Alas 4 na, sangkay siyahan nga balita lokal. Pinang ang mga atleta ha Region 8 nagkasakit tungod han mapanos nga pack lunch. Sa K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
3: Ay ging pagawas nga statement, ging kumpirma han delegasyon han Eastern Visayas nga pera nga mga atleta tikang mga team han Arnes Volleyball nga gymnastics in umabat tihin pag-ulol hintian dinadto na naglabay nga Martes sa Mayo 26 sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Dayon naman nga nakakarawatin medical nga atensyon ang mga atleta tikang regional medical team para mga sintomas sin pagsakit hantian, pagsusuka ngan pag-uro-uro. Naupay naman ang kabataan nga waray grabe nga kaso hindi dehydration subay ha inisyal nga investigasyon han Health Emergency Operations Center nga local nga sanitary inspector han Agsur panos nga paklunch amo ito na pinanhatag ha mga atleta an hinungdan han insidente. Nagdumar naman hin eksaminasyon na tubig ang mga opisyalis han panlawas sa mga billeting areas han delegasyon nga nagnegatibo naman ini habisan ano nga kontaminasyon hin fecal coliform. Hapagena ang mga apektado ng mga atleta in iginpailarom na ha mga medical evaluations nga gintugutan na nga makabalik haira tagsa-tag sa nga mga mulay mahuman nga maupay ang kondisyon haira panlawas. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bukos ng sinirang Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokala, minor di edad nga ginkilala nga Nicole Magno natadan nga pataya nga naagnas na hakabalawan Tacloban City. Ore nga nakitana og San Patron halugar sumalahan pamilya. Kakaifib Carlo Arisgado, i-K5 mo.
4: Nagtikang nakaagnas ang patay nga lawasan usang nga 17 anyos nga minor di edad. Han matadaan nga waray na kinabuhi hakabanwaan nga parte at barangay Kabalawan, Tacloban City, didahan Miyerkules nga adlaw. Sumalakad Police Captain Kimmy Bas, han Tacloban City Police Office, Police Station 3, han live interview, han K5 News Team, nga itong biktima in urhing nga nahikitaan nga buhi hatun Mayo.

0: Kurian pag otopsihan patay nga lawas matungod nga naaagnas na ini. Hapag kaya na nag-request na ang Philippine National Police in post-mortem examination halawas ang biktima. Agud nga magkamay-adahin eksakto nga hinungdanhan iya kamatayon na.
1: Para po malaman talaga natin kung ano yung kinamatay ng biktima. Kasi sa ngayon sir ay medyo nahihirapan tayo kasi sabi mo pa nga kanina sir nasa state of decomposition na. So parang pati nga yung mukha sir puro uod na yung katawan. So hindi na talaga natin malalaman kung saan yung sugat niya, kung ano yung tama niya. Ang kailangan po talaga natin sir is yung autopsy report ng SOCO po.
0: So, ang patay nga lawas ang biktima in magpapabilin hapon ni Rarya. Samtang padayon nga nagbubuhat in examination kung may foul play ang pagkamatay ni Nicole Magno. Nanawagan naman ang kapulisan ha publiko nga kung may na makaghatagin impormasyon na pahitungod ang insidente, hanglan nga dayon makigsumpayan ha irabuhatan na asi mabuligan ang pagresulbar ha nasabi nga kaso. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado. Para han kampiro mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: K5, wala impang balita lokal. Update man liwat kita, hindi nga duha nga lalaki nga nagtigbasa ay habarugul late. K5 Jaime Gravador, K5 mo.
3: Sa marang duha nga lalaki mo manira pagpanilig baso nito kada tagsa. Gabi, Hanmayo 27, asityo kabunggaan, Barangay Roosevelt, Barugulite. Gintika nga nito ang pagpanigbas ang 32 anyos niya suspek ngay alias Ron. Usa nga paragtubangan residente iton maong lugar kontra iton biktimang alias Eddie, residente Gyapon iton parehong lugar. Subay iton initial nga investigasyon ng kapulisan. Hubog iton suspek ng tikang iton pagirignom. Han po makatuya haluyong abalay iton biktima nga dito ginhinulat ini. Han makauli iton biktima nga tikang Gyapon iton narignom. Tigday nga gintigbas ang suspek. Naigo iton walang aparte iton likoda. Han ulo, han biktima. Ngan dayo naman hiya nga nakadalagan ti pagkato iton irabalay pero ginlanat hiya han suspect ngan otro gin paninigbasa. Nakahulbot naman iton biktima ang bulo ngan bumulos na hiya suspect kin pagpanigbasa kundiin na igo iton ulo naman ngan wala nga tuhod hini. Magkabulag yan nga nagpapatambal iton duhang lalaki ang biktima inaato a Eastern Visayas Medical Center kon EVMC. Samtang iton suspect naman inaato yan na Habarugo Municipal Infirmary pero ginaandam na han Barugo Municipal Police Station ang reklamo ala kontra han suspitsado. Parang dito ay X500 Morning Newscast. Ini, hige K5 Army Gavador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyunan ng Tacloban nga nabugo sa sanirangan ng Visayas. K5 News FM.
4: Kadugangan pa nga balita lokal. Nag-apilara ha Department of Justice akong DOJ ang pamilyahan biktima nga gin-ambush sa Santa Margarita, Samar hadto no tuig 2017 nga magpadayon unta ang DOJ ha pagsuporta ha kaso ha pagpatay ha biktima kontra ha mga akusado. Inin mahuman gumawas ang mga notisya nga nagsalawadin motion ang kampuhan usaha mga akusado nga hi Emilio Zusa nga ginkwekwestiyon ang pagsalawad han DOJ hin kaso nga pagpatay kan Enrique Manas akon Manas Senior kontra halima nga akusado. Gindigunan han pamilya han biktima nga may kabug-atana ang kaso kontra han mga akusado ipinagin pagpamatuod han Korte Suprema ha DOJ Circular 20. Para ha pamilya Manasa, kung magpadayon ang pagpasakahin kaso ang DOJ, hakaluyuhan istrikto nga balaod, putsid ngo na makusog ang mga ebidensya nga iginpresentara kontra ha mga akusado. Nakarawat na han korte didahan Marso 19 ang ginsalawad nga kaso kontra kanda Zusa, Arturo Riborborn, Ricky Calagos, Raymart Antivo, ngan Sofronio Midoranda, subay han DOJ. Didahan Hulyo 23 at 2017, ginambusyan parang umang himanas samtang nagaharasin kabanwaan Hirani Hakalsada. Han Barangay Bahaya, Santa Margarita, Samar, upuran niya anak kay Alfredo ngan iba pa. Nagresulta ha pagkamatayan biktima ang maong pag-ambush samtang nakatalwas naman ang iyang mga kaupod.
2: Alas 6:12 na, kakaifag katapusan niya balita lokal. SWD, maabot naman ha 170 million pesos. Ito na nagtagamtaman, hanpilang ang mga transport workers sa Sirangan, Visayas. Sa K5 Game Soriano, K5 mo!
5: Sobra 160 million pesos ang kantidad nga iginpanhatag nga ayuda handi SWD ha bugos nga Sirangan, Visayas. Agud maibana na epektuhan ni taas nga presyohan lana durothan kasamo ka Middle East. Iniindirektiba mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga makaghatagin madagmit nga hinaba

0: para haada sa sektorhan transportasyon, kundi in sobra 30,000 nga mga transport workers ang nakakarawat hintag 5,000 pesos lakip ang mga driver ang tricycle, jeepney operator ngan mga delivery rider. Pailarom ha nasabi nga programa ang mga tricycle drivers ang nakakarawat hindago nga bahin ha 143 million pesos samtang por lo menos 2,000 nga mga jeepney drivers ngan maabot 3,000 nga mga delivery riders ang nakakarawat hin sobra 23 million pesos. Para masiguro ang integridad han panhatag, nagdumara ang Central Office han DSWD hin mahugot nga cross-checking ngan validation han mga aadahalistahan nga igin submiter han mga TODA delivery companies ngan mga kooperatiba. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y KK5 Kim Soriano. Para han kampiyan nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5. Para na naman balita lokal dito tayo ng DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo ton K5 News FM Olongapo. Lalaki nga iligal nga nagbabaligyahin mga armas, arestado ha Baybas ta Bulacan. Ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez, IK5 mo.
4: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa Baybas operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi Kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng Barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at buy-bust money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa wastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: K5, pinabusan nga Balita Regional. Kung ang linyan K5 News FM Dumaguete, maabot 34 mil pesos nga kantidad hindroga na kumpiska tikang hausang drug suspect maong syudad. K5 Rofa Nivero, K5 mo!
5: Arestado ang isang pinaghihinalaang drug pushers, isang buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Dumaguete City Police Station Drug Enforcement Unit o DEU noong Miyerkules, Mayo 27, sa Purok Balono, Barangay Daro, Dumaguete City. Kinilala ang naaresto na si Jerome, residente ng Purok Kalubihan sa nasabing barangay. Nakumpiska mula sospek ang ilang sosyo na pinaghihinalaang shabu na may bigat na humigit kubulang 5 gramo at may standard drug price na 34,000 pesos kasama ang marked money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Dumaguete City Police Station ang suspect para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng mga kaso para sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, manatang naman balita regional. Dito tayo ang DTX 500. Ang epektibo, kapangontrahan high blood pressure gan diabetes.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
3: Samtang hato na mawana, siyahan nga balita ay nasyonal. Formal na nga nagsalawadin kaso nga graft nga plunder ang ombudsman kontra kan Senador Jinggoy Estrada nga iba pa sa Ligan Bayan. Tigaman handi na maihanga pag-aresto ha Senador. Inimahumanhan na rekomendasyon ha Department of Justice nga nagdadabi kan Estrada nga pira nga mga anay opisyales ha Department of Public Works and Highways o kon DPWH ha milyon-milyon nga flood control scam. Durante ang House Committee hearing, hanaglabay nga tuig, ginaligara han usang anay DPWH official nga Estrada ang nagproponer han 355 milyon pesos nga budget insertion habulakan, kabalyuhan 30% nga kickback. Samtang mahugot nga ginpanimuwa ini ni Estrada pero andam naman hiya nga atubangon ang mga kaso nga panindugan ang iya mga prinsipyo.
2: Kada buusan nga balita nasyonal kay K5 ginkumpirma ang DOJ ang reklamo nga obstruction of justice nga ginsalawad ang PNPCIDG kontra kang Senador Robin Padilla tungod na ginaaligar nga pagbulig rin kang Senador Bato de la Rosa nga makataka sa Senado. Mananom duman nga lumutaw hindi la Rosa dinan Mayo 11 para bumutos kan Alan Peter Cayetano como Senate President og sa nga lumusot tipagawas ang Senado dinan Mayo 14 sakay ang kutsi ni Padilla mahuman ang gregumok nga natabo ni dahan Mayo 13. Nauna na ginkumpirmar ni Padilla nga sumakay ang ICC wanted nga hibato haiya sa rakyan pero waray paniya baton kasumpay hini nga reklamo.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, five. Pero naman balita nasyonal. Dutayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Balita International.
3: Samtang hato naman asyahan nga balita internasyonal. Ikaduhan na hasulod han tulo ka adlaw ang pag-atakehan Amerika ha kampo militara han Bandar Abbas usa nga port city hiran ha Strait of Hormuz kundi in upat nga attack drones ang gilunsara. Hulga ini hagin kasarabutan nga ceasefire ngan makalangan ha mga negosasyon nga hunungon na an tulo ka bulan nga gera didto. Bumulos ni wata pag-atake ang Irana ngan sumentro ha usang airbase ang US sumalahan ira Islamic Revolutionary Guard Corps. Ini nga panibago nga kasamo ka in mahugot nga nakakaulang hapag-agihan enerhiya ha Strait of Hormuz. Samtang sumalakan US President Donald Trump nga desperado na ang Tirana nga magkaada na peace deal. Nagpahimatngon naman hiya nga diri lagi hapon kontento ang Amerika ha mga kondisyones nga andam magdumarahin huro hilawig nga panbobomba kung diri magkaadahin pinal nga kasabutan ang duha nga nasod.
2: Natapusan nga balita internasyonal, mga K5, buhing natadaan ang 5 katawo nga natrap, hinusa kasimana hasulod hinusang lungib ha Laos. Na gupot ang grupo nga namimiling ontan Bulawan, didaahan Mayo 19, mahuman ang makusog na oran, tason para bahaon na ayon maong lungib, hamay Shesombon Province, nga bumara hagausanan hini. Sobra gatos nga mga rescuers, langib ng pinang mga taga Thailand kan mga international nga eksperto ang rumesponde o sa katawang kakaifay pantalwas nga nakagawas o sa nga hulos nga masirahdan han baha ang gausanan han lungib na Korean mga rescuers hapaglagos ha hilarom nga tubig bugiot nga mga agianan piligrong hapag katimpag hasulod ngan kontuminado or kontaminado nga hangin. Padayon lagi hapon ang search and rescue operations para handuha pa nga nawawara.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kakay 5 na balita international. Dito na yung klinika D3 Bio, the superfood supplement. Di ka nga na ang imo ketogenic diet. Ito mag klinika D3 Bio. Ngan pagpulsan liwat. Ang napakadamo gamit ipisyo panlawas sini.
1: Balita negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Samtang hato naman balita negosyo. Biri hirayo nga humitaas pa ha double digit ang inflation hanasod. Siya ha nasakob hinduha kadekada matungod han panibago nga kasamo ka Middle East. Sumalahan pinakabago nga market call report han University of Asia and the Pacific magpapabilin ang inflation labaw ha 2% nga duha 4% nga target ang gobyerno para han bugos nga tuig 2026 nga sag ni pumareho ha 10.1% nga nahipatik din ang administrasyon Arroyo didahan Setyembre at tuig 2008. Ang 7.2 nga inflation rate han nasod ay nakapektara na diri laha pagitaas san presyo han lana nga pagkaon kundi ha iba pa nga mga sektora ngan panggarastusan sugod hin renta ngan healthcare. Halo yung hiniigin sumatamahan mga ekonomista nga malilikyan han nasod ang stagflation mahitungod nga magigina marig-on ang panarabahuan han nasod.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga K5, ang balita negosyo indur tayuhan klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
1: Balitang Wow!
2: Alas 9:22 na ka K5 nga naton balitang Wow! K5, may dako pa kay Ana. Mapatukob ka ba? Kung igkatara ka usang gagamba nga napatindog kapag galalaki hinupat ka oras pero kabalyo ang imo kinabuhi. Nalisang ano sa nga nanay nga Himania Lighton ha UK. Han madadaan ano sa nga bunay hingagamba. Ikang hapinalit nga saging ha usa nga convenience store. Ginbutang ini niya ha freezer ngan gin tawagan an iya naman gin palitan. Dayo naman nga gin pabalik han tindahan ang saging nga inapalit kabalyo hin refund. Gindira naman ini han tag iya han tindahan ha usa nga veterinaryo agud nga makasiguro. Ha panginano han maong nga veterinaryo. Ini ina pamatud-an nga usa nga Brazilian wandering spider nga may daniya lara nga napatindog ini hiton kinatawon usa nga lalaki hasakob hin upat ka oras hasta nga ikamatay liwat hini han matutukob ay di maupay hin mamamatay nabubuhit imo pero mamamatay kaliwat. Inaadman pa itong mga sayentista at maong gagamba kung makakabulig ini hapag tambal ka kay 5 ang tinatawag erectile dysfunction.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Bagay! Para hindi ka na kinahanglan magpatukob. At anong balita, anurod na iyohan extend food supplement. Sigurado matindog, ngan sigurado kulang ngan to look arounds kung ikaw o naka-extend food supplement.
1: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:24 na para ato na balita entertainment. Janela Salvador ginrasbakanan mga bashers sa Ira Love team ni Clea Pineda. Antong chika ni K5, Maring Louie, i-K5 mo.
7: Janela Salvador ginrasbakanan mga bashers sa Ira Love team ni Clea Pineda. Ginbaton ni Janela ang mga nakakarawat niya nga misogynistic, colorist, nga lesbophobic nga komento tikang mga netizens sa durudilain nga social media platforms. Dayag nga ginsaway ni Janela at ton mga nagpapakunukunong nga mga fans how women love team pero nalilipay ang pagpapasaranghin diskriminasyon ngan pagdumot in real life. Dumuroy ang mga maglain nga mga yakanhan na may sumat nga may relasyon hinahan sparkle artist nga Hikli Pineda tungod ang ira ukot nga pag-upod ng sweet moment sa ira local ng international nga mga lakat. Ug sa paman magyakan ni Salvador, gingkod dinar na ni Pineda ang mga malisyoso nga mga mensahe tikang hausa nga netizen nga nagdusuha iya management and Sparkle Artist Center nga magpagawas hinopisyal nga pahayag nga nananawagan hin respeto. Una nga nakatrabaho ang duha nga aktres kaupod si Jasmine Curtis Smith sa pelikula nga Open Endings durante han Cinemalaya 2025. Para sa showbiz news sa Quickie K5, Maring Louie para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliyawan na siya ng Tacloban ng Bugos na Sayang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maha K5, ang balita entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap at kampantika sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita Sports.
2: Alas 9:26 na, K5, ano naman balita paog na ng kusog? Eastern Visayas, nakahihigit kailan 11 nga gold medal samtang Quezon City napili na host ang palarong pambansa sunod nga tuig. K5 Kevin Susana, K5 mo!
8: Dako ang posibilidad nga makakaplagan otro han Eastern Visayas ang kadamoon han gold medal nga iran angkon han una nga palarong pambansa durante han 2025 palarong pambansa Ilocos Norte ang Eastern Visayas in nag-ikanapulo nga pwesto nga nakakuha hin 17 nga gold medal iyan na ha 2026 palarong pambansa didi Agusan del Sur may ada na 11 nga gold medal iton Eastern Visayas. Unom nala itong kinahanglan base maparehas anira output han una nga tuig ngan may ada pa duha ka adlaw han kompetisyon ngan ginlalauman nga bangin pangani makalapos han ihap han gold medal ngan angkon han una nga tuig. Ang mga gold medal nga nakuha han Eastern Visayas so far iyan nga tuig 11 gold medals tikang iniha 1300 meters may daliwat ha 3000 meters han girls sogan man gihapon tulo tikang ha wrestling may ada duha tikang ha arnes ngan may ada usa tikang ha artistic gymnastics ngan table tennis hapag kaya na nagpapadayon pa iton murumlay yan ang Biyernes ngan buwas nga adlaw ngan posible makakuha pa madugangan pa ang 11 nga gold medals han Region 8. Nagpapabilin naman ito National Capital Region o Metro Manila na nangunguna medal tally na pagkaya na insobra na 30 nga gold ang iran na tiro. Samtang haloyong nga bahin ang Quezon City in mananagbalay han 2027 palarong pambansa. Kakulop nga adlaw igin anunsyo ni palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma nga napili ang Quezon City nga maging host han 2027 palarong pambansa. Diriton pagbubuhaton nga turnover ceremony hapagtapos hanya nga tuig nga palaro matambong ang mga opisyalis han Quezon City base magkamayadahin formal nga turnover tikang haagusan tipakadto hanasabi nga siyudad nga magiging host han sunod nga tuig nga palarong pambansa. Ikang dili ha prosperidad Dagusan del Sur paron palarong pambansa 2026. Anato ni sports update indurot han Mighty C the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana paron kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan Bugos kasenrangan Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasay sa 19.9 na kakaibay, kayo pala nabatian ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Ito ang adlawan, Biyernes, Mayo 19.9, 2025.
3: Ako'y ka K5 Carol Medino.
2: Yan ako naman ka K5 Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Nagkaliawan na syudad ang Tacloban ang bugos nga siniragan Visayas.
2: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500.
9: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA. American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
11: Welcome na naman sa isang edisyon na ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto at nangunguna na po dyan ang DTX Herbal Capsule. Clinica, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alguizar, para magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert.
10: Ako pala si Mona, laging masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nag-try ako ng DTX 500, narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
11: Subukan ng mapatunayan. Isa na naman ang nagpapatunay kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, na kung saan laging sumasakit ang ulo. Nagkaroon po ng migraine problem dahil sa laging pagpupuyat at pagkain na mga instant na pagkain. Sinubukan ang Clinica DTX Herbal Capsule. At ang naging resulta, mga kaibigan, lumakas na ang katawan. Nawala ang pananakit ng ulo. Kaya po, makabayan po natin dyan na mayroong migraine. Laging sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok. Subukang inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress na siyang nagdadala ng migraine at pananakit ng ulo. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ang Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Gawing energetic ang katawan, mag-Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. DTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
2: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:35.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos.
15: K-5.

0: Pahinga! Maupahinga aga, mga kakaypipe! Thanks God, it's Friday! Biyernes na lang kita yan ha, Mayo 29, tuwing 2027. Kumusta ka mo mga kakaypipe? Kami naghinaot nga na kung maupahing kahimtang yan ng oras. Welcome naman kita ito na sa edisyon. Yan ang Biyernes, Handa Furo de los Pueblos. Ang araw ni KK5, Edward Sanyagan. Ako ito niyong kakausay na sa COVID-19 kaorasin tunga. Ako'y KK5, Roger Tilana. Kumusta ka mo mga KK5? Kumusta ito mga nagpipiesta yan na? May piesta din yung Santa Fe daw. Piesta Santa Fe, din yung may Barangay San Roque. Amin ito tinatawag nga kurba. Kurba ito nira tawag. Eh. Kaya ano daw ka kurba? Ano? Dahil may kurba dala siguro. Ano? Amulay ito na pagtawag ang kurba. Anyway. Ang araw ito na ito na mga ikakaurusa. Itong Bugos ka fair sa K5 News FM Tacloban. Of course, din engineering department. Kaupod na ito nira ka K5 Ray Varona. Lakip naghapon dinihi ka K5 Engineer Robert Garciano. Kaniyong tanay at kartadahan na panahon na mga KK5. Nakasulod na ha Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga gintawag nga Duming. Ganyan ay nadana ini ha 1,345 kilometros sinirangan hiton Southern Luzon. Kan ang hangin tika nga sentro ay may kakusgon nga 75 kilometros sa kada oras harani sentro. Kan may pag-surusubas ko ini, maabot ini 90 kilometro sa kada oras. Nadalaga naman ini 20 kilometro sa kada oras sa direksyon ng tipakanto norte katundan ng pagdalagan. Maray naman higayon nga mag-landfall ang Bagyo Duming. Pero makakapiktar naman ini sa panahon na Pilipinas sa sunod ini ng 24 oras. Bagyo Duming, ha? Para ito na bulan hiton Mayo. Katapusan nga bulan hiton Mayo. Di panganin ni makagawas mga ka-K5. Di dito na Philippine Area of Responsibility. Maabtan ini dito na Hunyo 1. Pero kay magagawas siya, di na ito na Hunyo 2. Rigsigon mga ka-K5, pakasulod yan ang Mayo 29. Paabdan niyan o sa kabulan din niya sulod hiton par. Masusulod niya ito sa kabulan. Kaya Mayo 29 kutub June 1 din niya Pilipinas. O, parilay niyan una nga may bagyo gihapon at to. Or ano to nga din na hiton New Year sa katuig liwat nga bagyo. Balita mga ka-K5. Ano man, kumusta? Nagpaka-remedyo na ba? Nagpaka-kaon na ba? Ito na ito na mga ka-K5. Yan na nga mga oras. Kami naghinaot nga nagkapamahaw na gihapon. Kami, kapi-kapila anay. After nila ito na program, ay 15 kilos pa ito na ito na kinanglanon mga ka-K5. Nga baga iba nun, dito na ito na timbang. Anon ba ito pag-iban ninin? Puri man luwat ko no, di rin magkinaon. Ibangin masanay, nga di rin na makaon. Napatay na hatun. Pero kaya mo itun kinhanglan pag-practison, nga di rin ka na mahabaro pag-kaon. Pero buhay ka, di rin kaya mapatay. Kaya basuga dito? Okay no, itun update luwat din ito na itun diesel. Petroleum man, sugad man, mga gasolina. Or ito na itong petroleum product. Fuel update, anay kita, dinasyon na itong Tacloban. And diesel, naabot inihin 83 pesos ng 30 centimos. Ito naman, didi inin regular. Or ang sinisiring ining unleaded, amo itong 80 pesos sa 49 centimos. Ganito na ito na didi extra. Our con premium is 81 pesos and 49 centavos. Karagsig ko na din, eh, baga di rin na mag-arayo ito na diesel ngan ito na gasolina. Ha? So anyway, ano ito na ito mga paghimang rawan, mga kakay-five? Pero niyan, inin, tatalinguan natin makahimang raw itong usang political analyst si Professor Edmond Tayaw. Kasumpah ito na itatabo mga K-5 yan na especially didiha Senado ng itong Pilipinas mismo. Ah? And of course, makuha natin ito na atong linya. Ngayon kan Ma'am Jasmine Francisco, no? Calceta, an information officer ini hiton DepEd Regional Office 8. Kaya ato rin din hi panginsayuron. Kumusta itong mga kabataan? Kaya ito na itong delegation han Evraa dito ha Surigao del Sur o Agusan del Sur. In sasayop kita din niya no di Cheder Camarines ni Sir Agusan or Agusan de del Sur yan dito ha prosperidad dito na Agusan del Sur nga gin tagang kuno hin mapanos nga paklans diri kay paklans ta may sulod hinin nga pagkaon but mapanos subay di dito na agad dumara nga panginano at itong mga lokal anong inin personahe ang kanan agsor kay baman at itong tubig anong inagamit dito ito na billeting area in waray man problema kay diri inin kontaminado in mga pipira ano or diri kontaminado mga ka K5 hin fecal coliform. Oh, so, waray hinin problema. So, ito nakikita nito ang mapanusgod nga iging panhatag. Siyempre, mga kakaipa, imagine kung mga 900 plus. Huna-hunaan nala nato, 900 plus nga inin delegates. Alangan ka hini mag-prepare ito nira pagkaon hin mga duha ka oras. Diri kay ni makakagasulod siguro ka K5 ray ano 1000 nga pack lunch sa duha ka oras. Kaya ba inin himuon? Siyempre mag prepare inin mga ka K5 early pa. Kung para ini itong breakfast sigurado inin magahon pala mag prepare. Sometimes mumoist ini nagiging hinungdan itong pagiging na mapanos. Yan kami na mga kabataan nga diri anay gusto kumaon kay magkakapianay. So pagbalik nga do an igin preparar para ito na pamahaw nagiging mapanos na mga kakipay. O kay kung mapanos itong gin preparar pananglitan na haros at tunga tanan maapiktuhan kung nasyaman. So possible late nang nakuha itong mga kabataan and then nagpanos ini. But ito na ito na lang din ipagpasalamat nga waray baga naduruhi. Waray kaduruhi ito na ito na din mga atleta. Yan, balik na hilwat tira ito na ira tagsa-tag sa mga mulay. Oh. So dinilwat kita ito na ito mga istoryahon nasyonal. Balita nasyonal ba daw ito na PNP-CIDG. Kaya kasuhan na si Senator Robin Padilla. May tungod itong reklamong obstruction of justice. Si Robin Padilla la ba? Ito na kinhanglan makasuhan ni din. Mati ko dirila kay si Senator Robin Padilla. Siguro at ito na Senado nga nag-kup-kup nga di kan Senator Bato de la Rosa. Tapos again, papalagil. Diri ba inin hino nagplano lang man ini usala ito nagplano may sugat ba hini nga klase hiton pamati ko diri ada magplaplano hi idol Senator Robin Padilla nga usala hiya kahit kahadlok la hinin hiton mga kuan hiton mga circumstances di ba Oo. So karig signonin din ni bangin damo ini ito na or pera nga mga senador ito nagplano ini. Oo, kaya kung baga si Senator Rubin Padilla la, I doubt, ano, nga igagambol niya kay sarabutan mat niya, bangin niya kasuha. sige, balita, inin, amo ito. Balita, speaking ni kan Idol Rubin Padilla, inin, naging istoryahon, naging viral ito niya pahayag. Nga ito, na gera kuno, Middle East, na gera itong China, ngayon ito na Taiwan, upod ko no o kalakip itong force major mga kakipide. Pero gin-check natin ito na ChatGPT. Tama man, good na kadto. Bangin nag-ChatGPT gihapon ni Idol mga kakipide. Sanglit, ayaw good ka mo pagtatapon ano yung ChatGPT. Pakadto ka mo itong dictionary. Sometimes, ano, danay... mas maupay pa magpalipali ito na kadaan ng mga dictionary compared ano hiton mga AI yana didiha mga AI generated ng mga baton didiha internet o Google. So danay magsasayop sugod nga ni kayton force major actually in Act of God. Number one ito mga binuhatan nga di rin na kaya mapunyan because sirin pa kuan ini in Act of God binuhatan ito na Ginoo labot lang mga ka K5 kung tawag ng kalikasan. Bisan nga ni bisan nga ni kun itong tawag ng kalikasan kaya pa mapud nga danay pero danay gihapon di rin napupud nga mga ka K5. So, amitong itong force majeure is usa ini nga binuhatan ito na Dios nga diri kaya kontrolon ito na tawo. But I don't know, ha, ChatGPT, kung kikitaon naton, mag-aad to man ini mga kakepay. Niya, kung nag-ChatGPT ito naton, Idol, sigurado amo itong magiging na baton ini. Nga ito na gera, kay dili ito na mga pamahayag nga inin hito nato na senador sering niya upod ito na gera ano dili hito na force major mga KK5. Okay, so damo pa ito nato mga paghimang rawan labi na dili hito na balita nasyonal ning ato na taramdam kay napadangat iriha iyo dinagi ito na Klinika D3 Bio superfood supplement nga Mighty C, the alkaline vitamin C nagatag in extra nga proteksyon natong lawas, nagpapakusog ito natong resistensya nga immune system. Nga Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Utrong higayon mga ka-K5, ging kasuhan na liwat, natong idol gihapon, Senator Jingoy Estrada. Senator Jingo, iging question luat at malaksi nga pag-gios ang kaso matapos hiton pag-balyo han liderato ha Senado mga kakaypay. Sirin pa ni Senator Jingo, alagad ko no kamalaksi man ko nitong pag-gios itong kaso, tikang lang ko no magliwan it liderato ni dia Senado. Kaya na-expect siguro ini Senator Jingo nga maihapainin nga kaso, ha? Oo, pero yan ha, ada kay sasalawdan na yung kaso. Kada mo itong pagkakasuhan, ano, kakasuhan ni Plunder, hiya Senator Marcoleta. Kakasuhan Plunder gihapon ini siguro, hiya Senator Jingoy Estrada. Kakasuhan naman in Obstruction of Justice, hiya Senator Rubin Padilla, mga kakaypay. Possible pa kasuhan gyapon din ni Senator Villanueva. Ubus sinira din ni mga ka-K5. Senator Amy Marcos, kinanglan pa ba kasuhan gihapon mga ka-K5? ayaw nala. Kaya actually, inin iba't batasan ni Bongbong and he Amy mga ka-K5. Kay itbatasan ni manang Amy Marcos ining diri baga pag respetar naman la ito na iya bugto. Paking inaway ha iya bugto, paking inaway di dito na kapaturan mga kakepay. Pagadiri gad ini ada batasan hiton waray-waray sa bagay kay may da mga waray-waray liwat nga baga diri baga tanto nga iton batasan baga tuhay mga kakepay. May da good man ta mga batasan nga may kinaiya nga iya-iya la among ay an nga kinaiya kay iya-iya la iya la iton may suga din. Balita o, alagad kaya na nahapuderan. No? Kaya nung gusto pa man umugop di hiton or tumipa, ganitong kontra hiton administrasyon, may na ba personal nga interes din ni manang Aimee Marcos? Kaya nung nga di rin nala ni buhaton iton iya trabaho, gawas nala iton mga istoryahon, hindi na mag-inugup, bisan kang kanay, maglinugaring na laya mga kakay-5, ano? Para tibway. So, bueno. Alas 6:53 na mga kakay-5, nagkakulup may na disgrasya. Nakulup bad to or di na ito naglabay ng adlaw. Usang sundalo, talo na hulog ng tito na creek. Nagamotorsiklo patay. Patay na din ito na mahi-sabtan mga ka-K5. Ayan, possible inin makimang raw nato na ano ito nato na didi inin tagapagyakan han 8th Infantry Division na Philippine Army. On positibo bang kaapi iton or iton komba iton kompaya ada pa serbisyo iton namatay gagin na legal nga Philippine Army na hulog na disgrasya upo dito na motor na hulog at iton creek. Alas 6:54 mabreak anay kita mga kakay-5. Naton oras sa gimpadang taton hiton klinika D3Bio, the superfood supplement and Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga immune system. Klinika DTX500 makusuga pangontra ito na high blood pressure. Standby, babalik naton na taramdan Foro de los Pueblos kataliwale perang pahinumdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga kakay-5, magtitindog ka ba hin balay, opisina or anuman nga estruktura para hiton imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap, Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
5: Mga kakay-5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one above.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Ingiap pa niyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniingarantiya ang print options na kloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
11: Mga kakifay, may dako igi-istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: opening soon.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
2: Igin pamaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugatan is STEM, science, technology, engineering and mathematics ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
3: Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
15: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
16: Eye Care Drops.
17: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
16: Eye Care Drops.
17: Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa. Malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
16: Eye Care Drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May pumso!
26: Foro de los Pueblos!
27: Alas 7:07 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na Foro de los Pueblos. Para ito na bago pa lang nag-tune in, ano? Baga nag-rest anaya na, ito na ito ni Station Manager, Hika K5, Edward Sanyagan. Ako na ito na temporaryong lumiwan, Hika K5, Roger Tilana. Bueno, para ito na ito mga sugid nga para pamatid.

0: media page. Pwede kita sa TikTok, ha, YouTube. Check lang niyo sa YouTube again, sugod man. Din ni Hakipay News FM Tacloban Digital. Magkakaurusan gihapon kita mga Hakipay. Maray problema. Ha? Magkakaurusan kita pinagi din hito na itong social media account itong Hakipay News FM Tacloban Digital. Paki-share lang at paki-istorya lang nga adilanay kita magkakaurusan. Good morning nga di kan kaki 5 Edmond Tabirara kan sugod man ni Konsihal Rica Nieso. Good morning kaki 5 Roger. Shout out sa barangay 88 Mulupyo Tanod Council and mga LPG kan itong Talisay Beats. O di tigang din ang kagawad Rica Nieso. Alas 7:09 adahi kaki 5 Kevin. Adi ka K5 Kevin Susana mga ka K5 i-update na to dito kabutangan yan na hindi ha agsur padayon nga ginudumarang Evra 2026 prosperidad agusan del sur ka K5 Kevin standby.
1: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pamansa 2026 report.
0: K5 Kevin, kumusta yan ano ito na kahimtang yan na di na haagsur?
2: K5 Roger ba?
0: Okay, go ahead.
2: Actually, K5 Roger, pag kaya ng mga takya, nagbibiyahe kita at ipakadi ha Bayugan City, siguro mga 10 to 15 kilometers, abot kaming adto. Mm-hmm. Kaya mayada yan na finals itong wrestling. Mm-hmm. Akon pagkita-kita hini makakakuha pagkita yung kadugangan ng mga gold medal na wrestling kay kakulot nakakuha na kita din din tulo ang last year ng palarong pambansa mayada kita ito pito ng gold medal sa wrestling so mm-hmm. Nag-pull out ako na ay dito ha main hub ha sports center ay para manginano dili yawat nala magka-interview nato ng personal ang mga nagdaog kakulot ng gold medal o it magdadaog kaya na. Mm-hmm. Malinaumon ako, ang makakadugang pagkita ng mga medal sa wrestling, yan ang adlaw. Last day of competition itong wrestling, yan ang adlaw di ha Bayugan City, among mga atikadi kita nini.
0: Mm-hmm. Ang wrestling, K5 Kevin, baga may na controversial, ano daw ito? Okay. Oo, mobile pala hi K5 Kevin Susana medyo makwalit dito nga lugar makurit signal labot la nung naka mobile pa hiya pero initry nato na kun mahingad to yeton maupay ito na signal kay mga 15 kilometers is most probably 15 kilometers Tacloban Tanawan dito hiya. Or di pa maabot ha, Tanawan, tigang sa Tacloban. So di na ito may ha. Oh, kumbaga nakabiyahin na in harani na inin na mga ka-K5, hi ka-K5 Kevin. So sige daw, kumbaga, kuan. Nauto na no, hi ka-K5 Kevin. De maluwat madar ha messenger. Kabisan ha cellphone. Medyo nagluya ito na signal. Sige mga ka-K5. Latulatun tayo itong pagbalik ni ka-K5 Kevin Susana. Kay nagkaada inihin controversial ang wrestling. Kinagi siguro itong mga tawag ano, itong mga event official or itong third man on the ring. I don't know kung ano itong klase itong dimangod kita maaram ano itong sistema din itong wrestling o kahit na ito din pag naging kikinitaan ang mga kon man line ang show man line ng wrestling mga kakaypay dari man yung pareho itong official good nga klase mula wrestling. Pero mga pera nalang kaminutos, maabot na ni ka-K5 Kevin nga to ha may Bayugan City. Alas 7:12 na mga ka-K5, ito na update liwat ano, hangka na Kuan, masugod nga ni mga pito pa nung gold medal ito, dapat makuha pa ito.

na region 8 especially din dito na mulay nga wrestling kay basic din dito mga dating mga data nga ini nakuha ng medalya ha mga naglabay ng mga palarong pambansa kay Baiti kuno ini nga gold medal ito na bagagin baba na bana makukuha pa ito na pili ito na Ibraa Easter Visayas may da pa pipira ng mga individual event mumanggo din ito na importante itong mga event din ito na mga palaro or mga sumad din nga klasihin mulay dapat inin pagiging inin dominante pero kay kung team game ini mga ka K-5 kung team game ini in baga ito ni Mr. Visayas alcance kay baga good team pero kung kuha na ini padag ko ay alcance mang good ano kay visit basketball magundingan ito na mga player or ay good ito rin ang antuan mga ka K-5. So anyway, kumusta ang tanay ano? Ito natin mga viewers. Gotomel Bulaluan. Uy, ang Gotomel Bulaluan ano? Good morning ka K5 Roger. Shout out kan Ati Marian Villordon. Rose Singcol. Judge Lourdes Blanco. Crispin Villordon. Ngayon sugad man Jetro Villordon. Salamat ito na pagbasa. Edmond Tavirara. Good morning, Tristan Wyatt Agulay. Good morning, gihapon. Sige, lato-lato na ito luwat. Mapapasunod na ito luwat ito na ito na din sister station, mother station, tigang din niya bakulod. Kasumpah ito na update or mga balita, tigang din niya Agusan Dilsor. Ito ang update na mga balita padayon nga nagkakadahin itong palarong pambansa. Kay KK5 Eljan, ano? KK5 Eljan. Amito dato ni kakausa.

0: Alas 7:16 na mga ka-K5. Tulat-tulatan lang natin ito na linya. May ka-K5 L. John Castanio. Dato na din he. And then, okay, so okay na. Okay, go ahead, ka-K5.
1: L. John Castanio. At kasama na po natin ang 62 radio stations ng K5 News FM nationwide. Nakantabay na ating K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Nakantabay na rin ang ating K5 News FM Iloilo, K5 News FM sa Bacolod, K5 News FM San Carlos City, K5 News FM Kabangkalan, K5 News FM Tacloban. Kasama na rin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Kasama din ang K5 News FM Santiago. At kasama din natin ang K5 News FM Olongapo. Kasama na rin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na rin ang K5 News FM sa bayan naman ng Kalibo at K5 News FM sa Rojas City. Narito ngayon ang mga mainit na mga ulo na mga balita atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Aklanon swimmer, kumakot na medalya sa palarong pabansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palarong record. Samantala, palarong pabansa 2027, gaganapin sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. Sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pabansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 Radio Superior Antioxidant. Aklanon swimmer, kumakot na medalya sa Palarong Pabansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palaro record at ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5, Sandro Salazar.
2: May nga Luzon, Visayas, Mindanao, Siyudad sang Rojas, Provincia sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuwing
3: na 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls. Sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priyadasi Briguera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibet na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay, at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan. Umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Nagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Ang mga natira pang medalya si Ibit.
4: Mula rin sa posteridad, Agusan del Sur. Darasal
3: nito na makasungkit muli ng medalya.
4: Ako, si K5 Santos Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa
3: mula rito sa posteridad, Agusan del Sur.
1: At sa iba pang mga nagbabagat, mainit na mga balita. At tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K5 News FM Philippines. At tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems. And we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas Secondary Basketball Team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
5: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbakal sa quarterfinals na pagsimula ngayong araw matapos sa luni ng Okuran ang BARM sa uling elimination round. Ang hapon ay bis may petiutso sa nagpatuloy na palampabansa sa Agusan del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach John Cuenco, nasusi ng tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
6: Actually sir, this is the result of our preparation way back months ago. So I think at the same time, most most of the players are already part of Vibra last year. So we came up second. So mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
5: Makarap sa quarterfinals, nag-Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals, Siete Media ngayong umaga, ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1, makikipagpakan sa Straa. Samantala, ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4:00 hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang palita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa palarong papasa 2026 Special Coverage, ito sa KT5 sa Real DTX sa 5 Depe para sa gabing kapalitan, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real Repi muna po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update, quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye muna po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
7: Bakbaka na ng mga malalakas at halimo sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw. Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang BARM sa score ng 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hardcourt ngayong maghapon. Para sa palarong pambansa update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabar Zone sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita nito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Gakit.
8: Ladies and gentlemen, now it's the result of bout number 64. The blue corner, region 4A, John Robin Bulanos.
9: Halos hindi makapaniwala ang tinaguriang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng region 4A Calabar Zone sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Bago City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabar Zone. Mabawi ito sa susunod na taon.
10: Man sa edit ko ha, natalo ako pero para sa akin kulang pa yun kasi ganun talaga yun, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa na-expect nga na makakuha ko ang gold medal ko rin talaga.
7: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kagiba Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
11: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang walong delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Git-gita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng secondary doubles girls ang tennis court mula sa Nimaropa matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals. Nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5 Ray Almodal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimaropa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Red Salgado.
12: NIR Volleyball Girls natalo sa Sukser Gen sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy ng Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR sa Sukser Gen na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Sukser Gen. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24.
13: Serving ang lakas!
12: Set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Sukser Gen at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Sukser Gen at nanalo. Sinabi ng head coach ng Sukser Gen na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
14: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
12: Kahit natalo ang NIR Bacolod-Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
1: Para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado mula po sa volleyball. Puntahan po natin ang weightlifting Region 9, naguna sa secondary boys 48 weightlifting palarong pabansa. May kampiyon na balita si K5 K Muscaino.
15: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys 48 kilograms weightlifting sa palarong pabansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtala ang 16-anyo sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18-anyos na si Rodeline Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75, mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15-anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55, nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch, ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
16: Mula dito sa Patil ay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pabasa 2026 special coverage, ako si K5K Buscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Cables Kaino. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mabigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Donde Gludove.
17: Technical official ng wrestling sa palarong pamasa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
18: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
19: Now the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
18: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
19: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
18: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
19: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
18: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
19: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
18: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o karaga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
17: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicinal Healthcare Center sa Bayo 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Dondig Ludovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayo 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng Volleyball Secondary Girls. Ang balitang ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
20: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang Girls Secondary Volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang, ang Davao Region laban sa host region ang Caraga. At ito pa ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region at ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Shusana para sa impilan ng kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po kay K5 Kevin Shusana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Jerilyn Naluis.
0: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na palarong pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
21: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
22: Well, syempre, natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
21: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
23: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa natin.
21: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities at bukas ito para sa publiko.
22: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit ang mga may edad na na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts, yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
0: Mula dito sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Jerry Lumungkal na Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cari ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa palarong pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang palarong pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng palarong pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
24: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang palarong pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng palarong pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
25: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kanilang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pabansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamong sulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games sa basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas, nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with 7 gold sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10, pang-pito. With the 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita abangan. Mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa Palarong Pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Alas 7:49 na mga ka-K5. Iyo pala yung batian. Nato na live coverage sa team tigang dito ha Prosperidad and Agusan del Sur ika K5 Eljan Castaño nato na operation manager handa K5 News FM Philippines. So padayon inihira kutum nga dahito na katimahan na palarong pambansa 2026. Hoy, para ngayon ito naton mga kabugtuan nga may na niyo radyo tigang dinhi ha K5 News FM Tacloban. May na nag-message sa didi na siring hi Ma'am L LHRN Rams. Sir Roger Goodiem, akon radyo sir di rin na na-function. Oh, di na kuno na-function. Sige, let agurong. Ayaw lang na iglabog. Mga inin, pamatila din dito nato na mga Facebook live. Oo, ganito nato na posting din. Kaya mabalik lot dito nato na din. Wari kita yan na ha, Eric. So di pa ito guba, ipinidlanay. Sering ni ka-K5, Robert, nagsulod lang at silupin para di ripag tapu-tapu. Kay pagbalik namon inin maganda luwat ito tro ha. Imam Ibilia Variantes Capidos, good morning po. Ito pa. Sige mga ka-K5, ma-break anay kita kadali ano? Niyan. Kauntala dito ang linya ni ka-K5 Kevin Susanda. It's a Friday today. Para ito na gusto man miesta. Piesta yan na, ha, Barangay San Roque. Hakurba ini ha, ito na Santa Fe Leyte. Ini-invite ko kamo, pamatron na lang kamo. Kaya hindi rin manak taga dito. Ako maupo ni K5 Robert. Makanto kita K5 Robert ha. Highline sabakan ka K5 Ray. Makanto kita. Balita mga ka K5. Natun oras sa 7:50. Oras gipanangat hayo klinika D3 Bio, the superfood supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system, nga klinika DTX 500. Makusog nga panguntra itong high blood pressure. Stand by! Mabalik ang Tram Daniel Castigador o con na Foro de los Pueblos. Para naman kita hindi ni mga ka-K5. Foro de los Pueblos, kataliwan lahid, piranga pahinumdom.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My God!

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Iginpapaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees parahan academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
5: Bikalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
3: Mga ka-K5, may dako igi story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kamalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
0: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
11: Health! Health! Alert!
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500, ang ating mapapakinggan na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
11: Health! Health! Alert!
13: Maximino Magday, isa ng senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Sirap sa pag-iihi, sirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Epektibo. At gumaling na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At nagkapasakit. Salamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, mabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
11: Health! Health! Alert!
12: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, Vitamins and Minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ng mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: Health! Health! Alert!
10: Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kokontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Tulad ng mga bukol sa katawan, gaya ng cyst, tumor, myoma, at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampiyon ng Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa visa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suki nationwide.
11: Health! Health! Alert!
12: At syempre pa, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
11: Health! Health! Alert!
12: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng bellberry berry extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX 500.
14: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
9: Umawi ka na lang
14: sa DTX 500.
9: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
14: pang laban
9: sa mga free radicals
14: na nagdudulot ng sakit
9: at pagkasira ng katawan.
14: Mag DTX 500.
9: Araw-araw.
14: Mabibili sa mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: Foro de los Pueblos.
18: Alas 8:02 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na Foro de los Pueblos. Ang aral ni ka-K5 Edward Santiagan. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. It's Friday. Once again, gini-invite ka mo nga matron. Diniton may ada mga piyesta yan ng adlaw. Uy, buwas sa patron ngayon, di diha ako na. Di diha may nula-tula mga kakaifay. So, bueno, meron yan. Kuhaw na ito dito na ito na linya. Kana kakaifay ve Kevin Susana. At yan, di diha may Bayugan City, Agusan del Sur. Dito nito area, Habayugan City. At ito wrestling and ito boxing. Tinaw ko na linya ni K5 Kevin Susanda.
19: Direkta mula sa Agusan del Sur,